0: Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagyod ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan 15. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: I kinda like you.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kay sa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting!
10: 95.9 XFM Jensen. XFM.

0: Atong oras, alas 8:07 na.
1: Bullseye!
0: Siyempre, kining bahina mga kaigalaan, atong kariyo sa Santong Plus Gold. O na itong kaabag mga katropa ha. Araw ka mamay mong ligon o siyempre, protektado kita sa unsamang balatian. Ikinanglan man ito mga dugang vitamina o mga minerales, katropang Chris, o punan ka na sa tuang Santong Plus Gold na mapalit sa paborito ng mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
1: Bullseye!
0: Ato nga atuan si katropang Philip Olgario kay na siya mga kaubanan diya.
2: Huh?
0: Kumustahon natin sabay mga i-expect sa ito mga katauhan regarding lagi niining atuang suna sa atuang presidente sa Pilipinas. Katropang Philip, imo na!
3: Live report! Live report!
4: Katropang Philip, sa mga atong nasod. Alain-lain karon ang mga paglantaw kag expectation sa mga general sa umaabot unya na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kada sona 2026 gani subay pa ang survey ni ubos ang rating sa pangulo nga daghan usab ang expectation nga iyang ibutyag sa sona 2026 may kalabutan sa mga gakitabo sa atong nasod. Unahon na ito, Katropang Ruel, ang views and opinions sa mga estudyante din sa atong kasayan. Kuno sa bagyon ilang paglantaw, Katropang Ruel. Unahon na ito si April, nga taga magsaysay, Katropang Ruel. Pwede ka mo tindog, April, okay lang? O, kana. Kaya magsakit ang
0: tumikod. Magtindog dapat para makita ang beauty.
2: Bitawit.
4: O, kana. April, good morning sa imo. Live ta karon sa ano ha? Sa FM. HM student, tama, hospitality management student from RMMC Katropang Ruel. April, ikaw, paglantaw nimo, usa ba gyud ang imuhang expectation nga i-mention ni PBBM sa iyang zona unya?
5: Gina-expect na ako na matubag niya itong problema sa Philippine Sea, itong current issue dreya sa Pilipinas and also tong about sa paksilika.
4: About West Philippine Sea, murag kadumdum ko, last zone na niya, niingon magyut siya nga ang West Philippine Sea sa Pilipinas, di ba? Ya karon lately may mga nihagawas na info na ang West Philippine, may mga Philippine Navy members na nasamdan tungod lagi kay gibunalan og kahoy sa mga taga China Chinese Coast Guard. Usa bay paglaom nimo nga hisgota na sad sa pangulo about West Philippine Sea?
5: Makapangita og solution gud ay nga nga problema. Tapos maiwasan to ba maprotektahan to sa mga
4: Photo second mo lagi kato sa tuwa about sa
5: silik.
4: Oo, particularly para as sa iyo sa kaya story mo matutunan about na.
5: Para sa cluster, dapat hindi na mga probahan yung mga ng silika siya. So, ang DA mga cluster.
0: Kung paano kung matay na naman kita
4: kasi okay. TFM na sa second 2030 kinaingon na wala na yung itong clear water na supply. Tama ba? Oo. So, sinun mo mas puso na na. Sir, katropa naman pasi may dugan ng papunan na kay April.
0: Kung saan year na ka, ma'am, April?
5: Third year na.
0: Sa imo hang pag-eskwela kay third year na magyud ka, unsa ba kay scholar ba ka or imong ginikanan na pag-eskwela sa imo? Okay. Sa inyo ang bambalay, unsa ba kasi natian nimo karon na niining panahon sa krisis, naglisod ba imong ginikanan sa paghatag og allowance kanimo tungod sa kamahal sa paliliton? Unsa ba experience nimo isip pa anak sa imong mga ginikanan?
5: Naglisod ko na clear pero ginapangitan ng parents sa family na ma-provide ganun na akong pantuition sa school o allowance sa everything.
0: Gina-expect ba ni mo nga isgutan sa itong presidente ang problema nato karon labing pa ang krisis sa Pilipinas?
5: Yes, sir.
0: Yan. So, unsa may imo ang makaigon? Nga, for example, mga tubang ni mong presidente karon, unsa may imong ipanawagan sa iya?
5: Unsa mag-ano na, sir? magbaba na ang vision.
0: Moro gina. Sige, salamat ding. O gamay buntag niya kanimo.
4: Sige. April ko tagaan na nimo o rate si PPM sa kada ng pangulo. Okay, so naman niya 10 being the high, 1 being the highest, 10 being the lowest. Pinay mo hatag na rate.
5: 7
4: Pasay pasak awa.
0: Pasak awa. Unsa man ta ka tropa Philip? 1 ang highest.
4: Oh, 1 ang highest niya.
0: 10 ang lowest.
4: 10 ang lowest.
0: So iyang grado 7.
4: Oh, 7 daw, 7.
0: Oh, wala eh, 70 at sa.
5: Okay.
4: Sige. Salamat, April, ha? Salamat.
0: Ayun.
4: At ito ang katropang Ruel.
0: Noto'y panglantaw sa Osaka estudyante.
4: Oh. At least, my views and opinions about sa nahitabo sa ito ang nasod. Lain na sad nga individual katropang Ruel, kani kay karaan ng mga photographer, kani, dari sa Plaza General katropang Ruel. So, gawa.
0: Ilocano na.
4: Kaya kani, gawas sa iyang gawas kay PBBM, siguro naatngan po niya na abtanin yung papa ni PBBM katropang Ruel. Makompare po. Sir, good morning sa usa. Sa imo, sa pangalan ka na to?
1: Rodin Narido po.
4: Sir Rodin, okay. Sir, photographer ka, no? Yes, dugay na nga photographer.
1: Since in 1960, starting up to Rata
4: Napolitan. Oh, God. Sinaptan pa ni mo si Senior PBM. Senior.
1: Senior.
4: Sinaptan pa ni mo ang commercial.
1: Parangad na lang sa ito yun. Pwede na lang pa si Papa niya.
4: Pero karoon kayo, so na nasa ang anak si PBM Junior. Kung sa'y expectation ni mo na i-open up or hisgutan sa Pangulo Sexton?
1: Pagtuloy mag-uno sa kita mag-mga Pilipino, umasa kasi ito sa mga promise sa ating Pangulo sa mga tunan niya. Kasi una-una kasi, gusto sana, lahat ng sunang yung ipalabas na natin, Pangulo natin, sana matututpad. Una-una, isa doon yung tulungan yung mga mahihirap eh. Nahihirap tulad yung may mga nakatira sa mga tabing ilog. Isa na yung dapat ng tulungan eh. Kasi ang tao kasi, umasa sa kanya nga sana may balang araw matutulungan yung nahihirapan sa mga katulad na nangyari sa mga lindol, yung mga baha, hindi tayo may iwasan yan. Pero wala naman ako masabi sa presidente natin eh. Tulungin naman siya sana lahat ng mga promise niya matutupad. Mm. Kasi ang mga tao kasi umasa sa kanya eh. Wala tayo mga siyempre eh. Puro tayo asa sana lahat ng pinangako ni presidente natin sana matutupad. Kasi unexpected kasi sa mga tao natin dito sana lahat ng mga promise niya matutupad. Wala, kumbaga sa ano pa, wala saan pinipili kung sino ang binibigyan niya. Lahat sana fair lahat talaga.
4: Okay. Kasi particularly yung pinapasabot na mga saad nga wala na 2 months, sir?
1: Katulad na halimbawa, siyempre, isa na yung mga katulad ng mga ayuda, yung bigas, yung pagkain.
4: 20 pesos na
1: yes,
4: bigas?
1: Yes, mga plan ganun.
4: Dabon 20 pesos, sir, pero buk-buk lang.
1: Yun nga, basta ang importante, ang malaga, meron lang eh. Kasi ang tao kasi, umasa kasi sa panahon ngayon, sobrang hirap natin na panahon ngayon, umasa na sa mga ayuda eh. Siyempre, kahit pa paano, at least meron lang. Sana, ang promise ng ating pangsa, sana matutupad na bigyan ng time yung mga kumagasan pa, umasa sa mga ayuda, sana mangyari yun nga, sinabi niya, sana matutupad. Kasi wala kasi ibang inasahan yung mga tao, yung pangulo natin eh. Yun na po, kasi masasabi ko po.
0: Sir, meron akong katanungan. Ano bang mas importante sa ngayon, sir, sa tingin mo? Ang pagbibigay ba ng ayuda ng gobyerno o yung ba talagang long-term solution eh para maangat lang man ang kabuhayan ng mga Pilipino?
1: Actually, mga sir, no, sa panahon ngayon, ang mga tao kasi umasa sa ayuda eh.
0: Okay.
1: So, ang nangyari sa kahit sa atin dito, sana, siyempre, may mga promise katulad ng mga barangay, may bigyan ng promise, sana bigyan ng mga ayuda. Sana matutupad yun. Kahit ako mismo, sarili ko mismo, dapat, kung ano naman ang pinapangako sa mga barangay para sa mga puro, dapat matutupad nila. Kasi kung mangyayari, ang mga tao kasi umasa sa barangay nga, sana lahat ng mga ayuda may bigay sa lahat sa mga bawat mga lugar po. Yun lang po masabi ko po.
0: Pero sir, yung ayuda, di ba naman, ay gastos ng gobyerno yan. Wala namang balik sa gobyerno. Paano
1: yes,
0: kung buong termino ng ating Pangulo ay puro ayuda na lang? Hindi kaya tayo mauubusan ng pera yan?
1: Actually, maguno. Kumbaga sa ano pa, hindi naman napag-usapan ninyong MOBA pa yun, pero ang dapat sana magtututulungan tayo. Kasi ang lahat ng mga problema, may solusyon yan. Okay. So hindi naman, siyempre, yung mga tao may pera, nagagalito, kumbaga sa ano pa, puro na lang kami, hindi naman, kumbaga sa ano pa, may solusyon yan, lahat ng mga problema, kailangan maluto sa mga problema, tungkol sa mga ayuda, unang-una, magtututulungan tayo para lahat ng mga ayuda na pinangapangako sa mga kakatawad sa lugar natin, matutupad.
0: Sir, anong masasabi mo sa last sona and nangako yung ating Pangulo na wasakin ang korupsyon, lalong-lalo na sa flood control? Na ano ba ni Presidenteng Marcos ang kanyang pangako?
2: Natupad ba niya?
0: Natupad niya ba?
1: Sa ngayon, siyempre, ilang ano, sa tatakbo ng Presidente na sa ngayon, mayroon ding ibang mga pangako nga minsan matutupad, mayroon din pangako nga hindi natutupad. Katulad na nangyari sa mga flood control. Kasi yung flood control kasi, mayroon yung mga budget niya na problema lang doon. Hindi na lahat mabibigay ng mga project sa flood control kasi alam mo na, hindi natin alam kung sino nagdadala ng pera o ano. Basta mayroon din tayong mga ibang tao nga, ano maklase yung budget na yan, bakit hindi naubos yung mga flood control na budget na yan, bakit hanggang ngayon hindi pa natapos yung mga flood control na yan. Diba? So ang masasabi ko lang, hindi naman lahat ng tao ganun ang ugali nila. Mayroon din tao nga, mayroon din umaasahan natin sa kanila. Basta ang masasabi ko lang, sana lahat ng mga pangako nila, matutupad, itutupad nila para yung mga tao balang araw umasa din sa kanilang kabutihan sa mga nahihirapan.
0: Sige sir. Kanina ka pa nagsasabi ng mga pangako dapat itupad. May natupad na ba na pangako ang ating Pangulo?
1: Meron siyang natupad pero hindi naman 100% nga natupad. Pero ang kumbaga sana pag sinasabi niya nga pangako niya, itutupad niya, hindi man lang isang beses na parang ganun. Ibig sabihin, sinasabi ko, lahat ng mga pangako niya, itutupad niya. Hindi na mga isang pangako lang, natutupad tapos, how many years, wala na rin na nangyayari, di ba? Sa akin opinion lang po, gusto ko, lahat ng pangako niya, gagawin niya. Kaya para yung mga tao kasi sa kanya, umasa sa kanya. Kasi sa totoo lang, wala naman akong masabi sa presidente natin, magaling naman yung presidente natin eh. Kaya kumbaga sa lupa, sana lahat ng mga pangako niya, gawin niya, tuparin niya. Kasi ang mga tao kasi, umasa sa kanya eh. Apo. At katulad ng mga nangyayas sa sunan niya ngayon, puro siya na-promise siya. Kasi kumbaga sa ano pa, sa 100% pa, dapat kahit 70% at least okay na yan. At least may marami siya natutulungan.
0: Maraming salamat po sir at magandang umaga. Siyempre good luck sa pagiging photographer niyo po dyan.
1: Yes po, thank you po.
4: Salamat sir ha, sa oras na ihatag ni mo. Mula ginakatropang Ruel. Di na lagi magsigig saad kay para dili mapako ang pangako.
0: Tinood. Pero high-tech na ang ilang mga kamera, digital na, katropang Pilip, dili pareho dating ang film.
2: I-send na lang sa imo sa imong Facebook, sa imong kwan account ang iyang picture. Dili na i-print.
4: Ay, na katropa Romelo mo na ang paglantaw sa pipila lang ka mga taga-Gensan kalabutan sa umaabot nga zona 2026 unya alas 4 sa hapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.
0: Wala ni mo abtan to mga sumba nanay diha.
4: Wala na sila katropang Ruel, murga nag-ano sila, nag-skip sa silang Zumba nila karon kato, kay nindot itong tubag. Pero karon wala pa sila ano dere. Kasi gara makita nato dere sa plaza, pros mga estudyante, though ang uban sa ilaha, may mga modular classes, manog online classes, pero makita-kita sila dere karon meeting place nila ni plaza kay para mag-practice sa ilang mga project or mga activities nila katropang Ruel. Nevertheless, taas sa expectations sa mga taga-Gensan, sa mga pulong na buhian asad sa Pangulo unya, pero sama sa gikaingon ni Sir, unta di lang yun pangako nga mapako ang buhian sa Pangulo.
0: Yun, mao gyud pinakaimportante sa tanan kay ang pangako, natapapako, mga pangako ng politiko.
2: Dapat to pa rin na, kay para hindi na tayo magsibagot-bot.
0: Salamat ka, Katropa Pilip!
4: Masara ang report gikan sa patrol o karon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X FM News.
3: Bullseye!
0: Mga ako, napapako.
6: Atay. Sana all.
0: Wala lang yung tani-ani. Mauna yung tinatawag na itong trapo na mga politiko.
2: Diba, kay Dung Abay man to? Naikantas Dung Abay yan na ba?
0: Trapo, yano oh, na.
2: Ay, yano na.
0: Yano na.
2: Yano na.
0: Sabi ko na ako lang si Eric Gancho.
2: Ah.
0: Taga-Dabaw, gusto kayo mong inumog to ba?
2: Trapo, trapo, kakasin ba? Ah, mo no?
0: Ah, pero ba, yun yan na, basi mamita ta. Ah, diba dito to sa koros?
2: Ah, sige daw, sige daw.
0: Up, up, sa.
2: Ah, ah, ah, ah.
0: Bobong tanga lagi daw.

0: ambil dia botol pinang appoint tang kau belik.
1: Si kau mati mungkin.
0: Tidak, tidak, tidak, lo nak appoint tang kau belik.
1: Si boleh dilak betul.
0: Boleh dilak dia tu dah. Atau ngah tangan onya usaka MSU professor.
1: Okay.
0: And of course political analyst na tu betabag.
1: Local.
0: Si Profesor Mayong Aguha. Para pun saya panglantau. Ano bang sasabi din ni Prof. Aguha? Dati po din nahimong congressman sa party list.
1: Correct.
0: Napo ni kasinitian sa gobyerno mga katropa. Napo ni lalong nga kasinitian pagkabot sa politika. Ato ng hinabiyo nun niya mga alas 8:30. Atong sabot katropang chip. Karon taon-taon, mong commercial sa taon. Tama, balita mga 8:30. Para atong hinabiyo na. Ako sa ka-political analyst mga katropa. At tangin ninyo na hayo magbuhay niya kay... Sa bagyod na accomplish bagyod sa atong presidente ang iyahanggi i-promise tong miaging suna. Yan karon na po'y suna. Unsa na po kay isaad din eh?
2: Tatay.
0: Sama sa sulti ni tatay photographer. Maraming pangako pero hindi natutupad. Dapat itupad.
2: Tatay.
0: Tigas ng ulo. Dapat magpatupad kayo ng pangako nyo. At ano ka na pagbalik. Relax na ka mo nila. Kinigabain. Atong kariño sa Santon Plus Gold.

0: kahit mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Senson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Senson Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
3: XFM.

0: Ahora sa to mga katropan, sa 31 na, kaubang gyapon niyo katropang Ruel Dumantay.
1: O katropang Chrisly Gaspil ang gyapon na ba?
0: Bullseye! Siyempre, karo mga panahon na mga kahigilaan, kaling abahin, ito ka rin Santo Plus Coffee Mix. Salami kay mga pe, katropang Chris. Dabi pa, tugnaw-tugnaw ang panahon. Pero dirita sa kape nga makahatag ka na itong kayuhan mga katropa. Karin Santo na plus sa coffee mix nga mapalit sa paborito ng mga butika. Dagan kay tag-stock karon ha. Dagan na mo diyan sa paborito ng butika, labing pa diyan sa tanang branches sa Mercury Drugstore.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nana siya, sa linya karon si Professor Mayong Aguha. Agato ang professor sa MSU o political analyst na tumatawag. Nakaroon sa linya, naka-ung-ung na mga kaigilaan. Good morning, Prof. Aguha, sir. Mayong buntag.
3: Mayong buntag, Ruel. O mayong buntag, Chris. O mayong buntag, usap sa atong tigpaminaw karong buntag.
0: Huwag yung tingog niyo, Prof. Ay, maraming
1: magtrabaho.
0: Makulpaan man may simong tingog. Maraming magbawat ang trabaho.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kumusta? Una-una, kumusta, Sir Mayong? Kumusta? Ang katuhang mga, ano karon, dagan sa itong kinabuhi.
3: Maayo naman, siyempre sa atong politika, gabantay kita ng gakahitabo sa Iran, gera sa United States.
0: Apa.
3: Sa Pilipinas, siyempre, dakong isyo na ito, permi, kanang impeachment.
0: Mm-mm.
3: Diri sa lokal, naghan po atong isyo diri sa lokal, no?
0: Siyempre
3: katong agma, nga natabo sa Kuteko, pagkatanawon sabto din. Kami diri sa MSU po, busy po mi kayo mga higala, kay manugsugod na ang among enrollment, speaking, pero di pa ready among mga buildings, good nga, na mga buildings namong naigo atong linog bitaw na to last time.
0: Speaking of building ninyo diha, Prof, ato sa isikutan na kadali, kumusta ang MSU? Ubay-ubay ba ka mga building ang nagadaot? Unsa may alternatibo sa mga estudyante?
3: Kuan, naay mga lain nga ongoing na ang repair, pero naay lain nga mga dagko jud ang kinahanglan, no? Do ang management ga effort na ma-ready na to tanang classroom unta pag abris klase. So itong among administration building murag mag agwanta sa jud may mga higala og kanang prefabricated na mga temporary offices kay di man magamit to among main building god.
0: Sa ba to siya naka-red tag jud to siya, sir?
3: Naka-red tag pa to. Oo. So major to siya nga retrofitting ang magahimuon. So karon ang among mga opisina, anaas among mga classroom. Pero magsugod namang klase, so kinahanglan balhin sila. So magpa-retrofit mig mga na yung mga building prefabricated na pahimos management mo sa temporary nga gamiton.
0: Apo. Sir Mayong, derita karon sa ano? Derita karon sa iskutanan nga Sona 2026 sa atong pangulo. Comparing sa Sona 2025, Sir Mayong, kay syempre 2025 number one nga saad sa atong pangulo, siya man mismo resulting niini na mahiya naman kayo. Regarding lagi niining dakong kontrobersya sa flood control. So karon 2026 una, unsa tong ma-expect na pod nga i-report sa tuang presidente karong panahon na?
3: Mahiya naman kayo uli.
0: Ay, eh.
1: Back to you na ito.
3: Dili, siguro sa ato mga higala, Ruel o Chris, no, sa pagpaminaw og Sona, na iduha kabutang atong dapat pagabantayan.
0: Mm-hmm.
3: Unsa una, unsa ang gisulti.
0: Mm-hmm.
3: No, mas dali na siya. Ikaduha, equally important, unsa ang wala gisulti.
0: Mm-hmm.
3: Diba? So, sa pagkakaroon, ang napoy public expectation na to, nga unsay dapat isulti, no? Sa presidente, unangan ha, syempre, you like it or not, related to hanap.

0: buhay.
1: Okay.
0: No? Hanap buhay. Oo, whether increase na sa wages, ayuda ka na, etc. Panghanap buhay diyon ng pagkinanglan kay lisod ang kinabuhi sa dagang Pilipino diyon ron, no?
1: Correct.
0: So mao na importante nga we would like to hear sa presidente unsay insulti ana. Ikaduha, kanang issue sa corruption, no?
1: Yes,
0: kay sa para sa mga katawhan, it's already a year. Unsa na may nahitabo ani, murag wa ta ka klaro unsay nahitabo diyon, no? Except nga na ay investigating body nga gi-organize nila, no? But after that, wala kayo ikwan magpaminaw ni mang publiko, gapangita siya nga sa joy klarong nahitabo.
1: Ang ginapangita, no? Sa publiko, prop, ang una-una, katog yung mga dagko unta nga mga isda nga mapapriso sa ato ang pangulo kay mga sa atong 2025 o ga nakasulti mga katawhan nga wala pagin sila nakita kutob karon.
0: Mao, mao, kay kung sila Romualdez ka na, o si Congressman ko, asa naman to sila ron?
1: Correct.
0: Ba, mamunay na akong pangutana sa ato mga katawhan. So, on top of that, siyempre, importante usab mga atong sabton mga igala, na mubo ang trust rating, no? Walang tiwala ang mga tao sa pangulo mo, no? Kung susundan natin yung survey. Kaya parang
1: negative nga po eh.
0: Ang tingin diyan, kung may sabihin siya o wala siyang sabihin, parang hindi interesado yung ating mga mamamayan. At ang pinag-uusapan na lang ay makapag-usapan na lang natin kung sino yung susunod na presidente ng republika.
1: Ayun, exactly.
0: Yun yung malaking problema nung Malacanang ngayon, no? Paano i-handle yung very low trust sa pangulo. Doon marami naman mga programa nangyayari, Ruel and Chris, no?
1: Opo.
0: Ng gobyerno, except dahil nga low yung trust, parang kahit anong pilit sabihin ng Malacanang, minsan yung mga tao hindi agad naniniwala. No, yun yung problema natin, or they refuse to believe.
1: Oo, may diba? nagsabi na nga Professor Mayong dito sa Facebook page namin, mas mainam na lang daw na manunood sila ng Coco Melon kaysa manood ng Sona.
0: 'Di ba? Nakakalungkot 'yan kasi
1: opo.
0: Ang Sona ay isang mahalagang okasyon para sa ating republika na kung
1: opo,
0: saan
1: tama.
0: Yung leader na hinalal natin ay magsasabi ano na nga ba ang kalagayan ng ating bansa. Ang tanong, magsasabi ba siya ng totoong kalagayan ng bansa? Pangalawa, maniniwala ba ang ating mga kababayan? So yun yung struggle ng ating pangulo sa pagdi-deliver niya ng SONA.
2: Pero Prof Mayong, ano po ang pinaka-prioriting gusto niyong marinig mula sa pangulo sa darating na SONA ngayong araw?
0: Ang hanap ng mga Pilipino talaga ngayon ay ano yung pwedeng mag-inspire sa kanila.
2: Oo,
1: tama.
0: Whether ito ay trabaho, pangako sa laban sa corruption, pero hindi nakikita ng mga Pilipino kasi na inspiring yung leadership.
2: Yun lang.
0: No? So, yung pagiging inspiring kasi, kwan yan eh, hindi yan whether habulin mo yung mga magnanakaw, may increase ka ng salary here and there. No? Ito ay mas usapin, paano mo papaniwalain yung isang bansa na kulang ng tiwala sa kanya?
1: Yun. Paano niya kaya,
0: yan yung hamon.
1: Paano niya kaya mabawi sa ilang taon na lamang na natitira yung pagiging negative niya sa survey? Parang ganun.
0: Oo. Kasi siyempre, pag walang tiwala yung mga kababayan natin, pag bumaba yung rating mo, kahit anong sabihin mo ay kibit-balikat na lang yung ating mga kababayan. So, kailangan mong pakita niya ng gobyerno, magpakita ng maayos na aksyon. Pero ngayon, ako, tingin ko, Ruel and Chris, may mga aksyon naman na nangyayari, pero may problema ka doon sa messenger mo.
1: Yun! Yun ang number one na si Anticlere. Hindi, ha? Pwede natin magitin. Ano na lang, Prof? Ito bang ganito na klaseng epekto sa kanyang administrasyon ngayon? Pupunta tayo sa 2028. Pwede ba itong makaka-apekto kung sino man ang i-endorso ng ating Pangulo?
0: Base sa ating kasaysayan, yung mga recent, no? Yung mga Pangulo, nakaraang Pangulo, hindi sila major endorser sa kung sino ang susunod na Pangulo.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Maari silang magbigay ng makinarya, etc. Pero hindi yan guarantee kasi.
1: Apo.
0: No? na mananalo yan. Tingin ko ang mga kababayan natin ay maghahanap at maghahanap sino yung tingin nila na
1: nakakapagbigay ng pagbabago. At
0: doon na pwedeng mag-inspire sa kanila.
2: Ayun.
1: Sa tingin niyo po ba, meron bang mabigat na magiging katapat na ngayong darating na 2028 between the Marcos and the Dutertes?
0: Alam mo sa Pilipinas, kuan palagi ha, yung ano to, palaging may mga bigla na lang sumusulpot.
1: Oo nga.
0: Hindi to kagaya dati, di ba, na ang dati ang platform para maging presidential timber ka or candidate for presidency ka dati ay talaga yung Senado. Ngayon, in recent times, nawala yan. Nawala na yan sa mga Pilipino kasi nga naman, medyo napagod na ng politika yung ating mga kababayan. Pero hindi tayo mawawala ng kandidato. Pustahan tayo, Ruel and Chris, no? Mga kababayan. May lalabas at lalabas na mga kandidato, pero alam naman natin yung ating tradisyon, yan ay mga nagdideklara mga a year before the election. Hindi maaga. Hindi maaga. Kasi pag maaga, siyempre pulutan ka ng lahat.
1: Tama.
0: No? Yan naman yung danger.
1: Baka pulutin ka din doon sa kulungan.
0: Pero remember, nung after ni Gloria, wala naman tayong iniisip actually. Wala tayong makita sinong kandidato. Then suddenly, may event nangyari. Lumabas si Pinoy. Diba? So yung mga ganon na mga instances ba, naghahanap yung Pinoy ng mga ganong magic kaysa yung mga nagdi-declare lang na sila yung tatakbo.
2: Prof, sa tingin nyo, kaya bang ibalik ang tiwala ng tao sa pamamagitan ng ayuda? Kasi yan yung pinaka-trending na ginagawa ng gobyerno ngayon na parang dinadaan niya sa maraming ayuda magkabilang mga ahensya ng gobyerno tumutulong para sa ayuda.
0: Well, yung ayuda, you like it or not, kailangan ng ating mga kababayan.
1: Tama
0: kasi
1: po,
0: mahirap nga ang buhay. Di ba? Pero yung hinahanap pa rin ng marami, ano yung magiging permanenteng hanap buhay para sa kanila?
2: Yun.
0: Mayroon ba tayong trabaho? Kasi alam mo, Ruel, Chris, no? Pag nakasimula ka na ng ayuda, gusto mo may ayuda ka uli sa sunod. Ang problema, hindi naman nasusustain yan kasi bibigyan ka lang ng 30 days, tapos na, di ba? Tikim-tikim. So, ang hanap dapat na pinuproduce natin ay magawa ng mga trabaho
2: long-term
0: para sa ating mga kababayan. No? Kasi yung ating mga kababayan, kung may trabaho sila, hindi niya kailangan ng ayuda. Do, alam po, alam naman natin lahat, no, na hindi madali gumawa ng trabaho, pero dapat ito ay malinaw at konkretong agenda. Both at the national government at saka sa local government, ano ba ang trabaho na kini-create natin? Ilan ba ang trabaho na kini-create natin?
1: Yun na ang isang problema dyan, Prof. Kasi marami namang ipinalabas ang ating Malacanang na mga pangakong investment na mula sa ibang bansa. Pero hanggang ngayon, wala tayong nakikita na pumapasok na investment o mga investor na mula sa ibang bansa para sana makakreate ng karagdagang trabaho. Ano bang mga rason dito, Prof, sa tingin nyo?
0: Yung investment, maganda naman. Dapat yung gobyerno naghahanap ng investment. Pero at the end of the day, dapat masiguro at nabibilang niya ilang trabaho ang makikreate niyan. Alam mo, sa ibang bansa, ang pinag-uusapan talaga ay statistika sa trabaho. Ilang trabaho ang nakreate. Kasi maaari yung investment mo na pumasok, pero hindi naman siya nagcreate ng maraming trabaho.
1: Yun.
0: Diba? Malaki yung investment pero hindi siya labor intensive. So wala pa rin trabaho yung ating mga kababayan. No? So yun yung hamon palagi. Kaya malaki pa rin yung pag-usapin ng trabaho ay pinag-uusapan natin yung foreign investment na mapasok. Pinag-uusapan natin anong gagawin natin sa agrikultura, anong gagawin natin sa fisheries natin. No? Na para magkaroon ng mas regular na trabaho. Kasi ang labanan talaga, Ruel and Chris, yung kasiguruhan sa trabaho. Yung sigurado ka na may trabaho ka.
2: Yun.
0: Si ayuda kasi, pang ayuda in between. O, pagtawid lang. Kung papapiliin mo yung ating mga kababayan, talagang gusto nila ng kasiguruduhan sa trabaho. Kaya nga, tawag natin hanap buhay. No, hindi hanap patayan. 'Di ba? Pero ano ang masasabi ng ating pamahalaan, ating programa na nasisiguro natin yung hanap buhay ng ating mga kababayan? Ito.
1: Prop, ini-expect mo ba yan na sana sabihin ng pangulo sa kanyang sona mamaya?
0: Well, yun yung expectation, pero hindi ko alam kung paano niya sasabihin. Baka sabihin niya ay meron ng wage increase. No, kasi nagkaroon ng wage increase ng regional wage sa Metro Manila.
1: CR lang naman yun. Paano tayo
0: parang yun yung direktiba na i-adjust yung ating wages. Pero ang tanong pa rin, okay naman yun. Oo, pero marami kasi ang walang wage.
2: Yun lang.
0: Diba? Marami ang walang trabaho.
1: Isa pa din.
0: So, parang ako, pag ako nakinig, parang walang epekto sa akin yun kasi wala naman akong trabaho.
1: Pero isa din, Prof, labas doon sa wala nga trabaho, hindi naman pantay yung pagbibigay ng wage kasi noon nga lang sa NCR lang ang nauuna, paano tayo dito sa Region 12? Yun pa rin ang minimum natin, nasa 460 pa rin.
0: Tama yan, Ruel. Kaya nung congressman ako, actually, isang panukala namin ay i-abolish yung Regional Wage Board.
1: Yung Regional Tripartite, yun ba yun?
0: Kasi ang problema mo ng Regional Wage Board mo, parang ang presyo ng produkto ay magkaiba kada rehiyon.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman ho totoo. Kasi ang sardina sa Metro Manila ay mas mura kaysa dito sa probinsya. Bakit? Kasi hindi naman dito pinuproduce yan. Maraming mga bagay na kailangan natin ay hindi pinuproduce sa mga rehiyon.
2: Exactly.
0: No? Bakit ang empleyado ng gobyerno ay ang salary niyan ay cut across nationwide?
2: Tama.
0: Diba?
2: Sa privado, iba.
0: Kasi nasa Manila ako or anywhere, ay yung basic ay

0: Pangulo at baka naman mauulit na naman ngayon sa gagawin niyang SONA. Sa tingin niyo po, paano susolusyunan ng Administrasyong Marcos ang mga binitawang pangako na hindi naman talaga natupad at ngayon magbibigay na naman ng panibagong pangako? Paano po nila gagawin ito sa inyong tingin po?
1: Well, ako tingin ko sa Pangulo ay gawin yung pangako, pero yung dating pangako, i-assess anong nangyari at sabihin sa ating mga kababayan bago
0: magagawa.
1: Oo, kasi ito ay nasa isyu na tayo ngayon talaga ng Juan Cris at saka Ruel. Nasa isyu tayo ng mga tao na pagtitiwalaan ko ba itong sasabihin ng Pangulong ito? Diba?
0: Totoo.
1: May trust issue ka eh. Iba yun eh.
0: Mm.
1: Oo, yung hindi lang to usapin kung ano yung maganda na gagawin mo, kundi lahat ng sinasabi mo, ay tinatanong ng tao, paniniwalaan ko ba to?
2: Dama
1: po. No? Medyo challenging yun para sa Pangulo ngayon. No? Kailangan niyang magpakita ng gilas at kailangan yung buong gobyerno ay talagang naka-align sa pag-provide ng mga programa. No, in fairness naman po, mga kababayan, may mga ilang mga programa ka naman na tumatakbo at maayos. Pero natatabunan kasi ito, una doon sa walang katugunan, sa korupsyon, tapos pangalawa ay doon sa issue mismo na hinahanap ng ating mga kababayan na paano ko pagtitiwalaan ang presidenteng ito.
2: Sige, maraming salamat po, Prof. Iba tayo, short lang to. Kasi alam naman natin, magsusona ang Pangulo pero meron pa rin impeachment na nakasalang sa Senado. Isang tanong lang regarding sa impeachment bilang political analyst. Sa tingin niyo po ba makonbiktado o absuelto ang pangalawang Pangulo?
1: Well, tingin ko base sa mga nilalatag na dokumento ay medyo may tama ng konti, ha? Oo, kaya ganun na lang yung effort din na i-stonewall. Ay, tingin ko para sa prosecution dyan, yung isa talagang kinakount nila, yung betrayal of public trust, ay basically yung banta na buhay ng Pangulo. No? Ikaw, pwede ka namang magbanta, Ruel or Chris, kahit kanino. Di ba? Well, ang ibang issue lang yun kung maniniwala yung binantaan mo na papatayin kita, no? Kumpara sa kung ikaw ay may kapangyarihan. Magkaiba yun eh. Kung simpleng mamamayan, pwede kong sabihin joke lang yun. Pero kung ikaw ay isang opisyal ng mataas na katungkulan pamahalaan. Sa pamahalaan, medyo ibang dating nun. No, kahit yung joke mo, hindi tinitake na joke ng mga tao kasi ikaw nga ay nasa posisyon. Yun yung una. Pero yung isang maganda na mas kabisado natin ng ating mga kababayan ay talaga yung usapin ng unexplained wealth. Na kaya gusto nating makita yun kasi yung simpleng mamamayan, empleyado ng pamahalaan, maliit na bagay, usapin ng pera ay nakukulong. Pero ito yung sabi si Presidente mo, kaya maganda tingnan kasi mas naiintindihan ng Pinoy yan eh. yung betrayal of public trust doon sa threat to the president. Medyo shady pa sa mga Pinoy yan eh. Maraming hindi makarelate. Pero pag nakaw na pera, remember, si Erap dyan bumagsak ha, usapin ng nakaw na pera.
2: Tama.
1: Masyadong emotional sa Pinoy kasi kami naghihirap dito sa baba tapos ganun lang itong mga to sa taas. Kaya magandang sundan po natin yan in the coming days. No?
2: Pero sa tingin mo, numbers game naman din po ito. Although legal at saka political kasi ito, Prof. Numbers game pa rin pagdating sa butuhan. Sa tingin mo ba, makakakuha ng 16 ang ating Senado?
1: Well, sa aking pagkaalala, no, mga nakaraang impeachment kasi nagsimula ito, wala namang numero.
2: Apo.
1: Walang numero na sigurado ka.
2: Mm-hmm.
1: Ito ay usapin ito ng kumbinsihan base sa mga ebidensya. Yun yung una. Tapos pangalawa ay public pressure. Pangatlo ay dahil kung meron ka mga tatakbo uli na mga
2: Senador.
1: Politiko dyan, mag-iisip yung mga yan.
0: Kung
1: paano boboto. Diba? Kaya tinitimpla rin nila yung public sentiment eh. No? So combination yan, wala namang single factor na pwedeng magsabi ito talaga, no? May proof o wala, pero remember, yung mga judges mo sa impeachment court ay may kanya-kanya mga political interest din na fina-factor in din nila. Kaya ako, tingin

0: at the end of the day, towards the end, doon pa natin talaga dapat pag-usapan kung may numero o wala.
1: Yan.
0: Sige. Kasi remember, may numero si Alan Cayetano, 2 linggo lang.
1: Oo.
0: Diba? Sabi, wala na, diba? Alam mo naman sa Pilipinas, diba? Lahat ay posible. Diba? Wala imposible sa Pilipinas, no? Whether it's a political pressure, negotiation, or whatever. But you know.
1: Apo.
0: Kaya sabi ko nga, dapat hindi mo iniiwan tong bansang ito eh.
1: Diba?
0: Oo. Kasi never na may boring moments.
2: Prof, isang hirit ko na lang po. Ano po ang ma-advise ninyo sa mamamayang Pilipino sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa at ano ang dapat asahan nila dito po sa magiging sona ng ating mahal na Pangulo?
0: Well, tingin ko sa ating mga kababayan ay dapat palaging mapanuri tayo. Suriin natin yung mga nangyayari sa ating buhay at paano ito nakadikit doon sa ating pambansang politika. At tingin ko, mamaya, makikinig ang ating mga kababayan, susuriin niya yung sasabihin ng Pangulo kung ito ba ay may epekto sa buhay niya o wala.
1: Mm-hmm.
0: No, kasi ang Pilipino ngayon, ang mas interest niya talaga, ay ano yung akin? No, we like it or not, nawala na minsan yung pananaw na ano yung para sa bansa sa kapakanan ng nakakarami. Mas usapin to ngayon, ano yung para sa akin directly? At kaya yun yung problema ng Pangulo mo, anong sasabihin niya sa mahigit 100 million na Filipinos na yung interest at tanong ay ano yung akin?
1: Okay.
0: So yun yung hamon. But ako ay ang hanap ko, ano ang hanap buhay dyan? Kasi ang mga Pilipino ay naghahanap ng pambuhay nila.
1: Diyo.
0: Anong sasabihin ng Pangulo dyan?
1: Sige.
0: No?
1: Maraming salamat po, Sir Mario Mayong Aguha, ang ating batikan na profesor ng MSU at saka political analyst. Maraming salamat, Sir Mayong, sa
3: pagbigay
1: ng oras na dito sa XFM.
0: Yeah. Maraming salamat, Ruel. Maraming salamat, Chris. At maraming salamat sa ating tagapakinig. Tingnan ho natin na ngayong hapon, obligasyon ng bawat Pilipino na pakinggan ano ba ang kalagayan ng ating bansa. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: Grabe, tingog si Prof. Mayong, no?
4: Nagay ko pulihan ng siguro itong profesor.
1: Pero ano, dagan kayo ko siya na nindot kayo ng mga punto. And actually, mogid to ang tinuod nga sitwasyon ba? Makagaysyo ka nga, mogid ng sakto.
4: Tama. Eh, syempre, maminaw magita sa unsa gihay kung sa katawhan. Sama sa itong ginakasulti rin, parihat at panglantaw kang Sir Mayong, kumbaga, wala tayong problema sa yuda. Pero unsa ba gitong malungtaron nga solusyon nga mahatag sa tuan nining atong gobyerno?
1: Gani man.
4: Trabaho magud ang gikinahanglan. Kumbaga, matod pa ni Sir Mayong, hanap buhay, dili hanap patay.
1: Tiga po rin na rin, naghanap patay.
4: Iba kay... Bisag kung saan na to, whether we like it or not, oo, na ayuda. Pero pila raman na kasimana?
1: Na.
4: Taas na kayo ng 30 días ba?
1: Mm-hmm.
4: Di ba? Oh, kanang DSWD pack, kanang 2-3 ka kilo nga bukas.
1: Mm.
4: Pinaran akalungagan.
1: Para, kasi mana ra,
4: hubas diba? Na. So after that, magunsa na po ng katawhan.
1: Mayon, tayo kung kanang ilang gihatag ayuda, nga rigi na may banan, na sige, saan mo kuha?
4: Di man po pwede ka trupang Chris, kaya magsingi na lang pag yung tag-ayuda.
1: Gano'y man, nili man na bottomless.
4: Okay. Wala eh, magsingi, tagpangutang ani sa lang nasa.
1: Kung niya kabalo, magita nga kumangutang ta, ang resulta na, mabaon ta sa utang, unya kisa, mabayad na ito mga anak. Luoy, pag ito ipamana ang utang sila.
4: Ginang, di pa tamag human ha, kay mabalik pa kami. Relax sa mo kay Kutob ng reyon niya, mga katrupa. Kasi gusto niyo Kutob na taon niya yung suna. Mana, relax sa mo na kayo mabalik pa kami ni katrupang Chris. Sini kabahin, atong karin niyo. Siyempre mga katrupa sa Turbo Man Enhancer, kung kabudihan ang kapaminaw, tatay.
1: Mister!
4: Medyo mutindog lagi pero dali mapong kayo maluyat.
1: Ay, ligahi daw eh. Ligahi.
4: Ligahi ang niya nga lawas.
1: Ligahi ang ubo.
4: Pero apan wa ka na huntay. Pero sa kita sa ulo ni Mrs. Kinabitin.
1: Gani, ikuan lang, dawat-dawat lang sitwasyon kay ang lawas mo, maabot mo gina sa iyang expiration ba? Kanang naagyog kay mga gibuhat sa una, nga mura gimahayan ni Moron. Pero napay solusyon niya. Mag-Santon Plus Gold, Santon Plus Gold naman, gawas ang Santon Plus Gold, mag-turbo dietary supplement for men.
4: Yan. Yan. Turbo, mga katropa! Ang solusyon tayo ang pagkaluya ni mo tatay. Na! Araw nga ba pabigyan paghihapon ni mo sa nanay? Turbo Man Enhancer, mapalit sa paborito ng mga butika. Kaya sa iyong dapit, mabalik pa ang programang Pulsa.

0: Sulthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulthon Vitamin C.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
8: Santon Plus Gold.
9: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Saman? Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
13: Di ko under the saya eh. Huwag kagbalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
12: Ay, yan
13: naman. Isaw ko magunyang ang mamalansya.
12: Ah.
13: Muto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko.

0: 11:23 ang atong oras, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di lang problema stasyonal itong problema. Napay problema, Dres Jensen.
2: Okay.
3: Palengke.
0: Kahapon, itong Domingo, ay Sabado. Dungan sa...
3: Agma.
0: Agma, napo na yung Gralis Palengke.
2: Okay.
3: Oy, nagkuhan sila, naghimo po sila ilahang agma rito.
0: Napo sila ilahang kaugalingong agma.
2: Okay.
0: Atong siren ni mga kagilaan, kung unsa ra ba yung nahitabo niya mga katrupa kay relocation site sa Palengke, gihinahinayan naman. Mareklamo pa kahit mga tao, ari. Ato ng sutaon, pinagi ni katrupang Philip Oligario. Katrupang Philip, imo na.
4: Live report. Live report.
0: Uy, may bakal na.
5: Katrupang Ryan, katrupang Chris, na pagrikanon sa General Santos City Public Market, aron sa investigasyon sa tumakaisoon ng stall vendors, particularly ang mga fish vendors at meat vendors katropang Ruel. Tungod kay gihinahinayan na o pagtukod sa ilahang relocation site. Kini nakita na ito ang pipila ka mga miyembro sa Public Safety Office nga naganaog o mga bakal dito sa unahan kay para itukod ang relocation site na gikonsidera sa ato lokal na pagamhanan nga temporary long-term plan. Kaya mo na ni Ron, kung makita nimo gikan sa west side kining by Petron Gas katropang Romelo katropang Chris sa may area diri sa Wawa mao na ang west side gikan diya gisarado na padulong dinhi sa may round ball
0: so kung makita okay so nanay mga barakada
5: may mga barakada na nga nakabutang may mga barriers na naapod presensya sa City Traffic Office katropang Romelo para masiguro nga walay magbagahi, walay musupak ani. Pero ang napansin lang yun na to, tungod karong mga orasa, gihinay-hinayan nagtukod o ang mga vendor sa isdaan na ginahinay na pod og butang sa ilahang mga ibaligya katropang Ruel. Sa karon masimbutan na to ang lahi nga baho og yun.
0: Siyempre, ang langsa, normal.
5: Actually, pag-abot pala nato sa round ball, medyo umay-umay na ang... di atang sa ato ang mga langaw katropang Ruel.
0: Wow, pasintabi sa nagamirinda.
2: Atay.
5: Oh, pasintabi lang kay. Medyo may langsa na
0: gitsa. Kung saan siya, sa ibang tanaw, langaw ba siya o bangaw na yun?
2: Atay.
5: May mga langaw, may mga bangaw na bud katropang Ruel. Oo. Pero kung sa daily lang na normal days katropang Ruel sa Palengke, dili ingunani ang baho.
0: Correct.
5: Karon may ma-feel may maamoy na gigka nga lahi nga baho lang sa nga di kakasabot murag dugo nga naoga ingina na ang baho diri karon katropang Ruel o katropang
3: Philip murag ganang ginasulti nimo muna siya katong baho dati sa fish landing sa una dias at bang sa may round ball murag guwa kumasayop ana kay ang dugo sa isda dito ro man mo
0: wala pa elementary pa si katropang
3: ay wala bre ka
0: tiguan naman ka
3: ah, grabe bre istorya tigo
5: maguyab pa na kung mamagpapa katropang
0: fish landing yung mga isgutan sa tuwing ka pa man
3: sige didi ka kanina kamalo ko.
5: Ay nakita mong gudato diri karon kay syempre close na ang kakaringa dalan katropang Ruel. Wala na poy area kung diin pwede mag-drop og mga isda ang mga vendors.
0: Punta sa bot pati truck din na pwede mo sold ya.
5: Di na gid siya pwede pasudlan katropang Ruel. So ang ginabuhat nila diri sa mga kilid na lang ginanaog nila ang mga isda nga nga ipaligya tungod lagi aning mga nasa nga toga mga isda langsa sa isda mga tubig o mga dugo nang katag na diri sa area niya pasulod diri sa asa Palengke. In fact ang mga vendors wala pa gyud diri sa area nga ilang gisarado napas nila sa sulod gid katropang Ruel wala pa hingpit nga nigawas kay sama sa gikaingon nato kaniadto nga ang saad ni City Council City Administrator Shandilino Pestanyo nga di sa sila paggawas sunod, di sila i-transfer sa gawas, kundili pag yun hingpit nga mahuman ang ilang relocation site ni Katropang Ruel. Kikisaad man po, or gituman man po sa City Administration Office ang saad, po nang as of now, wala pag yun hingpit nga nahuman ang ilahang temporary site, po nang nagpabilin sila sa sulod. Ang dakong pangunta na Katropang Ruel may napansinta. Kariad to, paglinog, adunay dako nga tent sa unahan, kundi inagapwesto ang mga katanin o gumanta. So kung makita nyo sa akong likod, wala na ang maong tent. Tungod kay gawas ka magsugod na po ang relocation site, sa nakuha natong information, kapin 9,000 monthly ang bayad ato. Dayon na nagahulog-hulog man ato, gitungaan to sa mga stall owners nga gusto nga magpwesto sa gawas tungod lagi sa kahadlok ani nga linog mauna, pero tungod
0: so,
5: sa
0: pa ang katong tent ila tong girintahan.
5: Ila tong PR kila katropang Ruel nya okay. Sa kalugi ilagi dili na nila gipadayon, giundang na nila katong tent. So balik na san sila sa sulod katropang Ruel o katropang Chris. Kahit nung duman usab ni aging Sabado sa hapon, nagatigo man pipila ka mga stall vendors diri sa public market aron nga mapahigayon og prayer rally. Ang ilang panawagan atong tumura, ihangyo ang lokal nga pagamhanan nga dili himuong privatize o dili ubos sa PPP ang public market katropang Ruel tungod sa ilang kabalaka nga posibleng musaka ang presyo sa pag-arkila sa mga pwesto.
0: Pero ano ano pa man sila nga wa man sila ni babaga na dati nga wala pa ma anuhan, wala pa ma nakidila nga to ang local government unit. Karon nga human na diha pa sila ning pre-rally.
5: Actually katropang Chris, katropang Ruel, duha ka grupo karon na naa sa public market. May mga grupo nga niuyon, may mga grupo po nga wala. Kasagaran sa nakalap na itong information, kasagaran sa mga wala miuyon, mauni sila itong may mga kaya nga maka-hire o lawyer para ipaglaban ang ilahang ginaduso katropang Ruel. Nga dili man po daw ni ang unang higayon nga nisupak ang mga nasampit o nagpakita sa ilang kabalaka sa posibleng pagsaka sa presyo sa pag-arkila sa ilang mga stalls. Ang nahitabo ato katropang Ruel o katropang Chris, katong mga assembly, panagtigom o katong contract signing na gibuhat sa LGU, kauban ang Robinson's Land Corporation, katropang Ruel, bonus sila itong pipila sa mga nagpahigayon o prayer rally kaniadto. Actually, dugay na yun ang ilang pagsupak tungkol aning kabalaka sa pagsaka sa presyo sa mga stalls. Ang problema lang yun karon, dito bang naman ang city administration o ang LGU nga niangkon sila nga doon ay pagsaka pero dili kayo grabe nga mahal katropang Ruel. Tungod lagi, ang giuyunan sa contract signing is ang pag-maintain ingon man ang paghatag o katungod sa mao private company sa palengke. Pero i-turn over ni siya ang palengke nga cleared na tanan, kumbaga na-demolish na katropang Ruel o katropang Chris. Karon kay doon naman po isaad nga kuli aircon ang palengke, tapos nindot ang CR, limpyo, at the same time wifi po, may wifi ang palengke. Maunang lauman yun na posibleng musaka o gapipila ka presyo o kantidad ang stalls katropang Ruel. Ugaling magsugda na yun o mahuman ang gitawag na palengke general.
0: Sige, ano na, sabi ilang mga lakang. Ato na ipobaya sila kay kung makahire sila mga pribadong abogado unsa kay may tabo niya. Basi unyag ba delay na pud na, nya naka-relocate na, magsamot ang problema nato sa Jensen. Abalita na ko kagapon nga dawa. Murag ni abot si Attorney Bigbig Rodriguez, nakabantay ba ka?
5: Yes, oo. Nakaabot siya diri katropang Ruel, katropang Chris para siron ang area. Ang naabtan naman po niya gi-present sa iya ha sa City Engineer's Office is kani nga area nga sarado. Tapos sama sa itong gikaingon based on the proposed na plano sa City sa Public Safety Office ng City Engineer, gawas aning Piacharon Boulevard, diri usab sa Santiago Boulevard, isarado katropang Ruel, pati sa Kagampang as well as sa may west side na area. Pero as of now, giuna ni kay priority lagi daw ang fish og meat section kay tungod aning ilang sitwasyon which is red tag ang ilang pwesto katropang Ruel.
0: Kanay lang ato ang hangyo sa ato ang local government unit, labing pa ko daw nagadepensa nga di lagi ko no manimahaw na diha. Wa pa kasugod ang relocation site mga katropa.

0: Updated report gikan diri sa Jensen Public Market o garo magpabiling healthy tumarnan sa Santon Plus Gold. Alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Bullseye! Mga ganito itong panawagan yung Katropang Chris. Sa problema mga kung manawagan tayo, mga mag-react ng mga politiko, mga suko na yun. Defensive kayo sa ilang mga
2: diana na lang istorya, kung magsige man sila griya Katropang Ruel ang mga basura nga gikan das palengke nga dili ma accommodate ibutang sa balay anang politiko ha
1: no butang gyud
2: oh para mabalan niya ba nga katong ginasulti nga baho na adya sa tukaran
1: ayan na po diana
2: unsa day
1: siya day magbantay sa palengke sa babay what for nga yang gitibin
2: dili bagay musulod og palengke kay mamalingke di kana pa mo bantay.
1: What for ngayang dipinsahan ba nga? Wa, magani siya kabalo sa tinuod yung sitwasyon mo. Dipinsa naman noon, purererap. Pero gaba po ng politikuha, eh. Di na ako i-mention. Mauna siya itong nagsulti nga na ipulis ko nun rin sa aparente. Ako mismo nakakita. Wa, magani.
3: Atay.
2: Ha lang. Kay mo dipinsa man ka, sige. So kahit karong adlawa, ibalhin ni mong opisina dito sa palingki.
3: Atay.
1: Para makaibaw ka sa sitwasyon, no? Tanawa na niya, no? Nanimaw na manggaling, awa.
2: Wa, makasugod.
1: Ang operasyon, paghakot pala na sa isda nga magtulo-tulo ang tubig, mga katropa, manimaho na magaling nanay, mga langaw.
2: Nah.
1: Unsao na lang kakong nga, diha na gina.
3: Atay.
2: Wala ginaingon na itong kalambuan. Ning lambo.
1: Wala man tayong problema sa kalambuan, lagi katropang Chris. O yun man ta sa kalambuan.
2: Mm.
1: Ang atualan rin, paminawon sa itong mga mulo, mga gagmay nga problema ba? Kay, o papasagdan man ko ng mga gagmay nga problema, mundako na siya.
2: Dili yung pabinawon ang mga vendors mismo nga sila
1: ang
2: kitas problema.
1: Ang problema man kanay kung nakaiyang mga problema, ginahuna-huna nila nga kalaban na dayong ka. Maunay pait di ha?
3: Atay.
2: Oy, ayaw mong kalimot, kanang inyong ginadawat nga sweldo, gikan sa katawhan, amo ng taxes, unya amo lang mong ginapahinunduman, nga dili mo dapat magpalingog-lingog di ha, kay nakabalo mo sa inyong solusyon, ang pangutana unsay impact sa inyong ginahukay nga solusyon sa tinuod nga problema nga nasinatian mismo diha sa palengke.
1: Oh, kipagbigyan. Okay, sige. Oh, wala mo na ano, Iggy. Giano ninyo nga na iplano. O karon pa lang mangani, o wapagani na relocate, nanimaho na. Ang sa kasing planong na anak, be. Ito baga na ako noon yun, be.
3: Atay.
2: Dili man siguro ta magtukod diha o kanang palengke nga wet market nga gusto ninyong pauluran ang atong wet market siguro, no?
1: Wet market, gani ka trupang rawil, normal gina. Eh? Normal. Tanawa! Ato kong kiambang kamay rakay na! Nakatay na sa among merkado publiko niya, di ba lagi manimahong isda?
2: Maulaw ka, oy. Murakag muligid dito, di ka mahugawan. Sa magligid-ligid pa kasi.
1: Bata dito nga gahigda-higda pa mga ni Styles.
3: Atay.
1: Wa man gani na nimaho?
2: Ganun ang gusto man, lang ato ipahilo na
1: naminaw sa yangungo sa katawhan sa pagtukod pa lang. Mauna siya ang solusyon. Paminaw sa yangungo sa katawhan. Dili nga imong barawon ang yangungo sa katawhan. Paunsa di mo masolusyonan ang problema? Nga di man imo gusto paminaw ang sa problema?
2: Paunay lisod ya. Kay bright ka ika. Sobra na ka bright.
1: Bright nga sobra ka bright. Nabugo na mangani ka.
3: Atay.
2: Alang. Nya, wala ba ila paninglan? Ako po hangyo na ko sa katumang konsehal nga in charge ani. Kanang inyong mga findings ba diha? Kanang inyong mga pagpasagad nga bisag kabalo na gyud mong problema na siya tungod kay naamoy mga vested interest, inyo lagi pong ipugos. Hunaw na ba mapaulawan ang atong mayor sa syudad ani?
1: Okay.
2: Kay mubalik is mayor.
1: Labay ba na tanan sa mayor, dili ba na labay sa inyo ha?
2: Dili mo maluoy sa mayura nga grabe na nagparingkamot itong mayura diha niya. Kamu diha, magsigilan mo og trabaho nga walay...
1: Mag-commercial sa ito, Chip.
2: Kanang walay trabaho, ang trabaho ninyo, kanang muragtira pasagad lang.
1: Dapat gani, inyong trabaho, i-make sure nga dili mo balik sa mayor ang kanang inyong ginabuhat. Pero wala man. Kung saan, kalaban ba yun ninyo ang mayor o kampi ninyo ng mayor? Nga nung ginapahat ninyo itong mayor?
2: Ana lang.
1: Nga atong mayor, manaparte na nanikamot, ano sa mangkani kada adlaw, masige na nagtinuyok?
2: Na.
1: Ikaw para na yung sa inyo, ano, sige na mong tinulog?
3: Atay.
2: Tulog yun.
1: Dooy kaya atong mayor, ha? Madaktakan permi niya ng mga reklamo, at inyo haman ang trabaho. Tarong, ano yun yung trabaho, yung mga buanga mo, ha? Para di madamay na atong mayor, ha? Kanindot sa papadagan sa atong mayor niya, kamo diyan, nagsige mong kapalpak.
3: Atay.
2: Lang.
1: Depensive pagkikaay mo kung adunay idulog nga problema sa inyo, ha?
2: Na.
1: Diba? Rusa ni pagkahatag, solusyon nga.

0: Modipinsa man dahil mo, apagani ta nag... Ano, nidipinsa na ka, apagani ta ni... Apagani ta'y bulang gigunita, nagdipinsa na ka.
1: Atay.
2: Pwede ba dahil na, modipinsa ka, apagani sugo ng basketball.
0: Wala kag buang dahil, kadipinsa gimuha, apagani sugod.
1: Atay.
2: Ano, mura kag tiklira na.
0: Balik kita mo break ta na yung high blood ng mga tawanan niya. Kalinga bahay na ito karo yung Santo Plus Coffee Mix. Timan ninyo ang Santo Plus Coffee Mix. Mauni makapahatag ka na ito o dugang enerhiya. O di lang dugang enerhiya. Makatabang ni sa itong utok para makauna-huna at tarong.
2: Correct.
0: Okay, ito usahay ka rin mong una-huna. Wa na ginintawa ng kadimama.
2: Librihan na lang itong kape si Kagawan.
0: Kagawan, kadako na yung suldo. Papalit na ang available sa Mercury Drugstore. Yan. Eh, ito available na itong produkto sa Mercury Truck Store, ha? Dito ko itong last week, Friday. Daganag stock lagi.
2: Daganag stock.
0: Wala, pabalita mo niya. Available lang ito ang Santo Plus Coffee Mix. Yan mismo sa Mercury Truck Store. Tadang branches. Balik pa ang programang Bullseye.

0: Siguruha nga nasiraddan og tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs og mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans og batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Kalahian?
2: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
1: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
2: Oo.
1: Pero kanang supper,
2: sige, yung sa mga?
1: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
2: Exciting!
3: XFM.

0: Alas 9:25 na ang atong oras. Pangutano ta ka katrupang Krison, saan mo pagkasulban sa usaka problema kung wa ka kahibalo unsay problema?
1: Pachamba.
0: Chamba, no? Ang saan po yung masulbaran kung wa ka kahibalo unsay mo problema? Ala, why yung kayo masulban?
1: Mahal ko na baka problema ko yung aking utak.
0: Kana siguro. Dabaw, Dabaw ka. Resort na Dabaw.
1: Oh.
0: Dabaw yung mga tuhan.
1: Ato ko Dabaw, kay para pasangilan ako itong mga taga-Dabaw.
0: Dili, ato ko mental hospital. Ay. Utok magka ang problema.
1: Mental magka mo ato na diritso.
0: Dili na may diritso ko sa ato pa kang dokoko. Dili na diritso lang kas mental.
1: Mental na.
0: Alaga no, pag sulbad kag muhatag kag solusyon nga wak kakabalo sa unsay problema, ribuan kay.
2: Matay.
1: Uy, taon-taon ka trupang Rowella, bisan sa itong pangisigutan ng mga makapabugat sa kasing-kasing, nanay kadaugan ang barangay San Isidro?
0: Ah, barangay! Kunakon-akon!
1: So, ah, di ba? Ang bugiro ka ka ba?
0: Ay, barangay! Na?
1: Wala.
0: Wala.
1: Ano? Uy.
0: Asus, barangay na ako. San Isidro.
1: Gawad ba lang ay? Kapitan Jeep Proxumang. Perting layo, arasuban di ay.
0: Pagambog na ako na, barangay na ako na!
3: Good morning!
1: Bullseye. Congratulations to Bukap Jeep Rock sa pasiga.
0: Sa way pabor pabor.
1: Kaya,
0: basi ganahan ka, mupay na na ko, Kap.
2: Atay.
0: Alam ba, election sa barangay Tanod?
2: Atay.
1: Eh, appoint pa ng Tanod. Ano yung election?
0: Ay, appoint pa
1: na. Kung nakita ka niya nga makatabang ka sa inyo ang peace and order niya, kuhaon yung ang Kap sa barangay Tanod.
0: Ah, okay. Pwede.
1: Well, anyway, Kap, salamat kayo. Congratulations. Sa imong job well done nga accomplishment sa barangay San Isidro.
0: Abri pa manggihapon na itong pertahan kay Basi Unyag. Tawag mo na ito ni Kap. Baka gusto mo tumakbo ng...
1: Naminom
0: na sila. Nga na sila niya, Chip?
1: Ah, nahiling daw kadali.
0: Pinakot na, madunggan niya akong ginayoyo.
1: Tantawad siguro kay... pero di okay siya. Pero dili siya may nabi, ugma na. Karoon, tantawad daw.
0: Sige.
1: Tapos mga oras natin.
0: Pero pag tanong ta ka, at kanil malahita kay problema magigyapon ni sa ato ang... sa ato ang... ato ang area.
1: Kani-kani.
0: Unsa ba gyud nahitabo tong Sabado sa Agma?
1: Ah, dito kwan man daghang kay ko na matikdan pero dili lang ko mag-comment kay
0: base na sa imong nakita.
1: Kato, daghan ang mga miskontento. Kay ngano man naay mga hubs nga lain-laing hubs gawas ato mga tent sa sulod mismo sa compound dito sa Barangay Opupong ang naka

0: system loss. Makaya ra sa Sokotec ito.
1: Tanawa. Pero pumunta na nga ni resort dito sa...
0: Eh, daghan man po nagkasulti. Nga kumbaga, kanakanong action sa mga board, tinamad. Kapuya na mangitag solusyon ba? So, i-partnership na lang.
1: Mabagod ka na.
0: Pero nag, ako wala bang mag-explain kung sa itong partnership. Basta ipagawas lang to sa slides, PowerPoint, naka-PowerPoint. Nakita din ako dito nga i-rehire ang mga empleyado sa Sokotec ito. Mauro to ang napansin yun dito, i-rehire. Wala na ako nakita kung paliton bagid nila ang distribution asset.
1: Oh.
0: Which is, mauro ba nag-isulti before.
1: Mm.
0: So wala na ako nakita sa presentation. Ako ang nakaagaw pansin sa kuha, katong katanaw kong live, i-rehire nila ang mga empleyado. So, magpasabot kung i-rehire ang empleyado, magpasabot ang change of management. Mauna dapat ang mapasabot o mapaklaro unta sa tuwa ba?
1: Actually, si Virgilio Arconera, Attorney Virgilio Arconera, nag-post po siya sa social media. Iyang gitawag si Board of Director President Titing Sinit nga corrupt na klase nga pagka board president.
0: Saya gyud mismo.
1: Makita ni mo na sulti gina niya. Nag-ingon gyud siya nga corrupt si Titing Sinit.
0: Kani mga sa bantay ano man sa mga prosedure pud ni. Mao na ang ilang panglantaw. Kani adili na mo ang panglantaw ha, mao na ginasulti sa inyo ha.
1: Ginalatag lang na to.
0: Mao na ang panglantaw. Human sa nahitabong 42 Agma tong Sabado, usa ka pangutana ang nabiling kuno sa ilaha. Og unsa kuno ang ginabati ni Senate President Titing Sinit og mga BOD sa Sokotec to. Kung sa Tagalog pa, mao na gigani sa lang post, kung ang layunin ay transparency, bakit kailangan mangyari ang mga sumusunod?
1: Agoy.
0: Ha? Pinapatay ang microphone kapag may nagtatanong o nagsasalita sa lungat sa kanilang nais.
1: Which is tinood man.
0: Normal keso niya nga, post. Nasa wall na ko nakita ni Sir Virgilio Arconera. Siguro, gitag siguro niya. Ikadunga, nahihirapang sagutin ang mga lehitimong tanong ng mga miyembro.
1: Wala gito ba nga tarong? Tinubitaw.
0: Ano to? Bago ginay na itabo?
1: Na ako rin to.
0: Automatic na division of the house sa halip na magkaroon ng malaya at malinaw na pagpapadayag o pagpapahayag ng opinion.
1: Numbers game, in short.
0: May agarang motion at seconded na tila hindi na nabigyan ng sapat na pagkakataon ang mga miyembro na magtanong at magpaliwanag. Kapat to, ikalima. Pinatawag ang mga gwardiya upang paalisin ang mga taong humihingi lamang ng transparency, accountability at malinaw na paliwanag.
2: Bullseye!
0: Ana pa si Ma'am Norma Quezon. Kung malinis at malinaw ang proseso, bakit kailangan katakutan ang mga tanong?
2: Bullseye!
0: Ang mga miyembro ay may karapatang marinig, magtanong at humingi ng paliwanag. Sapagkat ang Sokotec ito ay pag-aari ng mga miyembro nito. Hindi kami kalaban, kami ay mga miyembro na may karapatang malaman ng katotohanan. Maaring hindi namin makuha ang laban kahapon, ngunit hindi ibig sabihin na natapos na ang laban para sa transparency, accountability at kapakanan ng lahat. So ang laban po ay para sa tama at hindi nasusukat sa dami ng boto, hindi sa tapang na ipaglaban ng tama.
1: Bullseye!
0: Mawa ba na mga observation dito? Ako, personally, mawi ako observation sa ano?
1: Mawa
0: in fairness, sa Agma.
1: Dapat dili ginapalong. Kung tinood man yun nga nag-General Assembly, kay kinsa man ang asemblya sa katawan niya. Kung istorya ang katawan, palungan niyo microphone. Dili maguda inyo ang sukote ko, bitaw. Ah, kabalo lang gin mo, ana. Ano mo react na sila?
0: Ay, Senate is corrupt.
1: Tarawa na. Muna yung post ni Juan. Virgilio Arconera, Senate is corrupt. Diba?
0: Dili ang Senado.
1: Senate man, dili man to Senate.
2: Bullseye!
0: Hey, bitaw.

0: pag gyud ta diri, Dr. Pancris. Mm. Ang atong pangutana lang gyud. Sa mga MCO sa kanilang paminaw, pabor ba gyud mo sa pagsulod sa pribadong kumpanya pinaagi sa GBA aron na masulbat ang brownout sa Socotec to? Akong naminaw gyud mo agma. We are ordinary people. Kita man gud naga-attend tag agma ba nga kana bang
1: Rapol
0: ba right? Atong gyud
1: to. Daghang gyud interviews dito nga Rapol ang tubag.
0: Nga Rapol ra gyud ang tuyo nagparehistro.
1: Wala gyud sa kasabot ganin sa nang agma.
0: Nga karon nagayaw-yaw mo diha sa social media. Nga ang guban dito na parehistro lang may wa man may butor-butar ana.
1: Oh, di, oh
0: yeah. Karon na, wa man mo ni tingog.
1: Na kuan pa nako.
0: Karon magmahay-mahay mo nga aprobado na ang resolution
1: para magkandak o plebisit.
0: Para magkandak o plebisit. Ako kinatagan ng plebisito. Ano hindi referendum?
1: Mm. Siguro kung plebisito na ay
0: kung plebisito man ko dai kausaban.
1: Oo. Mm. Referendum is
0: dai desisyonan nga usbon ba?
1: Unya siguro ang number of people nga ma-require na nga ang pila gyud ang kinahanglan
0: 50% pasuan mangyapon gyud siguro.
1: Mao ba?
0: Pero pag plebisito man ko pwede ang proxy vote.
1: Kana lang.
0: Ya ang referendum dili pwede ang proxy vote.
1: Di actually ha.
0: No, correct me if I'm wrong. Pag plebisito akong pagkasabot pag plebisito na ay dakong kausaban.
1: Mm-hmm.
0: So given nga usbon na gyud.
1: Oh.
0: So di naman gyud ang Socotec to ang manage.
1: Oh.
0: Ang private company naman gyud.
1: Oh.
0: Which is ang Ignite. So plebisito ang ilang term.
1: Mm-hmm.
0: So karon na isa ka buwan nga information dissemination.
1: Mm.
0: Kanay mo tabang may sa information dissemination sa Socotec to ha. Pero unta klaro lang. Ato lang yung ipasabot sa katawhan. Kung unsa magyud ang unod sa joint venture agreement. Tinuod bagyod nga ibaligya
1: ang di ilatag na niyo diri, ilatag na para makabalo ang tao.
0: Pilaka porsyento, kay muusugod naman eh. 1 month naman ng ano, information dissemination. Wala naman tayo mabuhatan eh. Na naman eh.
1: Oh.
0: Unless otherwise, tayo mo file ang kaso niya na po. Nga mupugong niini. Pero, kapila naman na file ang kaso. Dismiss man sa korte. Kay saniya kuno ireklamo na. Dili kuno sa korte. Kay wala kuno sa jurisdiction. Napoy kaso karon from the, nga to na sa ombudsman. Nga gi-file. Mao to tutupabuton kung sa'yo si mahitabo din eh.
1: Niya ang gi-kasuhan.
0: Apel ang niya dito. Naib na pipila ka board ng gapil. So, karon hinaan naman eh, hanaya ninyo diha. Ang ginatawag ninyong information dissemination for conditional joint venture agreement.
1: Oh.
0: Nga unta, karon ang panahon. Kaya naarisulod naman gito diha. Karon ang panahon nga siyempre, Diyos ko por Diyos por santo, atong panawagan ng mga board of directors kapalihog, mupaborta sa MCO.
1: O ano lang?
0: Mupaborta sa MCO. Dilita mupabor nga ito sa negosyante kay business is business. Mm. Whether we like it or not, wala na sila nagtukod o negosyo para magpalugi.
1: Tinuod na.
0: Itukod na sila negosyo para magginansya.
1: Mm.
0: Dili man na sila foundation. Maintag foundation ang iyong gipartner daya kay Okira.
1: Di na ko gusto mahingpit ang kanang kaulaw nga dawaton aning mga tao ba nga nagsigig indursar o ga
0: di na nato na sila ano di na nato na sila iskurtan ang ginanawa ka di labot ana nila ang importante ang para sa katawan
1: MCO stad re
0: di ba importante para sa katawan whether nag-endorse ka di awa ka nag-endorse awa ko ilabot sa inyo ha paki ba na ko sa inyo ang mga takitrabaho trabaho raman tad re di ba. Just make sure nga ma-explain sa katawan ng pag-ayo. O atong Socotec to, atong mga board of directors, por favor, proteksyon na ninyo ang katungod sa mga MCO.
1: Mm.
0: Whether you like it or not, we talk about business. Anybody, di nilang Ignite, yung sunod niya. Di nilang Ignite.
1: Mm.
0: Isang kinsa pa pagkin siguro, yung sunod niya. Basta negosyante, di gud pwede nga di mo ginansya. Nga naman, para asa pa nga nagnegosyo ka kung di man lang ka magginansya.
2: Okay.
1: Nadili ni gagmay ginansya the part kay ang giapilan sa mga dagko nga mga nagbubo og kapital ani, dagko gid ginansya kay.
0: Tama ra ko na business man kita. Pero nata sa public utility.
1: Na.
0: Kurara na sa FM, public service mi dere. Kinaglan na mo, hulungkato na ngayon, hulungkato. Pero, mabit ito, kay endorse mi produkto, kay para mabuhi, but mi pod.
1: Di ba, pwede nga hangtod ugmar po ng programa.
0: Di ba, so we still talk about business.
1: Kining GBA, ipasabot sa katawan, ang XFM very willing makikooperate. So basigna amo di mga unsa ba na inyong mga campaign na materials ya
0: ikon ya actually partner naman ginato sa kutik ko to ang problema diha. Partner na to na sila sa pagpahibalo sa mga impormasyon sa katawhan. Okay, naana man gyud na sila diri to sukad pa tong actually this year lang pod. Pero dapat papasabot lang yun ang katawhan. Pasabot ang mga Pilipino. Kaya base unya pagkabot sa unahan ba? Tagoy mahayon. Di na ito gusto nga na may tabo nga na mahayon ba pagkabot sa unahan niya. Magkagubot na po tabalik. May kita-kita ba yan na limuyo ni ning syudada?
1: Ito ara po ning kuan. Kanang panginahanglan nga maapiktuhan. Niya, ang number one, ani, kita yung MCO.
0: Basta, kami na rin. Kung sa may ikaayo para sa mga member consumer owners, sa dito tapadulong. Dito tapadulong. Kay kung mahimo na ginang privado, sigurado wala ninyo, hindi mo sakang ang kurinti po. Kay, madabudabuhan po ginang madugay. Ma. Kay, ang saad ba na ni 2 years, di mo musaka, pero after 2 years, pila ka ang isaka. Yeah, napay is unstable na ito nga presyo sa itong supplier. Nahawa ka ron, 11 pesos na ganina daan. Huwag pa'y siguro, basi mumahal na po na puhon. NGCP, napay NGCP nga. Nakalunsyo ka 40% ang gisaka sa singin sa ilang linyada. O di ba? So, saan na ito na pag-consider tanan ba? If I am the businessman, yung masulod ko diha, di po ka kung papasaka.
1: Correct.
0: Ngayon buhay, makong kapital.
1: Wala man ko nagduwa na rin nga na himo kung nagtukod ko o foundation. Nag-negosyo man ko. Niya, taraon lang po, kani pa ba atong idugang sa kalisod sa katawan sa Jensan? Grabe naman tanan.
0: Mo na pinaka
1: gihanok na tanan.
0: Mo na pinaka crucial sa pribado nga musulod. We all know that this is service. Kuryente is panginanglan nga sa katawan
1: karon. Prime commodity na siya.
0: Commodity na gid siya. So unsaon ninyo karon? Mo na pinaka challenge sa inyo unya. Unsaon ninyo karon nga mamintinar ang presyo nga di po nga grabe yung masipa abot na po itong 15 di sa iso niya sa, tinood lang sa Mindanao di mahal na itong kuryente ha kay wala kahit gagamit o kanabang krudo
1: wala man kaya naman tayo pulangi
0: tayo pulangi isa na siya pero bantay kita kaya pulangi naanap po eh unsolicited proposal
1: naanap din nag-aside-side
0: ginasa si Ramon
1: mga negosyente.
0: San Miguel, ato ang rabundang ang nigawas ka pangalan sa itong pag-research. Naghatag ng PPP. Actually, dako kwarta sa kurinti.
1: Mauna ngayon. Mauna negosyo nga pinaka-liquid yun.
0: Dako kwarta. Kinanglan mo na. Whether you like it or not, magamit pag-iugang kurinti. Kaya mahal man ang solar good.
1: Sige lang, para makikesta, magpalit ang solar.

0: sila karon.
1: Nya ambot lang kay naman toy nanungog dako nga mo file lagi daw kaso.
0: Wala ha.
1: Perting sa muka na.
0: Di ba nato na sila mapugos. Ay, ila man gyung gyungo, wag sila gipaminawan, ginapalungan pag ido sila og microphone.
1: Oh. Nya sao na pagtubag ron sa mga board of directors kung galing ireklamo sila sa ethics ba? Ethics committee nga ngilang ginabuhat murag tungod kay sila ang nakalingkod, murag di nila paminawon ang katawan, which is ang katawan mga tinuod nga tag-iya sa

0: Digi naman din. Kaya
1: nagyaw-yaw mo ko rin sa social media. E ba, ay magyaw-yaw ta na ba sa social media? Gusto ko tumapatid klaro. Nagparehistro naman, may wama may nagboto. O, di. Diba? Ulahin na. It's too late to be a hero. Aprobado ng resolution. Diba? So, pag abot sa plebisito, kung saan man yung yungungo, o, oh, ipagawas ninyo, pinagi sa pagbutar. Kaya doon harap mo na, yes or no na lamang ko na.
0: Oo. Wala
1: diba?
0: Na may
1: masugot baka nga ipadayo ng ang GBA o dili. O, kumudaw kang dili. O, sukutin ko ito, balik na. Kumudaw kang, ang yes. O, GBA ta.
0: Oo.
1: Wala, human ang istorya.
0: Wala na mahayay.
1: Wala na mahayay. Pero importante, mapasabot ang bayo.
0: Correct.
1: Information drive ang pinaka-importante na rin talan.
0: Mm.
1: Wala yung ilatag, yun ba? Tinuod ba yun? Kapaliton ang distribution asset. Kaya nga mga pangutahan naman, God.
0: Mm.
1: Eh, kasi wala na ninyo pasabot siya ng mga namalakpak kaya tumangan ba?
0: Oh, masig tinuod itong istorya nga ipambayaran lagi daw ng mga katong nakabutang dito sa tubangan talang ng mga tao. Mata istorya rapod.
1: Bahala sila diha kung sa nila ang ano diha. Antay labon. Bayaran man o dili. Ang importante, nakasabot ba?
0: Mm.
1: So, unsay unod sa joint venture agreement.
0: Mm.
1: O, yun na dapat ang pinakapangutan ng tanan. Kaya kung wala lang nasabtan, ayaw, pagbutog, yes. Pero kung nasabtan ni mo, nga, ipabor ka, pagbutog, yes.
0: Oh.
1: Yun, ara naman kasimple yung kinabuhin na to. Di ba? Hindi na ito, kinanglang gubuton pa siguro kay, ah, samok ng daan, sa mutang, panginig.
2: Atay.
1: Okay, man, may sa Isidro, kung mapabilin, may sukuti ko ito, kaya huwag makaibig brown out rin.
2: Atay.
0: Oh. Alang, nagyo'y mga katauhan lang po nga, maingon ni mga, pating luuyan na po nila, malagi, alam, lagi katropang Royal, ah, katong nakauban lang kasi akong pag-cover dito, naanito si Lalom sa katong Acacia, dito sa Holy Trinity.
1: Mm.
0: Naanito, nagdala siyang anak, nagpatulog in town siyang anak dito sa bangko. Nung tanong ko, unsa yung gaya to rin, sir? Ah, nag-anturaman rin rin kay gipaantuman mo sa among chairman. Unsa ba inyong expectation sa Agma, sir? Ala, makadaog lang may grapple, okay na?
1: Grapple na lagi yung gaya to lagi, daan pa ko.
0: Sa pito, asa lima, kabuok akong interview. Perfect.
1: Rapol.
0: Rapol. Ngayon ta, makadala doon sila o grep. Kaluoy taon eh.
1: Gilang. Ang gila na to, penalty, ipasabot o tarong unsay unod sa GBA.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nga, wala yung proxy voting para magkaalaman yun.
0: Gani. Pero kay plebisit man eh, marag posible nga na ay proxy voting.
1: Ay, isa pag posible yun na, basta ayaw nga buhata nga yun na. Kay, unfair kayo na sa uban.
0: Oh.
1: Nga gusto mo padayag silang boto mga kagilaan. Kay gitagalan ni Muslag Demokrasya na.
0: Correct. Nga, ang kwandya, kung tinuod ba, dayon man ginang pag-inyuhang gibuhat. So, karoon, matuman inyong gusto. Ang singil ba? Kumubayad tapuhon pag abot na to si kaduhang sa
1: ako,
0: final.
1: Dali ako, basa na ko, ano saka, gini.
0: Saka?
1: Saka, gini. Ako, positibo na ko dahan yan.
0: Wala ka na...
1: Unless otherwise, mahimo na lang nilang system loss, 3%, 4%.
0: Na.
1: Siguro, barato ang kurinti na ito ni Ana.
0: Mm.
1: Pero kung taas kayo yung system loss, wala gigapon niya. Siyempre, private na mag-una siya, so nanay tax ang gobyerno. Kay lahi ba yan ang gobyerno? Pati system loss, kinataksan.
2: Atay.
0: Systems loss na ikawat na nga ito gano'n.
1: Ikawat na gano'n nga kurinti.
0: I-tax pa ninyo.
1: I-taxan pa gano'n.
0: Paano man ninyo i-tax ang wala magamit o legal? Sa ito pa, pwede pag i-tax din ang mga gipangkawat ng kwarta sa...
1: Ito mga malitaon ng kwarta.
0: Kato! Mati dapat i-tax.
2: Atay.
0: Kay, dinitugikan sa pobre. Kanin nga kuan, perting luuyag yung taon eh.
1: Ikawat na gano'n. System loss na gano'n. Gipasnak, gipasa pa sa konsumador.
0: Napay tax.
1: Gitaksan ba yun? Pasti lang.
2: Atay.
0: Ay, review lang yung taro na good. Grabe, pumikaluoy
1: eh. Ay, lagi ng tax. Private, ay muha nga. Katakot-takot ang tax niya na mga kagilaan. Mas tako ang tax niya na kayo pa parang nabos sa kooperatiba. Diba? So, yan na. Ang saon na, pagbalansi ka ron sa Ignite. Ha? Muna yung hagit ka rin sa Ignite kung matayon na.
0: Oo, ipasabot nila.
1: Oh, siguro, kabalo naman siguro na kay. Na may nahitabo na ana sa Negros. Ang problema lang ka rin sa Negros kaya nagkagbang reklamo po. Okay.
0: May iwasan nila kung wala na reklamo doon eh.
3: Bullseye!
1: Ginang, ato na pabuton. Basta, hindi ba ta member consumer owners? Ako, konsumante raman ko kaya di ba nakuha

0: pangalan ng Bilbao, bitaw ako ni Anto. Igor ba kong bayad? Ano lang, kung yan ang utase yun, wala, magtipig yun, Dani.
1: Atay.
2: Kawawa.
0: Aray, kasi magpautang din, malik kong solar.
1: Atay.
2: Muna, gwapong sunod project ni Katropang...
0: Atay oras, Katropang Chris.
2: Kita salamat sa mga katropa na tinaguban sa programang Bullseye. Kining bahina, atong ganito sa Santol Plus Gold. Santol Plus Herbal Capsule, Santol Gold Cough Mix. Ingon man, sa Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ngalan, si Dibok Perso sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspi. Manamilit kayo tanan. Salamat, God bless, takpian. Mabuhay ka.
0: Mga katropa, salamat po sa iyong pagpaminaw. Kasi sa katropang Ruel Dumantay, nagayon ka na yung bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi sa katropang Ruel, take care of you. I love you. Bye-bye. Mwah.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM.
5: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nanuman?
7: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: XFM.
2: Zaltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Saltone Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Saltone Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
2: Saltone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: XFM.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotec 2.

0: the Bee Gees. Alright, so bago ausapan ako na, basta bago nabot ang Bee Gees, nakuna ang EGs. Oh, so, dinigyan po muna minaw ha, sa ito ang istasyon nga gikagub dance, Kabisayan o Mindanao, wala lain ang XFM Tagum City, wala na lain ang iyong paminahon diri sa may Davao del Norte. O siyempre, ang kami inyong mga host, karong apo na, o karong buntaga, wala lain, no, ang mga kuan, mga wagi din, way mga kuan, way mga dungog ning mga kuan, ano, pero kusog og pangdungog, no? Siyempre, inyong ubos kay Kalas Kanginan, ang linyong lingkod nga Sila Gabarog, Master Ineta Nini, o siyempre, wako na ginusara, kaubasan ako ang isang kabigatla, no? Wala lain si Maring Erica.
1: Yes, nako, kamusta mo tanan diha? Welcome kay Manghurot, mga maring, mga pare, ha? Mga paring nga patong kang maring.
0: Oo, kana. Ay mo kumpiyansa diha mga maring.
1: Ay welcome ka Manghurot, mga higala sa tuang tulumanuon.
0: Kung ako ikaw.
1: Live ka live mga live and kicking. Mga maring diri sa studio sa XFM. Unya kapilya lang sa mga maring ato ang mga beauty madungog sab og makit-an sa mga nagkadaiya nga mga XFM station sa tibok Mindanao. Labi pa diri sa XFM Mati City.
0: XFM Bukidnon.
1: XFM Jansan.
0: XFM diri sa may manong kas Mati no. Diri sa may Agusan del Sur.
1: Og sa XFM Bukidnon.
0: Oh, man na dito man na. Balik-balik pa
1: lang sa imong idol, sa imong idol.
0: Sa asa? Sa siyempre sa XFM Pagadi Anna. Si Stanley ha.
1: Oh, makitaan po ta mga maring sa ato ang mga Facebook pages.
0: Ha?
1: XFM 107.1 Tagum.
0: Ay ba, nangyay ko sa kong outfit. Kaya mara kong naganang nutrition man.
1: Mara kong leader sa...
0: Leader ko sa tribal.
1: Sakto
0: diba?
1: Na mga maring ha.
0: Hello, Elsa. Good morning.
1: Mga maring, makitaan sa takaron live sa Facebook page sa XFM Bukidnon, XFM Mati, o sa XFM Jensan.
0: Salamat kayo. Makitaan sa inyo ang mga Facebook page. O madungan sa dali sa Tibuok, Tagum City, o Tibuok, Adaba, or di oro.
1: Oy, lapag na inyong mga comment mga maring sa tuang Facebook live today. Mm-hmm. Dili maka mga maring mag-text kamo sa tuang hotline sa 0966306 9569.
0: All right, sa onya tatag mga antami, aga request mo sa inyo ang mga favoritong kanta. Ay lapo kanang tag-as kayo kaya di na sad mi kajutian na pagkaugma.
1: Ha. Maluag na po to mga hikot ano.
0: Ano, mga tanggal ang amo ang mga kuan mo, mga fittings.
1: Sakto na maring
0: ang mga gasket.
1: Ato ang mga bearing. O mga o-ring.
0: Mga o-ring o guban pa.
1: O mga body number.
0: Mga body number nga 359-0647-5. Okay, o ang chassis number sa Rusi.
1: At syempre mga maring, nako, pilihan lang sa kayo. Unya, tawad-tawad doon na nabubod tayo live nga drama. Diri sa ito ang tulungan doon na doon natin mga pasalida. Tawad-tawad mga maring. Syempre, hatod ni kanato sa mga produkto nga gigama sa Yes to Health. Ang Santon Vitamin C
0: Turbo Mel Enhancer,
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule,
0: Santon Gold Coffee Mix,
1: Santon Plus Capsule
0: Premium Day 3.
1: O siyempre mga may ato ang sabon nga Clear Skin Herbal Soap.
0: O Santon Oil Herbal Santon Herbal Oil.
1: O ang Cess the Pen.
0: Aka na.
1: Oh mga maring, muli-li ako sa Facebook, basta live na ta siguro mga maring.
0: Sige daw, sige daw.
1: Apo, apansadi pa ta muli-li mga igala, ato na mga suki nga namati karon diya sa Nueva Ilocos. Hello!
0: Oh, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Ato ang mga katropa niya nga grabe ka, gaga, mainiton dito nga gidawat kagahapon maring, gani na dila. Nagdilaab gina ito ang sampot maring.
0: Yes, gani, ginapan ni si Ma'am Nita Valderosa niya, doon na niba.
1: Oh, nadol-dol pa na si Kuan diri ya, pa na si, Joaquin.
0: Oh, Joaquin, Joaquin. Si Ma'am Wilma Joaquin, ha?
1: Oh, dili ba ka si Elrin de Guignon dari sa La Pilipina, kung nadol-dol pa, mato po na si Mawab, sa'yo.
0: Oo, okay, siyempre, sa ato ang mga followers, i-greet na itong atong Guan Gapon, katong nagpatimbaya, nga sila si, sila Langlang, siya, pangalan itong Langlang, katong inyong...
1: Si Langlang, si Longlong, si Lingling.
0: Paborito ni mong, Kuan, na dito, no? Si, pangalan ito?
1: Itong pasar sa kuan?
0: Pasar sa criteria for judging?
1: Ah, sa tuang. Ay, si kuan, si Rinaldo Villapaz. Good morning, Rinaldo.
0: Aba, natakaroy 6,000 live viewers, no?
1: Si Nilo Abuncente, mga taga Nuevo Ilocos. Si Primo Priete, si Hilda Lonsada.
0: Oo.
1: Si Bernadette Maslog Villapaz. Si Roland Lonsada. Si Elizabeth Nasipo.
0: Oo.
1: Si Noli. Noli Villegas, si Adelpa Togonon, sa mga taga Andili Mawab, si Rinaldo Villapaz, balik-balik. Renato Agayon, si Alfredo Galo, si Rosalinda Lauron, si Nilda Banuac, si Leonito Martinez,
0: uh-huh.
1: O si Honey Lois Martinez.
0: Yes! Oh, grabe, oy.
1: Grabe kaayo mga maring, ha? Og siyempre kang Mama Philip Feliciano, good morning. Og thank you very much, Mom.
0: Og si Ronald Lim Sako. Ako ay lalit doon sa nga. Aba, salamat kayo ni Ronald Lim Sako.
1: Og si, Ismaela.
0: Ismaela.
1: Sabiliana.
0: Asunsyon. Lalit doon.
1: Thank you kayo sa inyong pag-watching. Mga Marin, kaawa po nito karoon okay. Ito ang, nakulbaan siya Marin, nakulang siya Marin.
0: Nakulang siya, kaya anak pa si, kwan eh, sa puro ka tres kamansi nyo, sambong nyo kurilya. Si Harold Salang, salamat kayo, mga katropa, present ko dito. Gapon, og si Johnny Mulato.
1: Si
0: aba, Salang, ha?
1: Ano si Gapon?
0: Nakalaw siya pa, pero wak matag-idool niya.
1: Kaya si Salang, kay, tigpaminan
0: ako. Muranig siling Salang.
1: Tigpaminan ako na si Salang. Way back 2015
0: mm-hmm.
1: Dito pa ako sa RVFM.
0: Aba, dito rin siya tigpaminan ni Budi.
1: Si Harold Salang, oy
0: listener, din yung listener.
1: Mga tagamisa, oy, wala sila.
0: Aba, yung kurilya.
1: Wala lagi ko naman dito kuhita, Harold Salang, oy.
0: Dahil lagi ka Harold Salang.
1: Nalagi ka man agad, Harold Salang, oy.
0: Oy, shout out sa kang Ma'am Lea Malalaysay o kang Ma'am February Aquarius. Salamat kayo ninyo diyan.
1: Thank you, Ma'am. Oga, kaysa pa ito mga kuandi ha, ito ang mga, huy, gahapon mga maring, katong dahanta mga suki nga nakitaan kita nila sa personal din sa mga wabgut.
0: Mm-hmm.
1: Nating isang adako kayo gargada ang forma.
0: Gababang, ha?
1: Gakuan, gaparel situation.
0: Oo, naka-vertical. Naka-vertical position.
1: Murag ka na ang iyahang kargada, murag ka checkpoint lang.
0: Oo, kana, murag ka barikid.
1: Murag barikada lang sa, D-Pay.
0: Sa G-Pay WF.
1: Nagbarikada ang, ang kargada.
0: Pangkalso.
1: Oo, ito ang otro, ito ang, si Ronald Limsako, mara ito, oy. Si Harold watching from Purok Tres, Kamansin nyo, Sambog, nyo, Kurlia, Davao, Dulote, si Harold. Salamat kayo mo, Harold, ha? Watching from Purok, balik-balik, maningkang.
0: Dili, basta kibaba kami parintili, ha? Kaya si pare ka ni, ang katropang Bungal Gabri, nga, pag ato ang asang alugan, dahil mo si parinti.
1: At ito ganyan sa siyang parinti. okay man, hindi ka mapasmo ko ng parinti.
0: Nakakag parinti yun.
1: Nakakag parinti. Hindi ka na mapasmo mga mari.
0: Mm.
1: Anyway, mga igalang, ito ang pasiunang awit karon ano, kagikan kang master. Wala ka nag-request. Ay, mura, nakatamay lang.
0: Nakatamay lang sa tuang kuhan lagi. Atong ang tingog ron.
1: Sige daw.
0: Be, tagay ko nung kundi ako kuhan, be, kanang... sakit akong gusto nga kantahon. I apologize. Wala pa? Wala pang microphone. Sige, magkantahan sa nato niya.
1: Adol, wala ko kanto gahapon kay ni Simba Mangodmi. Si Johnny Angoy Mulato. Okay ra, John, oy. Salamat, John.
0: Sorry, John.
1: Madam Bibing Mirapuentes sa mga taga Nuevo Ilocos gahapon sa...
0: Oh, wala sa kanto ni Doy.
1: Ganino, kaya wala man reply si Kwan. Itong yang umagad nga si Arniel.
0: Oy, si Mitch Yang. Yorong, le. Mitch Yorong. Aba. Asa ba? Wala ipakita si Mitch Yorong. Taka-asa ba ni si Mitch Yorong?
1: Si Mitch Yorong?
0: Ha?
1: Mitch Yorong, taga-asa na yun.
0: Taga-asa kayo ka, madam. Madyon ka lang pag-team ako kapon, madam ba? Kung asa mga kalapit.
1: Ipangita nila ang mikropono. Muna siguro sa Santon Plus Coffee Mix nga box siguro.
0: Oo, talito siguro to. Na siguro to asaw nito yung ipamutang kapon di ay.
1: Sige, dali liya ko.
0: Anyo bataan.
1: Anyo bataan di ay.
0: Sige lang kay magkakaraban mi di sa anyo bataan puhon.
1: Karayan, maayo ang buhi, maayo ang law, kinabuhi.
0: Oo, ana.
1: Ay nako mga maring sa mga napod garon diri sa oy grabe kanina maring dunay fatayng lawas nga nafalgan din sa mga Visayan maring
0: na kuan dito naghapa gid siya
1: oh sa naghapa sa kanal grabe kanina mga hitabo karon oy galina pa sa kanal dunay pa diri sa Puang Bugan sab na
0: napoy na
1: punog na balay
0: sa Puang Bugan
1: sa Puang Bugan
2: Puang Bugan
1: Puang Bugan
0: oy lakim ni tong kaoba lagi na to diri
2: sa
1: sige daw karon lang
3: sige na
0: aba ala ay na
2: sige na
0: ala lala kay ko andre na ni koy oy Johnny badol wa makaraman mo diri sa bingkungan pohon
1: ay sa tag diri ana
0: ana hindi na mao dia.
2: Ayang may kung lagi na yung grabe na ko kay isaka to dito kawat na kawat ay
0: tinawa na.
2: Lain ka na yung microphone kapit dakwag tino ko eh.
0: Mike test. Hello. Check. Ako sige pa siyura niya kung Mike Dre siro maririk ka.
1: Wala may kasi ko ang kinik na.
0: Ah, kana. Hello. Hello, check.
2: Di man ko na mao ang mic gigamit diha, oy.
1: Lahi man ko na.
0: Hello, ha.
2: Sigaman ang... Oh, sayang sakit kayo.
0: Be, tagay ko na ko diha o isa kami yung sick, be. Kanang I apologize by inipirik-piri, be.
1: I apologize. Apologize si Daika.
0: I apologize, tapi.
1: Kung ako ang imong kuan, kana imong rason, dili na kanang nukuan, dili...
0: Di acceptable.
1: Kanang yana nga mga linya.
0: Kanang mga yung mag-apologize, dili na acceptable. Ikaw sa gini niyo, sorry po.
1: Okay, anang kanta mga maring. Ato ni kanato sa Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
0: Mag Santon Vitamin C.
1: Tama to din. Ana, para ano sa mga senior citizens sa Mawab, Davao de Oro, labi pa sa mga taga Nueva Ilocos. Birahe kita ng kanal.
0: Ano wala man,

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o great nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. What a piece of that?
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, atay.
3: It's a

0: daw.
1: Ay, thank you na. Ay, salamat
2: kayo. Ay, salamat kayo.
1: Marot itong oras na ng kataha o gang.
2: We don't have to say the world, ababi.
3: Ah, ano ba si Ronald din sa ako? Ano? Katawa lagi ko itong picture nga naka-pink.
1: Sige na, doon na tayo caller, be. Hello?
4: Kila po?
1: Who's this?
2: Isa man na.
4: Erin po. Anong station po to?
1: Gas station.
2: Walis siya. Anong,
3: Full station.
2: Bali, okay, fire station? SFM. SFM, sir.
4: Hindi po kasi ako sa Misamis Oriental.
1: Aba.
2: Tapos, matagalong pala mga tao dyan sa Misamis Oriental, sir?
4: Po?
2: Mga Tagalog pala yung mga tao dyan sa Miss Or?
4: Kaya na po, may ano po kasi ako dito, may pinsan po. Tsaka
1: may pinsan.
2: Manila. Okay.
1: Sir Erwin.
3: Sa radio to? Sa radio?
1: Yes, Sir Erwin. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page. At sa programa po na mga magagandang dilag dito po sa Tagum City.
2: Yes.
1: Saan po kayo na... Yes, saan? Saan po kayo nakikinig ng FM station now?
2: Saan ka ngayon? Sa Davao, sa Tagum o sa Misamis Oriental?
4: Ano po, narinig ka na balisasyon po niya, 100 sobra ata.
2: 100 sobra, mga ang sobra. Mga 107.1, yung mga ganon.
3: Ngayon ba?
4: Pabalabanggang hindi. Lapas
1: pa
4: siya ng
1: 100 data. Sir Erwin, sabi mo kanina, galing po kayo na Manila. Ano po ginagawa niyo dyan sa Miss Or?
2: Oo.
4: ano po, may pinsan po, may ano po kami, may ano po, para magkan po, mga pamilya po.
1: Ano yun yun?
2: Magkano ka lang dumating dyan? Magkano ka lang dumating?
4: Mga ilan po? Mga... okay.
2: Oo.
1: Kausapin mo si Erwin.
3: Usapin mo, Master. Asama.
2: So, kailan ka babalik ng ano, Maynila?
4: Mga susunod na linggo po.
2: Ganun ba?
3: Ano pong pangalan nila, ma'am?
2: Pangalan niyo, sir.
4: Tanong mo lang po, pwede ba kayo marinig sa Maynila po?
2: Pwede sir, kung gusto nyo. Sa Facebook po.
1: Sa Facebook lang po, hindi po kami maririnig sa XFM Mega Manila kasi Bisaya, Manggol Mi Oil.
4: Alay, din po kayo dun.
1: Yes po.
4: XFM Manila.
1: No, hindi po. Kasi hindi pa payag si Erika eh. May ano po kayo, may greetings po kayo ng inyong mga kapamilya, kapuso, karabaw, kanding.
4: Nabimbatik nga pala yung mga Grenady, ano po, Grenady family, tsaka Polareno family po, yun po. Thank you po.
1: Ayan. Thank you, Sir Erwin, ha? Thank you.

0: na.
1: Salamat po sa pagtawag.
0: Ay na, keep listening. Thank you, sir.
2: Sir Erwin,
3: aabot,
2: yun.
3: Aabot yan ang Maynila pag i-union yung page natin.
1: Yan, yun. Mahaba, nagtagalog na. Nagtagalog na yung isang bruma dito.
3: Iba talaga, pa ganito. Mahirapan tayo sa kalisod.
1: Yung buhok mo, magtagalog tayo kasi sabay mo adjust nga sila, may taga diri.
3: Ay, huwag kang gano'n, masamang tao ka.
1: Sabihin mo, kalbo, masamang tao. Uy, huwag naman gano'n.
3: Sige, hindi ka masamang tao.
1: Ano?
3: Marama ka.
0: Sabi ko lang, ano na lang, parang tao ka.

0: ako.
1: May nag-comment dito. Sabi niya, katawa ko atong pink nga naka-pink.
0: Pakiusap niya atong pink nga pink. Picture nga naka-pink daw. Ay, daghan kayo nag-request.
2: Ay, naiba kong nga. Sa manisip.
0: Ay, tara!
2: di ba? Sikap. Ay, Baby Love Orin. Aba, shout out kay Baby Love Orin. Shout out mga sir. Di ba kami mga sir?
0: Masig sipiat siya.
2: Masig na sipiat ka lang.
1: Huwag kayong magsabi
0: na. Huwag kang magsipiat.
1: Para naka-insulto na kayo. Nakalalaki na kayo.
3: Ayaw naman.
0: Ay, from Ilalito, Etiri. Makakilan mo rin mo ni Master.
1: Sige, mga maring, istoryahan nyo muna kasi magbutang ako na mas.
2: Oo, sige.
0: Si Baby Love. Si Baby Love din, ha?
2: Baby Love!
0: Mona, katong Mona siya katong full boss or ano man to di?
2: Ay, ba to? Baby Founder man to.
0: Ay, Baby Founder.
2: Baby Founder man to.
0: Dili siya Baby Owell.
2: Dili to Baby Owell. So, shout out tadi, Abi. Okay, kisa man ni.
0: Ana pa si Doy Tauho o si D. Dahis, ano siya? Carbonara.
2: Oh, no. Asa?
0: Carbonara.
2: Ay.
0: Masa, unsa man ni makaon ni siya?
2: Ay, malay nyo. Oye, carbonara. Dili siya.
0: Ay, makaon man, Master.
2: Dili siya kalbo, yakal?
0: Nara lang
2: tugas, nara lang siya kay.
0: Nara lang gid.
2: Hoy, lalito diri si Baby Love Orit.
0: Abay. Ana pa si Ronaldo. Aput. Wala na, di ba tayo lain man?
2: Dol, kaon na ka, sari, alimango na bayot. Depende.
1: Kamu mong itag laki.
2: Kamu mong itag keks.
0: Wala mo na sila ipili. Isa hektra po, di ba dumugon gihapon?
2: Yeah.
0: Ano lang na siya?
2: Ana.
0: Mga Tagalog lang
1: po kayo. Na-request tayo ganina mga maring.
0: Ay, Ate Josephine, mahirapan tayo sa kalisod nito.
1: Ano yung request niya?
0: Magtagalog ka raw.
1: Kasi, nag-request kasi sa kanina, hindi ko lang na hinumduman.
0: Ay, baka nakalimutan mo.
1: Yun lang, sabi ko, hindi ko na hinumduman.
0: Wag mong kalimutin. Baka malimtan.
1: Hey, maring, mga kuwan ko ng Tagalog maring. Kinainay mga kuwan bang lalahi
2: ba? Oo, sabi mga kanta ninyo.
0: Matis-mis mantahan din siguro kung may kantahan niya.
1: Hala,
0: kalain.
1: Naistorya na maring.
0: Hala, kalain. Ay, mga guwapa maning ila...
1: Nagpunta ang...
0: Ilalito itiro, mga guwapa na sila.
1: Ang Tagalog maring.
0: Amaramay, nag-ingon na na, oy.
1: Ang Tagalog maring, ato sa balay sa Bisaya.
2: Anya?
1: Ingon ang Bisaya nga, bakit? Anong anima ka din nga? Kasi, punta ako dito kasi gusto kong malibang. Sagpa na yun, maring, oy.
2: Ano man?
1: Kasi pagtuwa naman ako balay, CR?
2: Aba, pero lahi ang yanggot na.
1: Lahi pasabot niya.
2: Niya. Gusto siya mag-enjoy.
1: Mag-enjoy di.
0: Ganon.
2: Aba, walay laing guwapa ilalito. Aba, pabatod inyo. Mga guwapa ginbito ni mga kwan ni Bus Lito.
0: Ay, guwapo kayo, ay.
2: Oo.
0: Mga guwapa kayo ng mga hamis.
1: One moment and time.
2: Bebe.
0: Mga hamis kanya. Ang lipstick abot sa dalongga.
1: Mga taga Bukid nun eh. Sa mga taga Aglayan Bukid nun. Sa mga taga Ipasugong, San Fernando. Kini kanta para kanyo, kantahon ni Maring Daria ang pinakagwapa sa Bisayan.
2: Okay, sige, Maring Daria, birahin na di ha, kay nanganal.
0: Pasta siguro ka na, ipaas mo kayo na.
2: Sige na, sige, grikamo di ha, kantahan na na, bida. Kanta, one moment in time from Maring Daria. Pasok.

0: Oh, lain lagi kayo itong nag-request ana. Wala lain mo buo ana.
1: Maragla ana. Pwede rin, bibi ko. Request ni Johnny Angoy Mulato.
2: Bibi ko
1: ka ng, kanang siguro nang kanang Pasko ba?
0: Ang bibi, ako di ba ang bibi ko kanang gidala na SM.
1: Kanang, oh, Colombia. Anong
0: bibi ko. Makayap siguro tayo. Kung kakauna na, uy.
1: Kauna, natingala siya. Natingala
0: ka si SM. Wala, gani, kay plastic na ang nabilin.
1: Ah, si bibi ko. Noted, bibi, noted, bibi ko.
0: Kumusta ang imuhang sinina, Sir Morag? Nagkaigit man. Ay! Lain na ginin siya, ay.
1: Lain na ginin sila, di ha. Psst, anyway, mga
0: ay,
1: Maria.
0: Ay, pasitabi po sa nagkain ngayon, ha.
1: Okay, so kini ato ang laing kanta, mga igala. Ito, di ka na ito sa Senton Plus Gold Herbal Capsule. Ang Senton Plus Gold Herbal Capsule, mga Maria, doon ay mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mapalit na sa mga pharmacy butika o gagani, gipasabot ni Doc CJ, ni Druda kagahapon. The best kain ng Senton Plus Gold, pang panormal sa blood pressure.
0: Ayokalabig isum gag. Gabi ang bukton. Hubag gayang bukton, gab.
1: So, our song from Bibi ko?
0: Ay ko rin bahala niya, Bibi ko.
1: Mabana siya? Buluan no, eh. Bakit ako agot ka ng...
0: Tirahanin mo sa G. Sa G, oh. Sa AF, niya B minor.
1: Ano ka itong... Bibi ko. G, niya D. Niya B minor.
0: Tira. Kitagaan pa kang chords, ha? Huh?

0: Ako rin ang kantahari ay, so... First time ko kakanta ng kantahan mga maring. Nindot pa na siya ay... Painang ko na tatugikan kang... bibi ko, galit ko sa niyo. Ay, kasi guwapo ganila ganun si...
1: Kinsa.
0: Si Ronald, mga yot. Ari po, skog ka ng wak na iluha. Awa na lagi yun, sige lang hila.
1: Sabi si Will, ay, meet siyang. Ako mo dyan yung pagkantahon, aning nga. You and I, oy, by Kenny Rogers, be. Ato aning tirahon, be, para mapuyo na ni sila. Tuntong ang gugmapagyo daw.
0: Aba. Ah, sige, birahin na.
1: Be.
0: Ah, birahin na. Kay, ano, kita na dyan yung kanal. So, si SM Inday Marie is watching.
1: Check. Yo. Aba, kasalanan niya. Aba. Kuya, si kasalanan niya. Kakinsa man niya Inday Marie. Okay, so, ani ana? Halos? Basisya naman niya ako mga ka-opandry kayo. Kani, wala pa yun. Kayo nun, kundi sila ako mga premium D3 o Santon Gold Coffee Mix. Oh. Ang kato sa isa, itong you and I, Gab. Katong kamulang duha sa una ba? O niya karon, di na. Ala, you and I man na siya by Kaney. Daga kay ganahan, Julia is back. Isa ni Julia? Be? Kanyang request, kaya kanyang ni Mitch Yorong. Mitch Yorong? Be? Ato nang testingan.

0: Alright, so thank you.
1: Abo nasan mo yung kanta na kalala, hello? So,
2: thank you sa
0: salamat,
2: kanta.
0: Salamat.
3: Kantahe og Touch by Touch B kay ang taga SSBN Tint ID kay Mamina daw.
0: Na
3: sila Sergeant Alvin Liano og Emiliano.
0: Aba.
3: Mamina sila sir. Ay, no. Ay,
2: good morning mga sir.
0: Good morning mga sir.
3: Kantahe na diya, Erika, para mo pakpak por ilahang pita.
2: Sir, pasalbahe ko, sir.
3: Request ko Born For You gikan kang Johnny Angoy Mulato.

0: sama deh kayak tretiran itu disko deh ah
1: ayan so ah oh, atau balikan tawad dengan maring ha
0: terima kasih Santa
2: XFM
3: Sandown Plus Gold mas pinalakas mas pinatibay
4: Rufa Maranas naamanggod ko UTI niya bago ko ani na diagnose ba mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold naulihan yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecto.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sandown Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Sandown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
8: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: FM.
1: Exciting.
2: Equalizer.
3: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasik.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. Og sinaw pagayon ang tipasik ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sida ko nga abono. Busa gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. The Vitamin C.
6: Ako si Ivon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagpuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline. The Vitamin C. Pipili sa pinakamalapit.

0: Hi mga maring, balik na sa ito ang panag-uban diri ang gapon sa XFM kung ako ikaw. Siyempre mga ikala, o 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa bunta na lagi nakaunde nga mic mo nang lanog.
1: Bebe, naapamalin ni diri ay.
0: Napadiri ah, okay. Kala. Ito ang pagbalik mga maring, hatod ni kanato sab sa ito ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dili lamang kape, kung dili ang kape nga dili sang cup nga glutathione o collagen. Mga maring, mapalit na sa mga parmasya butika o siyempre diri asab sa ito ang istasyon sa XFM Tagom. Nagalinin mo diri ah, inala nga Erika.
1: Kaya kung kauban, wala na nalilig ka. Wala na, dili na ko. I-appeal na lasin ko ninyo.
0: Ano diha? Sa kapalong ng sulo?
1: No, tra, sulo na sa kapalong.
0: Bihay na ka, yung pagdato, bihay na ka.
1: Wala na, wala na. Dili na ko magpala na ito. Magpalit rin siya o ganang box daw sa loyo.
0: Mau ba?
1: Oo. Oh?
0: Kanang kargadira, anak.
1: Kargadira, anak.
0: Yan na lang butangan o kuhan sa likod. Ganang... Katong
1: nga pala. Kapag kailan ng bukab niya, kada murag namaligya o ganang kuan, namaligya o ganang kain durian.
0: Kada maligya puding.
1: Murag namaligya panburikat ba? Ala sige.
0: Ang amarin, tao-tao na ito na mapaminawan kini ato ang drama pa sa dili pa. Sa makausap pa, good morning guys sa mga taga Nuevo Iloco. Salamat yung kaayo sa inyong mainiton nga pagdawat ka namo kagahapon ha?
2: Yes. Dili na po ka sa Nuevo Iloco, Marin.
0: Napoy mga kasikbit nga ba lang
2: yes, guys? Sama sa Andili.
0: Andili.
2: Panibasan.
0: Panibasan.
2: Yes. O, patulong pasaka na lang sa Elizalde.
0: Tagbaros.
2: Manurigao. Ay, layo naman to Manurigao.
0: Layo naman to. Sa Surigao naman to.
2: Gani. Wala, patulong na siya sa mainit.
0: Sa mainit.
2: Yes.
0: Sa Bukal.
2: Yeah, Bukal. Yung musa, magpawala ka, musaka ka patulong sa New Leyte.
0: Yes.
2: O, mudaritso ka, patulong kang Masara.
0: Katong na ibata nga nalumos dito, Maring. Unsa tong lugar ato?
2: Ay, Elizalde to, Maring.
0: Elizalde
2: to. Katong na iligoanan dito.
0: Elizalde dito?
2: Ay, Elizalde to.
0: Sa makasapa, good morning kang Rinaldo Villapaz, Nilo Abonsente, kang Primo Priete, kang Helda Lusada, Bernadette Maslog, Villapaz, Rulan Lusada, Elizabeth Sipo, Noli Villegas, Adelfa Tugunon, Rinaldo Villapaz, Renato Agayon, Alfredo Gato, Rosalinda Lauron, Nilda Banua, kang Leo Martinez, o kang Aniluis Martinez.
1: Aba. Alam ka kaliwan lang ka. Kanang kay ganimo Maring kay maraka kanangan
2: artista na gitong pangalan na isang
0: Maring. Kani kay si Leo Martinez.
2: Leo Cito mo kuno si Maring.
0: Allah el.
1: Kanang kay kuno basa ni Maring kay maraka nagpamisa.
0: Mo gani. Madungog ba po na ako na isa?
2: Taas kayo kong listahan, Maring. Sa pananam na yung mga utang na, Maring.
0: Madungog na ako na sa pari, Maring.
1: Yes.
0: Una ko man ang misa.
1: Ay, marag Thanksgiving.
0: Oo, nga, mga kalag nga. Ano-ano pa?
1: Oo.
0: Oo, pero...
1: Sige.
0: Kuhan ko, ano, Maring.
1: Tinatawin story, ano, eh, kaya.
0: Nagpuro ko na silang sibot.
1: Oo, ilahapon na.
3: Ayaw naman.
0: Ilahapon na, Maring.
1: Oo, ilahapon na, Maring. Sige,
0: sa di pata magsugod, ato sa ding, doon na pa ba'y kantagod?
1: Oh, katay sa inyo, kagkwaso ang tubig.
2: Mamili, tatay. Asa mo itong last day din ka nag-request?
0: Na may Darwin Dan is watching.
2: Na-nada, eh, diha? Ang gameplay naman dito na, eh. No,
0: mga, nag-luod na si Pikong yung pa si Bebot, ma yoga, paswal, Bebot.
2: Sana si Bebot, buchikik. Yana po si Johnny, born for you.
0: Aha.
2: Yeah, ano mo na? Kangkot, Ate Josepina kay We're All Alone.
0: We're All Alone.
2: Ah, sige ka nang We're All Alone ni Ate Josepina.
0: O naman, anong po tayo cooler? Ay, kisa ka niya.
2: Kisa mo na, sige daw. We're All Alone daw, operator ni Ate Josepina ni yung request.
0: O yan na cooler ha, o yan na kay, kaan pa, nagkanta pa si Tia Daria kay malagot na ba, masaka na ba na yung high blood, ano ba sa kay maditurbo ni.
2: Lain na ba kayo kumasuko kay maupaw?
0: So, We're All Alone, sa Bensia pa.
2: We're All Alone, nasaag? Ano ba siya na hindi?
0: Ano, We're All Alone?
2: Nasaag or?
0: Itong tanan ka.
2: Where? Alone?
0: Ato na nang i-i-i-i-i niya.
2: Ato na nang i-google. Ato na i-google.
0: Nick, waha, wa na iluha. Ano, uga.

0: tayo. Taas mo ang dekartor.
1: Taas mo yung nabidla pa ni mga ipot, anak. Uy.
0: Happy tatanggal ang tali, Maring.
1: Ano pa siya nga?
0: May gani kayo ni Garter.
1: Abutangi kay Garter. Erika, regards ko ni Lolo Jose. Naka-anha ko tanan anak nga lugar kay nagmaligya ako tiya sa una agula. Saan man napit si Lolo Jose?
0: Si Lolo Jose?
1: Si Jose.
0: Ay, ama ang Lolo din si Amado Raman.
1: Basig si...
2: Asan si Lolo Amado?
1: Naman sa gawas.
2: Lolo! Eso din, ribi po tala ni Lolo.
1: Lolo, Lolo, Mike, Lolo.
2: Kumusta man, Lolo? Kumusta yung pagpangumalo?
3: Yako ko garbage.
2: Ako ba? Na okay ra?
3: Sinaw daw, jingga siyang bunga.
2: Sige lang, salamat kayo lang, salamat kayo lang.
3: Pero kaya ako itibayaw siya kabayo.
0: Sige, sige.
3: Siya kong mga kumari, si Mari Bibing Mirapuentes, si Mari Pilipili Sianog, si Ismail Asuncion. Good morning, I miss you.
0: Lalain natin si tatay, CSL lang. Oh, lalakaw, magkalit. Doon na nangin.
1: Okay, batasan ni mga salin sa gubat, no? Lakaw na yun.
0: Nay, na-request. Pwede pa na di ako. Butchikik daw. Si Master Yoy ang pakantahon.
1: Sige.
0: Butchikik?
1: Kinikanta ha, last ni Karang Adlawa lang.
0: Last na lang ka, ha?
1: Last na lang. O, sa kakanta, gi-request sa mga taga-XFM Jensan. Di ba sabasa ni mga taga-XFM Jensan?
0: Kuya ni mga taga-Jensan, butchikik, kayo.
1: Tagko ni sa mga kargada. Yes. Labi pa ni si Kwan, si kasi tiga request na lang, si Kwan.
2: Si Bebot.
1: Bebot.
2: Ay, si Kwan. Membro sa niya sa Kwan na POP party list. Ano pa si Ronaldo?
0: Ano pa si Ronaldo? Ay, idol ako, si Amado.

0: bộ chi chà chì đi cố cố nặng chì đi chơi là càng phong ốp ẩm bộ chi kê à kê tao bán lăng gầy à tama lang kay, mara may budget, mara matay lang budget po.
1: Ito kata hatutukin nato sa turbo, ayaw inang laki ka kung imali na mo gahi. Ayaw sa dapot la kay wala na yung madaladalaan si Missy.
0: Yes.
1: Kung may og turbo, aron niya mo gahi pa sa?
0: Sa center stand.
1: Center stand sa baw-baw.
0: Oo, ano?
2: Ano yung center stand ang baw-baw?
1: Lawe, gitaguan sa U-Box.
0: Tanggal mo nila.
2: Ano yung U-Box pa rin?
0: Ay, wala ka kabaluan na di ay. Luya bata, luya bata.
2: Eh, ang ibuwan ako ng baw-baw ko itong na-atop nga payong-payong.
0: Oo.
1: Baw-baw
0: na? Ang saka lang. Ang sarili mo na nakuha yung baw-baw na
2: eh. Ang sarili mo na yung baw-baw na eh.
0: Oo, katali pa yung payong-payong?
2: Oo. Dili mo na mautong payong. Katong kaya na, baka mong dagandangan sa taas. Saan man to?
0: Di ba na siya baw-baw ko?
1: Saan man to?
0: Wala na siya, baing-baing.
2: Ay, baing-baying.
0: Oo, baing-baying na.
1: Damon ta ni Bing.
0: Damon na si Riabi. Wailame.
1: Si Ronald Jim Sako, salamat ka. Boss Amo, yadong idol si Lulu Amado, Boss Amo.
0: Ah, yes, yes.
2: Ano pa si Milma, Joaquin o no, nga, si Luso, kaya ni si Lulu si Oy.
1: Ay, mo ba?
2: Ay, kanamang si Amado.
1: Mo ba?
2: Ani kwaha, wat na iluha? Wat na giyon?
1: Wat na iluha, kaya na ugan na.
2: Ako ang request ba sa sa mata makikita? Sige, ugma na lang na.
1: Noted na yung kanta nga sa mga makikita.
2: Ato na lang ilista para ugma.
1: Na, ay nako. So, gingon, diri ang mga maris sa tuwang swat tampong. O niya, kaya ito sa ning...
0: Pasunlo sa lang itong intro na ito. Asa ba itong intro na ito?
2: Intro eh,
1: diya. Ang
2: intro. Asa itong... Wapalagi na download, ikaw yung master. Dali po ka.
0: Na naman na diha. Sigap ay ma-uptake na sigap.
1: Sorry, Sir Gab.
0: Sorry kay Sir Gab, ha?
2: Sige, birahe.
1: Good morning, Sir Gab. Magulat lang ka doon.
0: Magulat lang ka, Sir Gab.
2: Sir Gab to what?
3: Aduna ka may suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra suwata ka na ug ipada ning tolomanon. Kung ako ikaw katropa kauba na mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og master Inday Tanini.
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

mayong pamatasan. Muhatag ko kaninyong katahuran o tugutoy ako sa paghyukbo kaninyong tulo. Sa akong akong pagtahod, pagsaludo, labi na gyud sa tulo ka mga bayot. Ako si Ami. Napuyo din sa may Rosario Agusan del Sur. Mga maring, kani akong suliran karun. Ako nang ipadangat din sa inyong sibyaanan kay kaibaw ko nga kaburagyo din mo'y makahupay ni ako problema karun. Tungo din yung, yung programa nga makatanggal o problema kay gikagumtan kinis Kabisayan o Mindanao. Mao nang nisalig yung ninyong tulo mga maring. Ang ako problema karun, bahin kinis ako ang lover. Yab nga byudo. Dala sa saktong edad po rin, matungtong na po rin siya senior. Itago na to sa pangalang Max. Kini magunang ako ang amo. Marang nakakwala ko niya siya, bakay amo magunang ko niya sa akong pisina din ni Samoa. May pisina rin nga ako, nagtrabaho ko din mga maring. Kanya kayo maraga na rito na po ni, kayo kaninga kwan po ba, dangas-dangas po upo po. Hiling na magandang siya ang sutsudog sa nina nga pula. Mga maring, para masayaran yun ninyo kung usag yun, pasabot din ay kong suwat. Yun ano yung mga panghitabo?

0: Nangga.
1: Oi, Sir Max.
0: Inat hiyaton nang inat-an nga si Bas Dahon ni Rebe.
1: Kasi magigaan lang siya, galoto kang opisina man eh.
0: Kay, magsabaw ko kay... Sabaw, biya ka nga, nakuhaan ko gabi.
1: Ikaw ba, kay kwan kayo ka ba? Kanang,
0: Ay, lahi pa ato.
1: Langga ka ng kwan po. Gabi, grabe dyan kay ka makakuhaan ba? Nakainom ka, sige, inom ni mo, turbo?
0: Turbo to siya.
1: Kita mo ko ganang naipakiti dito sa mga bulsa. Sa iyong slacks.
0: O yan, lipay ka, lipay. Malipay ka, turbohan na karoon.
1: Ayaw ba, kay, kabalo ka. Naka, sukan lang ay mong ikaw, ano, haruhay na akong pagpangihin, langga.
0: Langga, ilang doon sa mga kauban sa trabaho, ha?
1: Ha?
0: Hindi ka dapat magpahibalo, nga magpahalata, nga giuyab ka na ka, kay, aron nga dili sila magbutang o kining ni ang ati ning gintang sa imong mga kauban. Kabaho biya ka ngayon sa teka kamahal.
1: Ay, Jesus, ay. Ako kay... Ako, kabalo biya ka sa kuan. Di po ko magsasaba po lang ka kay... Mugan. Kabalo biya ka sa kuan ka. Di ba yung pukoy na anapod?
0: Samput.
1: Ayun na, ako ng samput ba?
0: Yung samput mo rin kining 9 months yung bata.
1: Ikaw ha.
0: Ako, kabawa biya ka sa
1: unya ako. Gabi ba?
0: Sa may unya di ay.
1: Kuala po kayo. Manasya kung ano dito sa boarding house.
0: Ayun na, sige kalampag di ha. Kay, gusto magkari mo momento yung mong sildo.
1: Magani, unya.
0: Ako'y bahala sa'yo mo.
1: Ah?
0: Ako'y bahala. Unya.
1: Gusto ni mo?
0: Ambo, to sa may nanahadir.
1: Feedback man nilang. Gusto ni siya?
0: Basta-basa unya ha, matukoy ha.
1: Sige, ha?
0: Tiwasan na mga paperworks, B. Tiwasan na kay...
1: Ano man tayo, ingon ni mo sa kwa? Sa tayo mong chat ni mo sa kwa nga mag-hire ta o babae?
0: Nakita na ko na...
1: Sa man?
0: Dili na ni mo matabang imong trabaho.
1: Mula ginalangga. Uy, mo gina akong gilimahan ba?
0: Natili po ko gusto mahago ka. Kaya gusto na ko nga inag... Doon na tayo sisyon kung ba't yung kagtaman.
1: Baba, kanya atong guardian si Chipsy Doy. Okay ra ba na siya diha?
0: Okay ra na siya.
1: Tama ka daw. Chip!
0: Si Doy!
1: Chip! Chip, Chip, kanya yung baliw, may tipla dito ka, Chip, kanang kape, Chip?
2: Uy, siya kape yung gusto.
1: Santon na gold coffee mix, Chip.
2: Ano, Ted? Busa mo!
1: At tika gano'y kanya Chip si Doy, uy.
0: Oya, pag-istampa rin sa gawas, wanted, duha ka babae, kaya nga mabahin-bahin yung mga paperworks.
1: Sige.
0: Sige, ha?
1: Sige lang ka.
0: Ato ko niya si mong boarding house,
1: ha? Atok ka, kung lubot, B. Lalaki ka, ay.
0: Onya, ha?
1: Sige.

0: Sandali lang.
1: Isang minuto. Ay, ayun lang ha.
2: Good morning, ma'am.
1: Hello, good morning.
2: Ma'am, nakakita ko anong gibitay di nga wanted babay.
1: Nangita gin mi miga.
2: Ma-play sa anta ko, ma'am.
1: Ha?
2: Pa na dawat ana.
1: Wala pa gyud.
2: Ma'am, nakoy dala mga requirements stream.
1: Di bibita na Jessa pangalan nimo?
2: Jessa.
1: Jessa. Ah, sige. Jessa, sulod sa diri Jessa kay ipa kan interview kan ako ihatod ta ka dito kang sa tong amo.
2: Sige.
1: Ha?
2: Sa diri ko agi, ma'am.
1: Diri lang, diri. Sir Langga? Sir? Sir Max? Sir, datay ko na applicant, sir.
3: Pasunlan.
1: Dayon. Jessang, ito ang boss, si Boss Max.
2: Good morning, boss.
1: Akami ba kayo, sir, ya?
3: Okay, dia pabuta lang media. Please sit down, ladies.
2: Kulbaan niyo eh.
3: Nakapasa na kasi mga requirements?
2: Yes po, Boss Max.
3: Taka di siya magang dako, magang ano ba? Gwapa man ka?
2: Taga mga agoy.
3: No need to explain na tungod kay need man yung kayo mong dawal eh. Urgent man kundi. So, dawat na ka. Ugma na yun. Pwede na ka mag-sugod si mong trabaho. Kining ni ang city panganin mo, Day?
2: Jisa.
3: Sige.
1: Nalipay ko kay wako pasagdi ni Max. Kani mo si Max good kay pre gani mo nga relasyon ni Max tago ra magud ni. Sali okay ra good ni siya kay man ni biudo naman ni. Pero amo pang gitago ba kay pre di pa siguro anda may ha mga anak siguro ana. Puto na si Jessa nagsugod ang trabaho. Pero na ko napansin nila ni Jessa og ni Max kay muraga nawa na magos passing di naman kay kuma kuan

0: Ami! Ami!
1: Langka. Langga Max.
0: Gaya ba ni mo yun? Asa man gagawin? Sige, ito nag-insik-insik.
1: At alam, mahugog ka ng CEO.
0: Ay, pag-andali si Ma'am Jessa ay nag-sugo na ko siya. Let's go.
1: Sumay mo sugo niya. Sumay mo. Ako na lang, be. Kaya mo kagibuhat.
0: Si Ma'am Jessa, kuwan-kuwan kay...
1: Ano, mag-Ma'am kang Jessa nga? Ay mo ka ng tauhan?
0: Sama ka, eh. Ay, pag-boot-boot siya, ako may boots diri.
1: Ano naman kami istorya sa kuha karoon na Sir Max? Max?
0: Unya na. Dali ba kay urgent eh kung ipahimo siya?
1: Sige.
0: Dali ha. Ay, nako.
1: Jessa!
2: Yes, ma'am? Napakoy gibuhat tiri asa.
1: Atuhon ko na ka nito ni Kwan. Atuhon ko na ni Sir.
2: Ma'am, nasuko ka.
1: Wala ko na suko.
2: Nakoy, nahimo nga dautan, ma'am.
1: Wala!
2: Sige, ma'am. Atuon ako si Sir, ma'am.

0: sir. Gipatawag daw ko nimo, sir.
1: Exactly. Please come and sit my narangag
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.

0: Dudal, grabe ninyo kayo nitong hanap, ba?
1: Hello, ma'am. Good morning. Ma'am?
0: Good morning.
1: Nakita mo kung ako na ipas skills sa gawas?
0: Yes.
1: Nag-hiring mo, ma'am?
0: Nag-hiring me. Saan nila ka papilis?
1: Nakita yung mga papilis, ma'am. Naradagang kayo din mo.
0: Sige.
1: Ito na. Resume na. Resuyo. Resume, resuyo.
0: Aba. Nag-joke, ha?
1: Dili?
0: Masamang. Dili ka mang luhot. Ha? Magluhod na kay patay kay mo joke lang nairitabi ako sapot niya ako joke ha.
1: I say sorry ma'am.
0: Okay, sorry.
1: Sorry ma'am.
0: Tala
1: ay ma'am
0: ay sa pala ilang saka ay kukun ay kukun ay kukun ay
2: kukun
1: ay kukun ay kukun
0: ay na-apply diri oh na-apply.
1: Hello, sir. Good morning.
3: Good morning to you, beautiful ladies.
1: Yes, thank you, sir.
3: Ami, pwede na ka makagawas day. Ka-interviewon ako ni si...
0: Dawa, ilame!
3: Ay, pangalan ni mo?
1: Isok lang kayo siya, sir.
3: Sagdi lang to siya, kay waray mo gunto.
1: Waray din siya, sir. Ako day si Wilma, sir.
3: Uy, Wilma?
1: Yes, sir.
3: Wilma Joaquin?
1: Laka pala lagi ka sa mga tayo, sir.
3: Nag-tiaw lang ko. Taga-disa mga kaday nga.
1: Taga-ampay yun, sir.
3: Kahimus ba ni mong klaseng pagkababay?
1: Salamat, sir. Salamat kayo, sir.
3: Maday, huwag ka masayop sa pag-apply sa kumpanya na ko. Kaya dili lang mga paperwork sa mong buhaton.
1: Sir.
3: Pwede tapag kang i-model sa ko ang mga produkto na ko sa ko mga business tungkol kay gawas nga sakto kag pamarog. Hituraan kay ka.
1: Thank you, kay sir. Wadyo ka na mali pag... Tapat sa kuwa, sir, kaya niyaagi kong model po.
3: Murag kagpamarog ni Jennifer Lopez.
1: Ay, layo na niyo, sir. Maulaw mo tani, sir, oy.
3: Muna akong ipangita.
1: Matalikid ko kumay.
3: Nitalikod, kinuok. Ato bang kunungan ni Hiday?
1: Na, sir.
3: Atalikod ko nun, day. Tuwad, day.
1: Layo lagi kay, sir.
3: Hindi ako lang ko.
1: Mubor pa kayo kung sayal, sir.
3: Hindi na klaseng babae akong ipangita. Chubby?
1: Yes, sir. Akong trabaho, sir. Unsa man ana lang niya akong trabaho, sir.
3: Taguan ka, kining...
1: Mura, maglakulakaw lang ko. Sige, model lang, ingon mo, sir.
3: Iga, plansa ka sa kuang mga bestida. Ako, mga suoton ako.
1: Ay, sir.
3: Dawata ka.
1: Ay, sir, salamat kayo, sir.
3: Sige.
1: Sir, lagi-lagi ka kalama, sir.
3: Lagos ko, diya. Nabangga.
1: Sorry kayo, sir. Salamat na lang, sir. Nalipay ko na dawat ko, sir.
3: Day, kanang... gaksa ko utro ba?
2: Ayaw naman.
1: Salamat kayo, sir, ha? Salamat, sir.
3: Kalami, nigahi ako.
0: Moto mga maring.
4: Ay, ego.
0: Sugal lang abot ni si... kanin si Jisa o si Wilma. Pero nausap na ang tinagdan sa kong uyab. Nga si Max. Sakit lang kayo para sa kuwa ba kayo? Ikaw kahunat ba kayo? Naman ko siya sa opisina, good?
4: Ligo ng
0: kaya kanin yung opisina na mo, gabi na mo guli kayo niya. Ang kwarto sa kong katuntag iya, nara sa pikas na po nga ro. Mo niya nga, murag lahir na kayo ba? Ligo katulog kayo. Wala naman ko, wala na yung time na ako.
4: Pagka...
0: Buto nga, ako siya kikumprunta. Uusan na yung status sa mong duha. Okay, na yung mga pangitabo?

0: na man ka? Kusuke ka mo turjak na ko ba? Nya pangumal. Karun sa katong ako pa isa dia, grabe kay ka. Nya karun nga daga na kami. Nalang man ka lagi sa ilahan, nakapokus lagi.
1: Ami, palangga.
2: Eh, mo kong kasaban? Ako ba yung boss dere?
0: Bitaw! Dili mga boss lagi, pero uyan man ta.
1: Wala na ko nagibalibad, wala ko nagiksapayan nga. Uyan, uyan mo kita. Gani ka upat na ko ka-journey mo.
0: Magkupas! Pag-abot pa lang na ng Jisaw ni Wilma? Mura na dyan mga kuhan ba? Marang nabuang ba?
1: Ami, ami.
0: Kung saan magiging pagkawin na
2: na? Wakay katungod, masuko, bawalan ko ka. Di man taga-asawa? Ha? O sa'yo gusto niya magpotbulod na ka na kong kumpanya?
0: Kuyawan mo kay Surya, no? Abi kay ikaw mo yung akong boss dre, alanaon ako ni mo?
2: Ako ni ka mo, kuhan.
0: Kung saan magiging naalan nila ni Wilma o ni Jisaw nga, wasa ko ah. Kaya ko lang ipakitaan mo, tanan.
1: Ami,
0: wala kay... Ibuhat na lang ko, tanan.
1: Ami, wala kay angay pamatudan tong kay... Okay po kay ka. Pero kinaukihan mas Jisa.
0: Usa?
1: Si Wilma, okay po kayo.
0: So ako di ay?
1: Okay po kay ka.
0: Ginumpong pero... ni Magtulo?
1: Ami.
0: Tungunda na mga bayanang. So alam pag-abot na rin, naguba ang ato relasyon. Di na magmahis ko ang mga tawanan na. Kuala ang mga bayanan di ay?
2: Maghiusa na lang ko, Tadirik. Di ta magguan, di ta mag-away-away. Para mo lang buo atong kumpanya. Ayaw nagsaba siya nga uyab ta. Kaya ako po nang silang giingnan nga ayaw nagsaba siya yung mga uyab
0: na. Kuyawa mo na ako ka story ang hod. Kuyasa naman no? Malami ang ananahon. At ananahon ko yung bantay lang kami. Gawas ko!
1: Oy, oy! Abi! Mahala ka ba sa ako? Ako ang masunod tungkol kay... inom mo sana ako ni Turbo, Bi. Di mo sodos, Jay Sharon, taon-taon. Inom mo na ako na... Ay, ginawa ko. Uy, nigahe na yun. Siya magkaunag shoulder eh. Abog hangyon.

0: Wait, dekat tak?
1: Mam?
0: Usah lika, ha? Masih lagi pakaun ni kuasa mo jisa.
1: Mama ayok.
0: Usah lagi pakaun sa mo ni Max.
1: Buik ko, buik ko. Usah lika.
0: Kuya kay kano?
1: Usah lika jadi akan nama suko-suko bangka.
0: Ako ay mong senior officer dere.
1: Onya.
0: Ha, usahan.
1: Usah mong concern.
0: Ngano mga yun sa mga ni mong, ha? Yun sa mga ni mong na si Sir Max.
1: Kada, ayun na pangutan.
0: Ano lalain na maganda siya kang anuan? O sige, pakaon niya si Nyo Haday.
1: Ha? Wala siya yung pakaon sa...
0: Siguro, yun. Kaya muso ka na sa kwarto. Nagturjak siguro mo dyan, oh.
1: Hoy, ayun pa takag... Kwanday, ayun pa takag istorya. Kaya wakay mga... Kaya ano, kaya naka-evidensya.
0: Oh, nakita ang alak ko na matanawa lang. Makakuha kayo kong video sa City TV. Ah, pantalagin mo na ko. Ayun, ha? Alang Wilma? Ha? Pariara ba bubuo ka lang Wilma?
1: Ayaw pag kuan kuan pag butbut unsa ako ang kuan diri akay sa tinuod lang di matakaamo. Nya ko unsa mi mupod ka.
0: Ha? Pagkuya ko di mo maka storya ko nako. Ha? Baka na wala maka respeto nako eh. Ha?
1: Ay ngano?
0: Ha?
1: Sige daw. Pasakit ko nako di ba katanggalon ni Bus Max.
0: Unsa
1: gisag pa ko? Sumbot ang Bus Max unya.
0: Sumbot na.
1: Mantay ka. Sumbot jud ka.
0: Hoy, tambok!
2: Hoy, sa man, ma'am? Suko ka ba? Ay, hindi ka ikaw tinanawan lagi, ma'am.
0: Sa man mo, ha? Sa man mo nga.
2: Sa man salan ako, ma'am?
0: Sa salan mo? Ha? Sukan pag-abot nyo diri sa kumpanya, no? Grabe na kayo lang kung kala si Sir Max, di na kayo namang kukuhan sa kuha.
2: Okay, buhutan.
0: Kamu na permintig yato bang? O sabay, ang saman yun, o saman, no, ha?
2: Hoy, buhutan
0: kayo, Sir Max. Masampa, mo diri!
2: Ay, isu... Ano, ma'am? Sa man salan ako, ma'am? Na, nanabaho naman ko diri, ma'am.
0: Nanabaho?
2: Oo. Buotan mo kay Sir Max. Di, balusan na itong pinuotan
0: saan. Kakuyaw ko di mo, kakuyaw ni mo, no? Kaya nga naman, yun saan ka ni Max. Ipalamian mo, tama ni Max.
2: Uy, wala kay labot, ana, ma'am, oy. Hindi ka mabot mo ka sa palami.
0: Ha? Ano naman, yung giyak ang tama si Max.
2: Ah, kaya. Ang layo, lagi ka, ma'am. Magsama mga trabahan ko naman, dadiri, ma'am. Ngayon, ikaw po, trabahante, yung masukusuko naman ka.
0: Oh, trabahante ko, dre.
2: Oh, yung parehara ba ng swildo?
0: Pero na ko yung special treatment, dre. Ha? Suwan pa-abot ninyo, dire. Nawala ko ang special treatment.
2: Kaya ko ng apin sa kita, oy!
0: Ula ko yung maya.

0: Unsa man?
1: Unsa man ang gihimo nimo? Unsa man imong papagawas sa mga tauhan? Imo pa nang ipasikitan si Jess ug si Wilma. You have no right.
0: Kaya nga naman. Tuwag kay na kuwala ka lang na giganahan na kagmayo na nila.
1: Dili na mo hinungan.
0: Tuwag kay natagbaw na kasagot pagkababay. Kanang Katrin, no, man, nagkuha ka gal, nagpalit ka og, nagpa-deliver ka, boom, dring, kanang man. Supabed kay, nga naman.
1: Ami.
0: Silang duha ay mabagdaon niya. Bisa ako, itpechapera na.
1: Ami, bisag una ito nag-uya, pero okay, katungod nga, bawalan ko nila. Ang bawalan ko, niya nila.
0: Ayoko ko lang na, Max, ha? Kay sultiyata ka, Max, ibigay ka gwapo. Nadami nga lang yun, Max, nga ikaw may kwadri. Mayroon ka mapasaling sa ko, asan ito pang mapasaling niyo?
1: Uli ka gustong buwagan ta ka, dapat dawaton nimo ning sitwasyon. Di ba di ka mo gusto nga mahapi ko ang imong amo? Malipay ko? Kung na ako'y mga panahon nga, maghuna-huna ako sa kinaboy ng problema ko? Kung wala ka na si Jessa.
0: Si Jessa?
1: Kung wala si Jessa na si Wilma.
0: Si Jessa? O sabay kayo wala na Jessa? Magsiga naman ang lingkod niya. Sira inumog tubig. Sira guan. Sira sutsuat. Napay ka Wilma. Dako lang ang bak ang ala.
1: Pero doon na si ambag nga nalipay ko.
0: Huna ako.
1: Doon na po kay ambag nga nalipay ko. Pero mas, kuyaw kayo si Jessa, oy. Kanaganihakan ko niya, day ami. Grabe mo tuli, mulipat ko na kong mata, day.
0: Kuya kayo ka mga istorya, no?
1: Masa may gusto.
0: Pero ay kakilatid, istorya ka sa kotobangan na, na?
1: Aron nung pamatunan mo, trisam ta. Ayaw ka. Masa may mong gusto, aron nga, magkapamatunan daw sa kamayo sa naglipay ko. Tapursam na lang ta. Ikaw man akong unahon.
0: Kuya kayo ka mga istorya sa pamatunan. Wala ka nalipong? Wala lindog mambalahin mo, isulti ka sa kuana? Ang imo mapasalig sa kwasa unak, anong nag-aabot ang naman doon ka mong babae? Bantog rin kayo, nangita kang doon ka mong babae?
1: Ah, wag po, mura po ka kung akapahimulo sa usapi.
0: Ah!
1: Ah, ang imong spiral niya sa imong sildo is 15 mil rin buwan, yung himo na kong times to, himo na kang 30 mil.
0: Bisan pag mahimo ba lang 4 mil? Ah, ang imo mapasalig mo, ako ang,
1: kaya nga nung,
0: gigunitan.
1: Gipasaligan ta kang hinugmaon ta kang minyuan ta ka? Uyan mo man ta?
0: Kuyan mo istorya, no? Inana na lang ginay kami istorya na ako, diay? Inana na lang kabaliwalaan ni mo?
1: Kaya nga, no, di tinood nga na, ni kupit ka sa kuha tungod na po si kwarta na ko. Hi, sus! Yung mga bayhana mo. Mukabit na mo sa mga laki kung na'y kwarta, pero guwako'y kwarta, di mo mo.
0: Kuyaw kayo ka mga istorya!
1: Pariha sa mga tanan! Bundak ko ni Portan.
0: Sa pausa ka!
1: Maapsan akong apin. Imo kong ipasakitan? Ha?
0: O sabi niya?
1: Mahimong pasakitan ko ni mo. Pero ayaw pasakiti si Wilma o si Jessa.
0: Ano naman? Kaya nahulong na ang imo ang kasing-kasing lang doon, ha? Pag humalong pa'y mulos rin ako, ni balhin ka sa doon kabatala.
1: Wala ko huwag ka makaangay-hawa ng risikong kumpanya. Huwag dinagang mo sibat. Bayran takag si Farisen Faye.
0: Grabe ka ikaw! Pag-umali mong palabas-tabas akong lawas. Pag-umali mong ilaway-lawayan ang akong timong lawas. Karoon, inahala ka sa yun. Bakit po agot ang hala ka?

sakit kayo sa ako kasing-kasing sa kumulunduman mga maringa, ginani ko ni Max. Magsigil na may away alang yung mga kauban diri. Sakit kayo sa kong buot. Gusto ko mo hawapan, murang di mo pugong na ako, murang pugna na ako mga tiil. Mura baga, moingon sila, moingon ang ako mga tiil nga, ayos ang lakaw kung manasan ni mga imong misyon. Usa man nga misyon nga wako na, wako kasabot mga maring. Oh, tinod, permero. Nabuang ko sa kwarta nga giyatag ni Max din ako. Apan nagkadugay, nagkadugay. Nahuog lang ako kasing-kasing dyan niya. Kung sabi ko buhato ni mga maringay, nawadaan magiging gana ni si Max din ako. Tuwa na magiging ni Jessa o ni Wilma. Enjoy magiging guys rin. Makita lang ko silang tuloy sa opisina. Dito ko sa gawas. Ako makita nga mag-uyok-uyok ang alarm clock, ang wall clock sa gawas. Kabalod ko sila ibuhat mga maring. Tabagi ko ninyo sa iku buhaton. Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Amin.

0: Alright, mga maring. Matong kaagi nga to ang gibasa today. Grabe kaagi ni.
1: Yes, grabe naman si Tutor ko si Max. Oy, si Sir Max ba?
0: Grabe rin si Sir Max.
1: Grabe. Tagpulo makabuo. Okay, hatag siguro na sa mga isa-isa niya, sir.
0: Ayos, sige na pag-ano,

0: Mindanao, oh.
1: Sakay pa rin siya mga lansa or kanang bards.
2: Magsakay pa rin siya ang roro.
1: Roro.
2: So, di ba ginala nga mga sitwasyon, no? Nga, kanina, sulod sa saka kumpanya, o di lang kayo sulod sa saka kumpanya, o sa, kanina, kaya tayo kaila nga nga daghan nga, ila nga, kuhan, lagi, sigaring cookies sa ang iyang, ano, iyang mga, di, sino na, sa ako, kitarbohan ako sana sa, ada kani nga dila ko bisulti dia sa bao tulong na ka di tulong na ka department store
1: pamatud isa na
2: tulong na ka department store
3: ang gay ada
2: ko mga screenshot ala dito
1: na di ay
2: oh na ka ni na ka ni dito nga gi babuntisan ano ba so na mga nanang nga mga factor so di gina mali di gina siya mawala pag ang inyo ang amo labi na ganang kwan nga kining sanga na ada riton kayo
3: gani
2: impas patatas gid pero di man tanan
3: na mga good uban nga kanang di ka balibad ang babae labi pa ka na ganin need kay trabaho niya okay ba yun ang sweldo day
2: yes niya, ano
3: hagdon ka ka ng krisanta ka o niya panang yanaon ba so kung ako ba'y masugot lang pag-uoy
2: mga ni

0: Rosario?
1: Rosario.
0: Ato siguro ato si Sir Max Point.
2: Ato siguro na yung ipasubay ni...
1: Ni Ale Vicente. O, di ba ni Junji Librial. Anak, makuan mag-yuta, matingata ba?
0: Uh-huh.
1: Ikaw siguro sa lugar ni Max, baka kita kag minana siguro mo pakpak po siya mong dungga siguro.
2: Ay, yun sabay di.
1: Ay, di ba? Bila ka nang...
0: Inyo pa yun si Max kay motor po na yun.
1: Oo, oh, namin ang mga kita ni si Maring Erika o kanang mga kanang mga pamayipoy siyang lawas.
2: Ay, namin ka nang ka, unsay, kaya na si...
0: Pareto ka na yan ng short nga cellphone nasa bulsa.
2: Malito kang Max nga inuman niya ang turbo niya. Masin na, dili mo duty ang iyang call. Absente ay.
1: Oo,
2: kasi yung mapahimungtan.
0: Ay, anak di, ay.
1: Ikaw, Biko, ikaw mo yung makuan. Man sa'yo mo anak ko. Mo, kuan na, mo, kuan ka, mo, pareha ka ni Max.
2: Lampurnas, uy.
1: Lampurnas, yun ni mo.
2: Lampurnas.
1: Ikaw, Maring.
0: Masukot magay porsam daw.
1: Oh. Ikaw, Maring, sukot ka na. So, Maring, ikaw may boss. Yan ay maging anak, kagwapa para anak nila ni...
0: Ay, sarad ang namportahan na rito, uy. Sarad, pero palayo ko, lock din sa. Ilak na rito. Tibay ko kape.
2: Ako nang hulugan o kuan maring. Hulugan ako na kanang panyo niya. Punit tabi niya. Matuwar ba na pagpunit?
0: Ay, maro-maro ay mga maring.
1: Maro-maro na inyo. Ano, so
0: maro-maro ay mga style maring.
1: Kukupukupo, pinay ka. Ako, anak. Ako yung nakuan. Sige ko mong kuan ano eh. Mali ko masakta na ako na ginala ko na. Pag makakita ko, parehas niya. Pareha ni Linlin na, uy, kini, mupubuho, kunya taso ka, Adri. Ilak taling portahan, ha.
2: Ayaw kang salin.
0: Iyasad na.
1: Oo, ano, ilak taling, be. Palitan taling, butin, be.
2: Sige na, tambagay na ni, kay...
0: Tambagay, kay wala ka na sa oras.
2: Ano na ta ni?
1: O, sige, kini nga pangalan na to ni Ami. Ams, di mananay mo Ams, usahaw ba natin Ams nga, na kuha naman yung ka di Ams, na suod naman yung ka di ha, na nagsigil ka ka-stress, hawa na lang di Ams, pangita na lang ha, balahin na lang ka dito, tawagan to ako mga kaila dito, eh si Sir Neil, kinangita to Sir Neil, o Trabante, Diyos ko tabato, nilibutang, at ang mga plan dito sila ha, masig pwede rin ka, o ka, ayaw na magkawanda na kay para di magka-ma-stress niya ha. And always remember, kani ginaingon gina ko every day na follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
2: Kuya Juan, biya ko maring. Hantar naman po, hindi kita magka-uban. Sama nga programa, sama nga istasyon. Kiniyato ang tulaman yun.
1: Kung ako ikaw.
2: Ay, naku. Ako si Maring Inday Erika de la Guapa. Dali minsan sa panimang kapinsaan tungkol gamang ngunay usilingan.
0: Hindi lang iya po niyang iyaan sa kanunay panabang kinisitiya. Darya!
1: Masa rin ay tanini.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 33 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ko kumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong gibanatan na inubinom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na po check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sige ka ba't yan si Mukuna ni Mubana?
7: Ay, nahilo sa balanghoy.
6: Uy, ang ikaduhan ni Mubana, sige ka ba't yan?
7: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Uy, katong ikatulo ni Mubana, usabag ka ba't yan ato?
7: Ay, maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga ba na? Usabang pwede ka ba't yan ato niya?
7: Ay, usaba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: paunang headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mayigit isang oras ayon sa Malacañang.
1: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
0: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
1: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, imbestigasyon isinasagawa na.
0: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
1: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
0: Balitang international, Cuba President inuligsa ang bagong parusa ng US.
1: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
0: At sa sports, Scottie Thompson, di pa makababalik sa Ginebra dahil po sa injury.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian Depan.

0: pa posibleng abutin ang isang oras at 20 minuto ang panglimang sona ni Paulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan, inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
1: Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa SONA ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipon ng Kongreso para sa SONA. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanyang desisyon sa pagdalo sa SONA. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa nilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
1: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: SONA Live Report.
3: Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handa nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trafiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigang Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes, sina MMDA General Manager Yusik Nicolas Torre III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagbiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trafiko, emergency response at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News

0: PD, tiniyak naman ang mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa Zona 2026. Tropa natin sa balita, Silvestre Rambo Labay na XFM Mega Manila.
1: Sona Live Report.
2: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pilcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa State of the Nation address o Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Silvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Silvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abiri na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Dagdag pa ni Silvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas.

0: XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng improvised explosive device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNP EOD unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na imbestigasyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ng Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulan seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid, ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng SONA. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
3: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginiit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang SONA ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na manaunang pangako ng administrasyon.
4: Hirap na hirap itong SONA nito para kay Pangulong Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako na karang SONA dun sa maya naman kayo. Hirap na hirap siya sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Pero sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado, hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang kayaan kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat na.
3: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
5: Simula paano pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan? Bila akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi nyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalan ng drone investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa panayam po ng XFM Manila. Sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtas din ang presyo ng mga pao na himbilin.
4: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, mararamdaman ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yung sa realidad, ay tinsasabog yung sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung pagitin niya yun, kasi lumalala ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpute namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso, kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
3: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
1: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
1: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamon ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Ito naman, katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
1: SONA Live Report.
6: Bumaba sa wala pang 50% ang National Trust at Performance Ratings nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tugon ng Massa Survey ng Okta Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng pangalawang pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 4 hanggang 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igreed din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacanang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.

Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Ngayong July 27, 2026, Lunes, sumutok sa 99.5 XFM. Para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 Special Coverage sa

0: 19. Ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapakinggan nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga, at 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
0: Meron pong Antiquenyo Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita. Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Antiquenyo Trail Runner na si John Ray Stingray o NIFA. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail Category ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginana sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hamtik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaang noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atleta Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
3: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
4: Report. Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspek nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspek kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: 11 kabahayan at 2 pang istruktura nasunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, Era Espinosa na XFM Iloilo.
5: Sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Patay ang isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubib, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ang batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalon ang 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang palad. Sinubukan namang iligtas ang kanyang ina, ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan na niyang malubhanang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Sa imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Sanfon o Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng balita.

0: Pang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang body ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometros sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 kilometer per hour at pagbugsong hanggang 90 kilometer per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina, mga katropa, sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan din unti-unti nang hihina ang habagat na makakapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ngayong umaga at inaasahan lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Iraan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa pagamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang balita international, mga katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold. Tinuligsan ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng hakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa hakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz, hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang PPAP Group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism na Secretary Dita Angara Mathay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ng mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro, katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang pinti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, mga katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangan nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanaya, mga dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. And thank God, it's Monday, mga ka-wellness. Ano, welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases, mga ka-wellness. Kaya ang tabayanan po yan, dito lang po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Siyempre, wini-welcome natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA. At napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abala ho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, eh samahan niyo po kami sa ating pong talakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatiling healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Isang malusog na pakikinig ha at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating pong mga FM stations at gano'n rin sa mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Yan, para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating pong mga program as well yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha sa ating pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo mga ka-wellness ha. Sundin lang yung ating pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa ating pong mga products. Ha? At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ha? Malay nyo, mamaya ay kayo ang maswerteng maregaluhan po natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin mo yan na nanonood lang sila mga dok. Na nakikinig lang sila sa program natin. Eh, pwede na agad silang maregaluhan ng ating pong healthy katropa giveaway ha. So mga listener natin sa ating pong mga stations, pwede niyo ring i-text. Yan. Kung gusto yung makisali, ay i-text niyo yung mga good experiences po ninyo ha sa ating pong text line number at pipiliin din po natin iyan ha. Pipilian natin 'yan. Sa mga may katanungan, mag-text sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Okay? Sa mga guys na masumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa ating pong mga leading drug stores. Especially yung ating pong Santone Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix. Pwede mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's DGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong order din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Okay, search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dalhin lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At kag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo kong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mugukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon na ating katawan. Ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan. Puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin ha, na gustong makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256,

0: sa 0964-157-6120.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
0: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yes to Health mga kaibigan. At tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan natin po mga ka-wellness. Lalo-lalo na yung nahihirapan sa pag-control ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Mabibili rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness. Ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin and even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ito pong problema, ano? Itong tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakakaapekto ha sa atin pong puso at mga ugat, ano? Yung coronary artery, yung pinong ugat sa atin pong sa ating puso, ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes, ha? At marami ha sa mga kababayan natin na mayroon pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi ano, hindi nababago, Doc Ron, Doc Algie. Nananatili na number one cause of death dito po sa ating bansa, mga kaibigan. Accounting roughly 19% to 20% of all deaths ay itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin ay nag-rank up sa third, sa pangatlo mga ka-wellness, ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kumbaga taon-taon yan,
3: sa
2: Dok.
3: Pilipinas.
2: At minsan, ano pa lumulobo pa ng lumulobo, mga ka-wellness, ha. Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
3: Kada taon.
2: Wow. Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan, ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease or yung tinatamaan ng stroke, ano? Ngayon ang katanungan, Doc Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
3: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyayari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka merong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na bara doon sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure. Parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo and also, sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ang sikmura at labis na biglaan na pag pagkakaroon ng sweating or ano yung pagpapawis.
2: Yeah.
3: Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit or yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag puputok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat at pumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue, kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
4: Eh hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, eh, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Mm-hmm. Nangyayari ito kapag yung bahagi po ng ating brain, eh nagkaroon ng tinatawag na pagbabara, no? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso, maantak. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke, either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo, no? So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Pag nasa left side of the brain, kana naman.
3: Oh,
4: although karamihan yata parang kaliwa yung napaparalyze, no? Oh, yun yung pag nagkaroon ng pagbabara, no? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. So medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap, no? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, yung tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
3: Mild stroke.
4: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang pwedeng ilang araw o pwedeng ilang linggo. Kung sineswerte, mabilisan lang. Kasi temporary blockage lang naman to.
3: No.
4: Yung iba parang nahirapan sila sa concentration. Yung iba bumagal ang pagsasalita. Yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign. Kapag napansin natin sa isang tao, for example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, ano? F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha. May mga ganon. Nakausap mo pa lang. Tapos, ako, actual, sa clinic, may pumuntang pasyente. Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh. Hindi naman tayo pang emergency case. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingin yung mukha niya.

0: noon sa isang pasyente.
1: Dapat dito, Doc, eh, maagap ka dapat.
2: Yeah.
1: Kasi life and death situation ito eh.
2: Yes.
1: Itong problema na ano, cardiovascular disease, ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain or sa heart area natin, kinakailangan maagapan ka agad. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga risk factors na itong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
2: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan.
1: Mm-hmm.
2: At sad to say, it is sad to say on one part, it also a positive thing to be looked at na ito ay modifiable yung mga causes nito. Ibig sabihin na modifiable, it can be ano, it can be prevented. So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar, ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease. So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang ano, kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Say for example, pag mataas ang blood pressure or may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga ano, sobrang stress, sobrang taas na pressure, na damage yung mga blood vessels. Prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages.
1: Tama, Doc.
2: Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent. But at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga mayroong mataas na cholesterol level. Ang nangyayari kasi kapag ka mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at mayroong madaming build up doon sa mga ano, sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain o di kaya doon sa puso. So pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow, pag sobrang mataas na pressure, puputok, posible magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack. It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat doon sa loob, and also nagko-cause ng build-up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation, kung saan tinatawag, isa itong tinatawag na arrhythmia, kapag ka hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-pump, nagloloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Ang nangyayari, instead na mag-pump siya, shake lang siya. So, ang nangyayari is, nagkakaroon ng build-up, parang nasasakal yung puso. That may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
0: Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor o yung lifestyle. O isa siya sa pinakang ano eh, kaya nga modifiable kasi pwede mong prevent, pwede mong baguhin. Sa lifestyle factor naman ng mga risk ano, pwede yung smoking kasi laging makikita mo pag tiningnan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke. Laging kasama top 2 o top 3 yung smoking.
2: Kasi pag
0: nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals.
2: Yeah.
0: Kaya nga, nakalagay na nga yan sa pakete ng sigarilyo, yung mga pananakot eh.
2: Ilalagay na rin. Pero parang, wa-epic pa rin.
0: Oh, kung ano-ano ng mga graphic image na eh, wala pa rin. Wala
2: hindi na si Carillo, Doc. Ano, vape na lang.
0: Questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kain lang ng kain, especially pagkain natin, more on fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Kailangan lang natin ng physical activity that can help the body use those macronutrients for energy para hindi na katambak sa katawan natin at nagkukos ng possible problem. Ano? So, kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, ni hindi mo man lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balanse, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman, yung fat ang sobrang taas.
2: Sobrang dami.
0: Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Ang kinakailang balance.
2: Balance.
0: Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So, kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon unhealthy diet. Obesity and overweight. So, madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang

0: standard body weight. Mm-hmm. Kasi ang tinitingnan kasi dito yung timbang. Mm-hmm. So yung standard body weight, may mga tao makikita ka, parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat.
1: Mabigat.
0: Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. Mm-hmm. So okay lang yun kasi depends upon your build.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Eh kung ikaw eh 10 kilograms to 15 kilograms, misang nga 20, 30 kilograms pa excess.
1: Overweight.
0: Eh mabigat yun sa ating circulation. So yung isa pa dito, marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak.
1: Mm-hmm.
0: No? Kasi commonly pag mayroong risk, mm-hmm, tinitigil na nila yung alcohol.
1: No.
0: Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure.
1: Mm-hmm.
0: Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately.
1: Mm-hmm.
0: That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol, tapos para kayo nagpapalpitate, huwag yun ang ituloy next time.
1: Eh, hindi naman ang palpitate kaya ituloy-tuloy na.
0: Kaya sabi nga, drink moderately. Yung ginawa, drink moderetso.
1: So,
0: nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness. So
1: kung papansinin natin mga ka-wellness, ano, halos parehas mga doc, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem,
0: mm-hmm,
1: or brain attack kung tawagin, ano? At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito,
0: mm-hmm,
1: na hindi dapat baliwalain o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action.
0: Mm-hmm.
1: Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or papaano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka mayroong mga ganitong problema? Mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga senaryo, ha? Lalo-lalo yung mga natural na pamamaraan, mm-hmm, para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? E mamaya, ipagpapatuloy natin yan mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.

0: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga katanungan ha, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga dok. Ano? Patungkol sa heart attack and stroke na kabilang sa CVD or cardiovascular disease. Dok Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies sa mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack or di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba merong mga ano, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first para hindi mo sa panganib yung kalagay ng isang tao. So ano yung pwedeng gawin po nila?
2: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila, kumbaga blessed yung mga nakikinig sa atin. Kasi ito, kuminsan hindi natin napapansin na yung mga bagay na could save someone's life. Could be your family, part of your family, or kapitbahay ninyo, or someone dear to you, could be saved by simple things. But then, hindi ito pang-replace doon sa tinatawag natin na medical response. Yes, kailangan ito ay habang nag-aantay kayo, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay ma-save as much as possible. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga tinatawag natin mga naturopathic practitioner. Meron nga isang pumunta sa retreat ni Dr. Barbara O'Neill na kung saan is nagkaroon siya ng heart attack, bigla na lang bumagsak. Meron pala siyang heart attack. At alam nyo ano ang isa sa ginamit or ang ginamit para na mabigyan siya ng first aid habang inaantay yung pagtawag ng ambulansya? Well, ang kagandahan doon, hindi na nga nadala sa nagbalik na yung but then the next day is dinala pa din nila sa ospital. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Ang tawag sa atin dito sa Pilipinas is siling labuyo. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Hindi yung mga maliliit na sili. Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung anghang. But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural tinatawag natin blood thinner. Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang heart attack is caused by clotting of blood. So ang trabaho ng cayenne is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng ugat. At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo nakahiligan niyo kumain nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat or sa mga wall ng ating ugat para hindi siya prone sa pagputok na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng edi kaya ng stroke. So kaya ang pag-consume nito ng regular would greatly help. Paano gagawin? So say for example, merong nagkaroon ng stroke, pag meron kayong siling labuyo, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang, mas maganda yung powder. Yung powder naman, is isang kutsara doon sa isang baso ng warm water, yun ang gamitin. And also, doon sa, let's say for example, merong na stroke, ito naman as a mga na-stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100% yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at maibalik yung movement ng though hindi masasabi natin na 100%, is itong ginger bath. Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub, na kung saan is pwedeng malublob yung ano, yung parte ng katawan or yung buong katawan ng ano ng taong may na stroke, is maggadgad po kayo ng ano ng ginger, na kung saan is ma-feel niyo yung init. Hindi naman yung sobrang init, baka mapasok yung ano, mapasok yung tinatawag na skin. So tama lang na ano yung init, and also pwede niyo yung tinatawag na hot foot bath. Pwede niyo yung hot foot bath, yung mainit na ano, mainit na tubig, ilagay niyo sa ano, sa paa, and then lagyan niyo ng mustard kung meron kayong mustard, o di kaya cayenne pepper. Ito ay nagpapaganda ng circulation ng dugo para doon sa mga nagka-problema ng stroke.
1: Nabanggit mo kanina, Doc Ron, ano, about cayenne. Meron itong active compound na capsaicin, ano, as blood thinner blood properties thinner. Ano ang ano natin, yung Santong Plus Gold natin, meron naman siyang allicin, which is also a blood thinner. Meron din siyang blood thinner properties. Makakatulong din ba ito, Doc Algy, sa mga kaubayan natin na merong cardiovascular disease, either heart problem or sa brain area?
3: Yes, makakatulong, pero wag sa emergency cases. Kasi pag emergency, tama si Doc Ron kanina, kailangan mong itampo sa ospital. Kasi it's beyond the capacity ng isang naturopath. Hindi yun yung task natin sa healthcare industry. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, dinala sa atin, iniisip nila siguro, hindi naman naatakihin kasi maayos pa naman. Kaya lang at the middle of the conversation,
2: nandun, inatake.
3: So yun yung point. Ano? Pag emergency cases, hindi natin siya sasabihin na ito yung first aid mo. Yung sinabi mo kanina na capsaicin or cayenne, popular yan sa US at saka sa Europe. Totoo yun, nilalagay sa underneath the tongue. Pag halimbawa hindi na siya makalunok, ilalagay mo lang sa ilalim ng dila. Totoo po yun. It's a popular first aid for having yung nasa ambulansya na eh. Yung mga nurses na nagdadala or paramedics na may alam, nilalagyan nila yan. So sa Santon Plus Gold naman, preventive ang approach. Ibig sabihin, pag nagtitake ka ng Santon Plus Gold, nakakatulong to since meron siyang mga phytochemicals na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Particularly, yung allicin. Ang allicin nandun sa garlic extract na nandun sa Santon Plus Gold. Meron din tayong quercetin. Tanda natin, ang quercetin is not only nature's natural antihistamine. Maganda rin ito sa pagpapababa ng inflammation at maganda rin ito sa daloy ng dugo. Tapos, meron pang mga essential fatty acids and essential nutrients like yung mga amino acids na nandun sa Santon Plus Gold na nakakatulong naman sa pagpapatibay ng mga ugat. So, preventive, ibig sabihin, bago pa ine-expect natin na heart attack, kasi pag may high blood ka, lagi mong i-anticipate na yan ay pwede dumating sa'yo yung heart attack. Especially kung hypertension mo, maabot na ng 140, 150.
2: Sigurado.
3: Alam mo naman, ang heart attack saka stroke, ang pinakang ingredients dyan, unang-una, hypertension. Yeah. Diba? So, kinakailangang handa ka doon. So, from now on, halimbawa, natuklasan mo, binigyan ka ng doktor ng maintenance, mag-take ka na ng Santon Plus Gold kasi malaking bagay yung sa prevention. Ano? Kasi lalo na kung may kasabay ng vitamin C, kasi vitamin C nagpapabilis ng absorption. Ayan, para tumibay yung ating kasi vitamin C is everything eh. Yung ating mga cells is pinatitibay ng vitamin C in a terms na yung ating pong production ng collagen is ini-enhance ng vitamin C. So, ang nagpapatibay sa structure ng ating buong katawan, alam natin, collagen. So, if you have vitamin C, titibay yung mga endothelial wall. Kumbaga, kahit nagkaroon ng chances na matinding pressure, hindi ganun katindi yung risk na paputok yung ugat mo. Katulad ng common na nangyayari sa mga nai-stroke, na saka yung pagbabara kasi sa daluyan ng dugo, pag hindi elastic yung blood vessel mo, mangyayari talaga yun eh. Kumbaga, parang stiff na siya eh. So, pag bumara, wala na. Barado na. Hindi na siya nag-e-expand. So, ganun ang nagagawa ng mga produkto like Santon Plus Gold as a preventive approach. Kasi tandaan natin na kahit sinong doktor nagsasabi, prevention is better than cure. Huwag mo nang hintayin na tumirik yung mata bago mo pa puntahan yung Santon Plus Gold para inumin. Wala na. Hindi na yung makakatulong sa ganung senaryo. Kailangan may emergency care.
1: Yun. Sa mga ka-wellness natin, napakainom talaga yung proactive approach, ano? Especially sa ganitong problema, ano? Itong cardiovascular disease. At maliban po sa pag-inom ng mga suplemento, mga nutrients, pagkapasok ng mga sustansya sa ating pangangatawan to help our internal organs, isa sa napakagandang gawain, Doc, is yung physical activity.
2: Yeah.
1: Kumbaga, walang makakapagpalit dyan ng mga gamot o inumin, mga suplemento. Mm-hmm. Walang pwedeng pumalit dyan na inom na lang ako Santong Plus Gold. Even wala ng physical activity, ay okay na. Napakahalaga po, mga ka-wellness, ng exercise. Yung regular exercise basis natin, napakalaki ng tulong nito. Una-una sa daloy ng dugo sa ating pangangatawan, as well as doon sa mga organs, ano, na gumagawa ng gampanin, lalo na pag tayo ay nag-physical activity, ano. Napapatibay nito yung heart muscle natin. Mm-hmm. And even yung blood vessels, yung daluyan mismo ng dugo, ay nagiging maganda. Kaya nga, di ba, may sinasabi sila, galaw-galaw para hindi ma-stroke.
3: Galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Totoo yun, mga ka-wellness. Ano? Kasi every time na nag-move tayo, na-exercise po natin dyan ang iba't ibang parte ng ating pong cardiovascular system. Mm-hmm. Yung mga ugat natin, yung puso natin. Well, ang puso naman natin is nagpa-pump naman yun siya. Magkilos man tayo o hindi. Mm-hmm. Pero iba pag tayo po ay nag-exercise. Mm-hmm. Kasi mas maganda yung rhythm niya. Mm-hmm. Mas nagiging maganda yung tibok ng ating pong puso, mga ka-wellness. Of course, tigilan natin yung mga gawain na nakakapagbigay ng mas matinding pressure sa ating pong heart area. Nandiyan na yung mga bisyo, ano? Lahat ng mga bisyo. Ayan na nakakasira yan sa ating pong cardiovascular area. Kasi yung mga chemical na nakukuha po natin doon. Yung mga processed foods. Uh-huh. Yan da, isa pa sa malaking malaking factor kung bakit nahihirapan ng husto ng ating pong cardiovascular area, ano? Mga pagkain, mga matatabang pagkain, mga meat. Uh-huh. Yan nga, di ba? Very common na ipinapaiwas sa isang tao na meron pong cardiovascular problem is yung mga meat na mga pagkain. Mm. Kasi yung mga taba na nandun at yung mga
2: hormones,
1: lalo kung poultry, that's poultry products, yung mga cultured na mga hayop, eh hindi po maganda sa ating sistema. Ano? At syempre, iwasan din po natin yung mga matatamis na mga inumin. Pagkain o inumin kasi malaki ang impact niyan sa ating pong ugat. At ganoon rin sa atin pong dugo, mga kaibigan. I think, isa sa mga common na nag-i-impure ng dugo natin, nagpapadumi ng dugo natin, yung mga highly sugary drinks po na iyan, mga ka-wellness. Kaya iwasan natin, ha? As well as mga caffeinated drinks or food. Mm-hmm. Yung mga pagkain na mayroong caffeine. Kasi yun naman sila is highly stimulant.
2: Mm-hmm.
1: So, hindi natin totally pinagbabawal yan kasi mayroong mga instances na kinakailangan mo talaga yan.
2: Uh-huh.
1: For example, nag-drive ka. Uh-huh. Sa halip naman madiskrasya ka dahil sa antok mo. Uh-huh. So, mayroong mga ganong instances.
3: Oh, depende pero, lang yan sa kondisyon. May mga talagang sensitive sa caffeine.
1: Oo, tama daw.
3: Saka ngayon, ang caffeine, hindi lang naman sa kape.
1: Tama daw, tama. Oh,
3: sa mga energy drinks, sa soft drinks.
1: Oo.
3: Kasi ang caffeine kasi is pang-stimulate.
1: Pang-stimulate.
3: At once you are using a stimulant, nakaka-addict din yun.
1: Mm-hmm. Tama.
3: Hinahanap-hanap ng utak ng yun kasi yun. Parang it's for the brain . Parang wow.
2: Boost ng dopamine boost.
1: Euphoria, sabi ng brain. Kaya hahanap-hanapin lagi niya yun. Ano? Mm-hmm. Kaya kung gagamitin mo yun in a daily basis, imaginein mo yung katawan mo na siya lagi. Sabi pa dyan, break the limits.
2: Uh-huh.
1: Parang magandang pakinggan, pero pag yung katawan mo na nagsasuffer because of that pwersado ng husto yung katawan natin, mga ka-wellness. Ha? O kaya kung kayo ay nag-take ng mga products na meron pong caffeine, mas maganda, iwasan nyo na muna yan sila. Alisin na muna, mga ka-wellness. Ano? O kung ma-coffee lover ka, tapos mahilig ka sa mga caffeinated coffee, palitan mo ng mga uncaffeinated. Ano? Ang problema lang ngayon sa mga yung mga decaf ng mga coffee, yung mga hidden caffeine pa rin. Yeah. Nadadaya pa rin tayo mga ka-wellness.
2: And also yung ano, yung mga chemicals. Mm-hmm. Yung chemicals lang to decaffeinate the coffee, yes. Ano, the coffee itself. Of course, pag alam nating chemicals that is very disruptive, mm-hmm, sa ating ano, sa ating katawan.
1: So pili na lang kayo ng ano, kape mismo na wala talagang caffeine or very small amount lang yung caffeine niya, mga ka-wellness, ano? Kung gusto niyo subukan yung Santon Gold coffee mix natin, napakagandang alternative para dun sa mga caffeinated coffee na iniinom po ninyo, yung mga highly caffeinated coffee na nakasanayan po ninyo, pwede nyo ipamalit yung ating pong Santon Gold coffee mix. Magugulat pa kayo sa mga benefits nito, mga katropa, mga ka-wellness, ano? Since meron yan siyang 5 kinds of herbs na nandyan sa ano, sa Santon Gold coffee natin, dinagdagan pa siya ng glutathione, mm-hmm, and yung collagen, yung mga master antioxidant na sinasabi po natin, ano? Mm-hmm. So hindi ka lang basta nagkakape, hindi mo lang nag-gratify yung sarili mo, mm-hmm, of having a coffee, pero yung siksik na benefits na nandun ay na i-enjoy pa po ninyo, mga ka-wellness, ha? Dok Ron, ano pa yung pwede mong maidagdag sa mga ka-wellness natin para maiwasan ano, yung heart attack na nakaka-dismaya, mm-hmm, at nakakatakot din for some reason.
2: Ito din, isa sa napakaganda na prevent ng clotting, mm-hmm, is itong bromelain. Ang bromelain kasi is nagdi-dissolve ng clots, mm-hmm, or clotting, mm-hmm, sa ating ugat. So, saan ba natin makukuha yan bromelain? Yung pineapple o sabi niya. Mm-hmm. Yeah. So, pag iinom po ng pineapple juice, hindi po yung ano, ha? Hindi po
1: yung nakalata.
2: Nakalata kasi kung minsan kalimitan is may nakalagay na mga ano, added sugar, mm-hmm, doon sa ano, doon sa pineapple juice.
1: Mas maganda. Sodium pa.
2: Yeah, sodium.
1: Yun, tingnan nyo lagi yan.
2: Mm-hmm. And mas maganda is kayo mismo ang magpiga. Mm-hmm. Oh, gadgarin ninyo, mm-hmm, o di kaya i-juicer ninyo, and then pigain ninyo, and then inumin ninyo. Also, flaxseed oil and chia seeds is napakataas sa ALA, mm-hmm, or napakataas yan sa ALA. ALA, ang function naman ng ALA is nagpapababa ng ano, inflammation and oxidation sa, mm-hmm, ating mga blood vessels. Also taking vitamin C to prevent pag putok ng mga ugat, mm-hmm, up to 3000 milligram per day. So if you want yung vitamin C na maabot niyo yung 3000 milligram na hindi, mm-hmm, aasim yung sikmura niyo, Santon vitamin C, mm-hmm, kasi alkaline base. It also hindi lamang na nagpapaganda ng nagpo-produce ng collagen, also nagpapatibay ng ating ugat, also, mm-hmm, it reduces inflammation sa ating ugat. Coconut oil. Mm-hmm. Ito, isa sa mga controversy na palaging, mm-hmm, is itong coconut oil. Pero yung coconut oil at saka, or di kaya ang virgin coconut oil, mm-hmm, ay nagpapaganda ng insulin sensitivity. Mm-hmm. As we have mentioned, na isa sa mga causes nitong cardiovascular disease is ang pagtaas ng blood sugar level, mm-hmm, and also insulin resistance. So, isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng insulin sensitivity is itong MCT, mm-hmm, na meron po ang coconut oil. Kung gusto po ninyo na mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan, masagwa naman mantika. Hindi kaya gata, okay naman pag magata. Also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo yung mas mabilis and also mas madali yung i-take, ito pong ang premium D3 po, yeah, natin. No. Taking premium D3, meron po yung MCT, hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil, mm-hmm, napakaganda po yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics, microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function. And also, tumutulong din na mag-reduce ng calcification doon sa ating mga ugat. Mm-hmm. Lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mm-hmm, mga ka-wellness.
1: Yun, sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, kung gusto yung maiwasan itong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito, pati sa ibang bansa ay ganito rin ang nagudulot ng sufferings, ano, mm-hmm, sa mga tao, ay baguhin natin yung ating lifestyle. Kasi highly preventable naman talaga ito siya.
2: Yeah.
1: Nasa sa kamay na lang natin yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito, gusto natin mag-suffer from the results, mm-hmm, of this problem, o kung gusto natin na maiwasan ito, ano, at hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito pong problema, mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga dok ha, sa mga napaka-informative talakayan ha. At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga informasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mga po, tutugunan na natin ng live ang inyong mga katanungan. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
0: The Secret of Health. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May tagline na mataas na medium chain fatty acid.

0: Premium D3, Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Bigs.
2: Good morning po. Kumusta yung kape na inapin niyo ngayon?
3: Pero masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
2: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape.
3: Ano siguro, sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikman mo, maiba sa ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
2: Sir, thank you ha. Sa pagtangkilik sa kape namin.
0: Southon Gold Coffee Bigs. Ang kape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa kabutika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa Moringa Seed Oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. The secret of health. Three soft gel. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.

0: Balik po tayo sa atin pong programa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahiya magtanong. Sex line sa atin pong numero. Atin pong sex line, 0969-609-6545. Hindi po ganyan ka masala yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: Siyempre, ang programa natin, laging handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
0: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya, at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract, mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug, at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan, ha, sa mga pharmacy na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Gastro Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit, dahil marami na yung nagsilabasan ngayon, mga ka-wellness, ha? Para hindi natin ma-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon, ha? Pwede rin umorder, ha, sa ating online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health Clinic natin, ha? Ay na mabibili po yan ang ating po mga produkto. And speaking of Yes to Health Clinic, announcement natin, itong darating po na Linggo, sa August 2, mga ka-wellness, ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa atin pong Yes to Health na Balibago branch, Santa Rosa Balibago branch natin. So puntahan po ang ating Yes to Health wellness clinic dyan, ano? Matagpuan po yan sa commercial complex ng Balibago.
1: Mga Super 8 building.
0: Yan. Harap yan ng Max Restaurant. Ano? So, mabilis sila matutunton ang ating pong Yes to Health Center dyan sa Balibago. Ha? So, darating na Linggo na po yan ng ka-wellness. Okay?
1: Batiin natin yung ating mga viewers sa Facebook. Ayan, si Sir Romeo Aguda. Sabi niya, good afternoon po. Hashtag The Secret of Health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas Family. Salamat po. Ayan, si Ma'am Josephine Abrugar, Australia. Gandang hapon, mga katropa. Nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Yan, nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po, mga katropa. Ayan. Ayun.
0: Ito rin, Doc. May texter tayo. Happy listening daw. At, ito. Happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
1: Welcome po.
0: Galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
1: Ayan, si Sir Ding Australia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha? At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
0: Yes, so.
1: Yan, all over the Philippines. Eh, kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, pwede nyo i-follow yung Yes to Health Inc. Yan, sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
0: Oh. Yan. Doc, mayroong mga katanungan po dito, ano, ng ating pong mga listeners. Eto, Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya, meron siya ngayon. Dito po kami sa Westcom Road, sa Puerto Princesa ito.
1: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Oh. Kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na naitala sa Pilipinas.
0: Isa sa napakahirap gamutin.
1: Pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga, medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient. Mm-hmm. Na yung ang cancer mo mismo yung target, parang mm-hmm. gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mm-hmm. mostly ang kinamamatay ng cancer patients, nutritional deficiency. Mm-hmm. Kasi una, ang cancer can hack your system. Mm-hmm. Kumbaga, kumakain ka pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. Mm-hmm. So lumalaki siya while ikaw nanghihina ka. Mm-hmm. So yun yung mga consideration diyan. Sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga eradicate totally by surgery, by radiation or by chemotherapy. Mm-hmm. So hindi naman natin kinokontra yon. Pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patients, yung nutrition.
2: Nutrition, yeah.
1: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas vulnerable ka. Mm-hmm. Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patients. Mm-hmm. Kaya hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin. Pero mas maganda po talaga makipag-ugnayan sa Yes to Health Wellness Clinic for personal advice.
2: So, sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
1: Meron.
0: Diyan sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center diyan sa DCRM Plaza.
1: Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga mag-take ng supplement, especially yung mga functional food like
0: Santon Plus Gold. In terms of nutrition, Doc.
1: Kung hindi makapag-consult dun sa Yes to Health Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement. Mm-hmm. Kaya napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation. They follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman, mga early stage. Doon magiging kapakipakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo, na stage 4 na yan, and
2: tapos
1: stage cancer, medyo nahihirapan na talaga even yung pasyente. So nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong pwede sabihin, ito, gamot to sa cancer. Ito, gamot to sa cancer. Wala akong ganun. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
0: Okay yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ganito pong problema, napakahirap talaga at nakakalungkot na even yung mga mayayaman, ha, mga maraming pera na kaya nilang magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan or madalas hindi nagiging successful.
1: Yes. Kasi nga, pag late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
0: Yes.
2: Sa late mga, President Cory Aquino nga.
1: Marami mga ano. Maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
0: Kasi, lalo yung colon cancer. Kasi, ang problema sa colon cancer, daanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-handle sa kanya, pag-treat sa kanya.
1: Saka hindi siya madaling makita. Napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Ano? Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer
0: kumalat.
1: Kumala. Tapos poor nutrition ka pa. Kung sa colon, kung constipated ka pa, kulang ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasi mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Yung problema yung mga deadly na sakit kasi hindi siya nagpaparamdam ng maaga. Kaya kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know basically kung ano yung isang sakit. For example, hypertension or heart disease. Di ba nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it. So, meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga, itong programa natin, lagi nating sinasabi na dito, pakinggan nyo lang. Somehow matututo po tayo pakunti-kunti.
0: Yan mga ka-wellness, ha. So mga kaubayan natin na nakakaranas ng itong problema or meron kayong mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan na mas mainam, ano, ay samahan po ninyo o kung kayo mismo ay magbisita sa ating po mga Yastro Health Wellness Center para mabigyan po kayang holistic assessment sa inyong po mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan, at mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede nyong gawin.
1: Pero bigyan natin siya ng konting idea. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Number one, you need to remove everything in your diet na mayroong harsh chemical that also contribute sa cancer. Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar. Pero namamatay siya in the process of antioxidant. Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables. Then, kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress. Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet. May protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source. Kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pwedeng may cancer ka na nga tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba dinedieta eh. Di ba? Uy, may cancer, kailangan kumain lang ganito. Meron namang sobra, pinakain na ng masasarap kasi baka daw
2: para
1: matikman na.
2: Para matikman na lahat.
1: So, you need to be balanced pagdating sa cancer.
0: Okay. Yes, I think maganda na paraan para maka-cope up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansinin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart. Parang wala nga yata, ano? Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
1: Kasi active yung heart
0: kasi
1: mo.
0: Kasi always siya na-oxygenate eh, yung heart area natin. Pero yung pansin yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka
2: layo,
0: kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers. So, we need more oxygen in our body. Kaya ngayon, physical exercise, nakakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Especially sa pag-combat ng cancer
2: cells.
0: Mga ka-wellness. So, we need exercise, physical activities para kahit pa paano makalaban yung katawan natin. Kasi siyempre kasama ng gamutan at mga suplemento. Okay? Paano po? Napakabilis ng oras natin, mga dok. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Baka may ipahabol pa kayong mensahe, mga dok.
2: Well, maraming salamat, and I hope ay nakapagbigay po kaming ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malusog araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
1: Maraming salamat ka Wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makabuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na yun ay bahagi sa ating mga ka-wellness. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan na lagi nakaantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating mga programa. Ganda rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas ng ating pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang

0: Tá claro que sana.
1: Exciting.
0: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana, exciting!
2: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
3: Mula sa XFM Radio Network Philippines.
2: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binulsa nyo lang ang pera.
3: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sama-sama nating subaybayan at pakinggan ang kalagayan ng bansa. State of the Nation Address, the XFM Network Philippines, special live coverage.
1: Klarek sana, exciting!

0: Davao.
1: M to C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Taklarik sana.
2: Exciting.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya ako kayo sa atong

0: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Dabaw de Oro. Sa akong Maldes atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mapibili sa mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Opo, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Ο οικός έχουμε το μπανάν. Unsay buhat ni buhat ng hait kinabaha?
1: Mauni ang putul sa imong kinatawo nga sobra ka tukyo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tanan.
0: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.

hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw. Ining programang X-Rated. Dili lang diri sa Visayas, lagip ng Mindanao. Na makalain-laing parte ni ining nasud Pilipinas nga nagatang sa umaabot nga sona. Panuna ang tanan. Sa ibiti sa kadali ang atong programa. Ay kung why maminaw, para sa asa pa maninga mo ang drama. Kinahanglan po na ako ang inyong mga tambahan. Sabi na kay daghang problema ang gipadahan din hini ato programa. Problema nga, wa man tayo labo sa sinugdanan, apan kita ang muhuman sa katapusan. Ambot bagid ninyo? O nga nung sa kadaghang piliun ninyo? Ano man ka ng dalana? Nga naman ka na ang inyong giagian nga pwede mamumuagi sa laing agianan. Kaoban na po ninyo ang inyohang bantugang mantatambag na utro pong tambaganan. Ulang nagtibi-tibi kay hapit naman mo resign. Muna, resign-resign niya. Muhilat mag-iay. Muragta. Dadili ka na nga itong hisgutan karong hapon na. Hisgutan na ito kinikinabuhi sa laing tao na side. Kadiha man tamaayong, ang hisgutan ang kinabuhi sa laing tao. Kumatinga mo o ganong ga-sunglass o naka-black ko tanay. Kaya na-comment nga, muski sa rin namatay. Why namatay? Gilubong ko lang ang gugma kong gipugos ko sa pagpatay. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Mayong hapon diha sa XFM Davao, XFM Tagum, XFM Gensai, XFM Mati, XFM Bukidnon. Hu, kahangak man di ayo eh. Inaot ko nga na ka mo sa kapis kayo may panglawas at mga suking tipaminaw sa nakalang-laing dapit diha sa Mindanao. Kamu din ha sa Mindanao. Inaot ko nga ako mga katropa din ha sa may Davao. Labi na itong naapektuhan sa baha nga nahitabo tungkol sa kusog nga ulan dala sa bagyo. Inaot ko nga why de kong damage nga inyong naiaguman. Una, resulta na sa mga flood control. Mga kaniad to mga politiko nga nigunit niya na mga proyekto ha. Ay naku. Ay naku. Paunsa na lang kiningki batiko. Ay ano yung sulot-sugilanon sa atong suking tigpaminaw? Nga nakahiga yung nagigsuwat. O siya yung napilian niya atong basahon o taga-kinabuhi ang iyang sugilanon. Kining usa ka lalaki nga taga-General Santos City. Nga atong itago sa pangalang Luel. 25 anyos. Ang iyang problema mahitungod sa naitabo sa iyang o galingon. Maragdi man siya silingan. Bahin kini sa iya mga desisyon sa kinabuhi nga hinungdan karoon. Kamakaingon siya oga.

0: ng dagway ni Munya magpare lang ka?
1: Di ba nitiaw nga ako ba? Gusto ko magpare ko. Gusto ko mo services kinuho.
0: Uy, sure good ka?
1: Uy, sure good ko.

0: na kung lipay nga mao kanang imong gusto, Noel. Nga moalagad ka sa Ginoo, pinaagi sa pagpare.
1: Dugay na ko nang andoy nga moalagad sa Ginoo, ma.
0: Kanindot ka nga do na ko'y anak ka, pare.
1: Pasama, magpare ko. Magpare ko.
2: Kung mao ka na ang imong desisyon, anak, musuporta ko nimo. Kung na magpari ka niya.
1: Salamat kay pa.
2: Wa ko'y pagsupag. Kami si mama nimo.
1: Salamat kay ninyo pa. Iligraduate ako din sa high school. Kung makakita na si mama og sponsor nako ang pa-eskulahon ko sa pagkapari, magpari ko.
3: Uy! Sigun, ang pag-iday na mawa ang imong kumuha na magpare ka?
1: No, babe?
3: Sila, laaya. Ayaw yung pagpalit-pare. Uy, no, isang man ka, eh.
1: Hugot ang kong desisyon. Magpare ko.
3: Bye!

0: Magbali gud ka bay?
1: Nagtuo gud kang nagbinuang ko?
0: Mausa naman taon ka eh.
1: Pasensya na bay.
0: Ay. Nala. Na kung mao man gani na. Sige sige sige sige. Ubadala na ko. Ngita tag chicks.
1: Oh?
0: Oo! Pahimos og maayo samtang wa ka pa mo eskwela sa pagkapari.
1: Pasensya na bay. Pero dili ko maghugaw-hugaw sa akong pagkatao.
0: Oh,
1: magtinarong ko bay. Dili ko magpasipa og mga babae.

0: ayo ayo banyak dia tersusut dah.
1: Ma. Sedap. Ai kena pergi lah gud. Memang benar gak kau selayuk ngedit datang kita.
2: Lakon tu akan sesuut. Limitado na ngamu pagka kita limo.
1: Nalam gaya puntas Pilipinas pa ba?
2: Oh lagi, pero layo ka na namo. Ato ka na sa Cebu.
1: Pa?
0: Pag ayo-ayo bayak yun dito anak ha? Pag ayo-ayo bayak yun.

0: ginaot ko nga. Matuman yun ang imong ipaghandoy.
1: Tabang ila kog ampo, ma. Pa. Nga, makalahong tagi ko.
0: Makalaong ka, anak. Makalaong ka.

0: Igas lang ko niya, ha? Sa mga cheese ka mo, duaw nga to sa seminaryo.
1: Ikaw ba? Abay na ko, musiryoso ka sa panamilit na ko. Magkinulok ko yung maghihapon kag sulti.
0: Ikaw, di ay, siya ay. Ikaw ba? Hindi lang ko ta magseryoso, good. Kaya anong dili ta sakitan?
1: Bay,
0: kita na ba yung suod kayo, bay? Unya, ikaw ang nagloib. Papalayo ka. Yan, malangkunin mo.
1: Saan taman, bay? Mga magini ang tawag sa Ginoo na ko.
0: Lala. Kung saan ka masaya, dyan ako suporta sa'yo. Pero katong akong gingon ba? Ha? Ilgas ko, good. Sabi siya, ay ilgas mga chicks ito ba? Kumad to.
1: Ay, kasi binuang niya, good.
0: Ikaw ba? Di man na binuang, good. Ang samang ka. Tinarong man ko. Og tinood man ang akong gisulti. Base sa ako nadunggan, kana ako nung seminaryo, na ako nalang yung mga chicks nga mag-anaan ko, no? Ah, naamagani ko na yung ubang seminarista nga mugawas kay natintas, babay?
1: Di na mahitabo na ko, bay. Imposible ka nang mahitabo na ko.

tip ko kamingaw din sa seminaryo eh. Gimingaw kayo sa amo. Nila ni mama. Ni papa. Sa kumayigsoon. So, pagkikamingaw kong gibate. Pero dili ah. Pagsuway lang yun ako. Pagsuway lang eh. Mga ako na yung pakigbatukan ng tanan. Pagsuway lang eh. Nabaghuan lagi ko din eh. Nabaghuan lagi

0: Wala na ko damnga. Tulon ako katuwi din sa seminaryo. Kumusta na kasi sa mga magpapa dito, no? Taon-taon naman nga wala sila magkabisita na ko din eh. Gusto. Sunod si Manaday. Fiesta man din sa seminaryo. O doon ay mga programa nga giandam. Maaligli na sa din eh kay fiesta man. Tiglain na kong uuwi. Pabawais ako. Mato ko sa kwarto.
1: Hi!
0: Hi!
1: Tagagawas ka? Or niya ka din eh? Kuan mangkod? Asa rin dapat ang CR din eh? Katultul ka?
0: Ha?
1: Hey!
0: Si Arturo, nara di ho. Kaya na, mau na di ho.
1: Thank you.

0: na.
1: Okay lang.
0: Wa lagi kay bisita, no? Ang uban nga seminaryan, nalagi ang ilang mga parents. Ang ikaw, wa lagi.
1: Busy na siguro sila sa mga magpapa. Nga layo mo sila. Okay na sab kay niyaman ka. Idoa mo ko nimo. Thank you, ha? Thank you, kaayo.

Ngaling, naingon mo ko ini. Oo, ako manganday nga, mao ni mahitabo. God, tuloy ko sa akin akong buhatan. Naglibugi ko. Sabi akong buhatan. Sabi akong himuunan eh. Lord,

0: Nganong ni aka?
1: Ma.
0: Nganong ni amang ka ha? O kinsa man ang babae nga imong kuyog?
2: May buntag nang Noy?
1: Luel? Pasab kami yun.
0: Luel, onsa ni ha? O kinsa siya? Mabdos ni siya? Maklaro na ang iyang tiyan nga. Mabdos siya. Kinsa man ni siya? Luel, nga nun eh.
1: Masuri.
0: Unsay?
1: Pagkis ko sa patinguha, ma. Sorry kayo. Natintal ko.
0: Oh, Luel!
1: Siya si Sarah. Akong uyab. Huwag mamahimo ng inahansa kong anak.
0: Unsa?

0: Pero na kay sorry.
1: Nagubang imong pangandoy tungod na ako. Huwag hangtod ka ron. Huwag pag-itaro nga tinagdan si mama ni mo na ito.
0: Ayaw ka balaka. Makinawat na sila sa kadugayan. Ang importante alang nako, mao ikaw. Ikaw, Sarah.
1: Lowell.
0: Mahal ko kay ikaw, Sarah. Mahal ko kayo ikaw.

Wala ka ayo magtingog sila mama o papa dirin ako sukat sa among pag-abot. Tungod kay wa nila na dawat ang nahitabo dinhi nako. Taas kayo sila ka-expectation ngan hinako DJ RC. Daghag mga pangutana sa akong huna-huna. Sa akong ambisyon nga magpare o karon migawas sa seminaryo, kay nakamamabdus ko. Dako ba ning sala? Hangtod karon wala pa kayo makadawat sila mama o papa. Di ginatinggan si Sarah. Sa may among himuon. Angay pa ba nga? Maglain na lang ni magpuyo. Aron dili mahasol sila mama. O si papa namo. Palihog hatagi ko og tambak DJ RC.

si Luel? Okay ni si Luel. Dini na lang kuto ba nga akong sulat sugilanon. Daghang salamat. DJ, gusto din ako i-request ang Kabilang Mundo by Shackle. Shackle ba ni? Wala paminahan ako pagbasa. Mauna yung akong special song request, DJ. Wala lang, pampalubag sa dughan. Daghang salamat.

0: FM. Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigugda ako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan sa kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang

0: Saltong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Saltong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Saltong Plus Coffee Mix. Saltong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Saltong Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na good ko everyday. Less stress. Tapos,

0: kay di nataka-klaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin. Biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist. Firm gid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo. Food supplement for men.
4: Ako si Yomari. Isa ka construction worker. Always bugka tong trabaho. Pero bisag kahapoy, always lagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Pasekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 2:12 in the afternoon. Time check is brought to you by Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, pampaligan sa inyong lawas, labi na sa mga katropa nato diyang always on the go and always working so hard every day. Kahit tungod kita alipin ng salapi. And there is nothing wrong with that. You can have na itong kwarta. But of course, even though kinala itong kwarta, we have to make sure nga itong lawas ay naahim. So, pirmi, kay lawas ang kapital, mga katropa. Health is wealth and prevention is better than cure. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Open na po yung linya natin sa mga naghihintay. Open na po para makipagsikahan at mag-eyeglass ko kayo naman. Ako mata kay silaw kayo. Just, it's because probably ka nang kuan. Pati na kong tuluga siguro. Ay, di nakatuog man ko. Tuog kong kuan. Maulaw sa kumuing kung ako'y tulog nung nga. Abdan ako sa kong station manager nga tulog. Mahiya naman ako doon. Nakatulog ko, just late lang yun. Late lang yun ko. Uyas kinabuhi, oy. Just like you guys, alipin din ako ng salapi. Natuo na kayo ko. Na no level mo. Nang bilis ako mayroon, kulang kong tulog. Kaya naabtan ako sa kong station manager, gahagok pa ko. Mahiya naman tayo dyan. But anyways, open na nga itong linya. Confirm na Doc JJ nga ka ng atong 6868, hindi naging siya mugan. Oo, ingon nila naka-expire. Tama agad ay si Miss M, nakiglalis pa tato ni Agi. At sa huli, siya pala ang may tama. I mean, may tama. Tama dyan ka, Miss M, nga-expire na among siya. Ayan, alright. So, open na nga itong linya sa 09-2855-08-727. Ayan, ibalik sana ko kung antiparabi. Nga kung antsuhos sana. Na-effect yun ang haifu ay... Kaya nga naman, nakita na ako kung jawline nga nowhere to be found mga niaging bulat. Ganahan ko mag-ana-ana doon. Lami kaayo o panga. Dapat lang effective. Nabuing. Sagot na may ko ni Bayan o haifu. Bahala ganun ko'y kanon sunod si Manny. Anyway, open na itong linya bahay sa itong letter sender nga si Lowell. Si Lowell nga adunay plano o pangandoy nga mahimong pari apan sa dalan nga iyang gisubay ngadto sa pagpari. Aduna siya nasugat ayon ng mga challenge. Diba, hagit sa iyahang sundon nga pakapalaran. O dito niya tagbuan ang iyahang karong hinigugma. Oo. Hinigugma niya nga. Muna hinong dahil karong nga wala sa ginatingan sa iyang pamilya. I'm not joking about that, ha? I'm just using the board nga may effect. Ay, pero bitaw, ay, sa seryoso nga isgutanan. Nakapamabdo sa nga to ang letter sender nga unta magpari siya. Apay, wala nahita mo ang kanyang iyang mga plano, tumulog ang alam. Kay nakatilaw siya o langit din sa yuko. Problema niya karoon eh. Dili man siya tingga sa ginikana. Nangunta na siya, mupahawa na lang ba sila sa ilang panimay? Oon sa bagyo in town ang iyang mga plano. Akong ako dong, hawa na lang sa amodiha. Pero di lang sa kumutambag karon. Ato sa tagaan ng oras ang ato mga letter. Ay ang ato ang mga tigpaminawan. Sa ato ang nagkadaiyang dapit diri sa Visayas at Mindanao. Open ang atong linya. Pwede niya pinduto ng atong numero. 0928-55-08727. Mga katroba. Tawag na yun. Kay kog sa puton ko, autag sa'yo. Oo. Ay na, kaning DJ sa XFM ba? Padung nilang kayo mo resign, diya pa magsigsayo po sa puton. Anyway, ako sa basahon na ito, pipila ka mga messages here. Facebook Live. Ano si Rodrigo Antopuesto Enopia. Hello po, may hapon. Good afternoon, DJ Reyna Chinita. Greet me karon diri sa may tubod ba dyan? Salamat ha. Salamat po sa pagpaminaw diri ha. Parayon. Ganahan sa tayo yung mag-lalo pa sa may paminaw natin. Liam Nilsson. DJ RC, why man mo resign ka sa XFM? Adunay mga butang nga di na gid na ko kayang idungan. Sama na sa laki o gumba. Siya ra gid ang dili sa kong kat. Ay! Pero wala tayo nana. Bitaw, Liam Nilsson, adunay lagi mga desisyon sa kinabuhi. Ay,

0: Riza Alcantara Parkoin. Good afternoon, DJ Reyna Chinita, watching from City Magupa, Barangay Doa. Magupa Dos, Barangay Maglahos, Villa Hermoso. Ayan po, diyan sa Negros Orient, Negros ba ni? John Daryl Bilona, Bilonoak. Shoutout ko sa tanang taga na kong mga ex-DJ nga nasa laing-laing nasod. Wow, Mr. International. Hello, my napon mo. Charmian. Ayan. Panawag na mo eh. Karoon na ganda na akong istorya tanan. At uli yung manawag. Apa ba music na nagitaan ni Roy? May katambag, no? Ako sa loob na nasa kong tambag. Ang tayo manawag. Hindi ko manambag. Kamura may kugihan kayo nga maghimantay sa kinabuya ng uba na itong kuwa. Hindi akong bakakon. Agarit yung kadinji. Ay, hindi mo ang chitmini mo mga palabi ninyo. Dili sa kong inaanam. Dili ba di ay? Matod ni na. Sige, pangita pa na ako ang live. Uy, kay nag-live na beta sa Sona. Jason De La Cruz, maayong kagahapon. Kagahapon o kahapunon? Sa mag-Jason. Ay na siya. Ma'am Shinit, gipiskat ka. Wako gipiskat. Uy. Wako gipiskat. Uy, wako itulog ko. Ay, John, saan yung si kapangit po? Hindi mong pangalan. May nasa sinawayan kayo sa Chinita. Ano mo yung... Ano lang? May mo, pangitan siya kung may istorya. Tawagan na lang takag baby. Tawagan na takag baby joke. Ay, kung saan ba ni Oy? Kung saan ni Joke? Kung saan ba ni Oy? Kanang, ano mo reklamo ko, no? Ako mangoy mo istorya. Mo reklamo. Kung wala utag ka mo yung istorya niya, ako may mo istorya. Diba? Makasabot ra mo kung kamo nasa kong sitwasyon. Di mo sa mong sitwasyon, sa kong sitwasyon, ayaw na lang gigil sa akin. Unang baby ako itawag ni mo. Randy R. Tiaga Zantizas, hello, may pagpaminaw. Rebecca Cañete Fernandez, Neo Antonio. Ayan. Ano siya, kung saan yung problema sa inyong letter sender, DJ? Ang problema ra gid niya in taon, hindi naman gid siya tinggan sa iyang ginikanan. Ano yung girikanan kay... May dilaw man diri sa langit sa yuta. O man gipaabot ang maadto sa langit. Una karoon niya, kapamabdus ka ni nga, nagplano nga magpari. Namurag, nahiubos yung girikanan. Ako, di ko kakuan ni mo kabaso sa imong mga kuan desisyon sa kinabuhi doon. Kaya kita mga tao, doon na kita mga peak of our life, especially when it comes sa ato mga desisyon. Kinsa man inanawag mo sa may tuwi. Hello, Malacanang.
1: Hi, dili na ikaw busy, Daisy.
0: Say dili busy?
1: Nag-try lang kung miss call kung busy ba?
0: Ah, na. Dili ka busy ka? O mga ginanawag, sukad-sukad ganito. Ay, ano?
1: Basig na haray mo sunod ang tawag.
0: Ayan. So may matambag ni mo, ani Miss M. Sa atong...
1: Ani na lang.
0: Letter sender.
1: O, hindi na itong mga kuhaan ng prestation sa mga ginikanan. Murag na prestation sila ba nga? Ang mga pangandoy, wa matuman. Ano na lang ha? Kalimang good kong magpadol ta sa Ginoo, dool sa ta sa tentasyon.
0: Yes, tinuod na siya.
1: Aw lang ta.
0: So, si pasabot yung palayo?
1: Ay, niyo na ta. Pwede naman sa mga lagad sa Ginoo. Pinagi sa pag-tali minister. Pwede naman. Kung saan man nga nahinay ka na, alangan masag-i mo ng pasagdan nga nahitabo naman na luya.
0: Na naman yun yan, niluto. Nililtaw naman na.
1: Oo, saan naman na. Iwan na lang yun ang kwa. Naragi hapoy dagang pamagi na makaalagad ka sa Ginoo. Dilit lang kay ang pagpari mo ay gikinahanglan. Yeah, sabta lang sa naimong ginikaran karon kung pwede. Paglain na sa mo paglikay sa samo pa. Kadawat na ba na? Nailulong ba? Kita na na silang apo?
0: Bito, no?
1: Maulang na.
0: Palabiya lang, good.
1: Oh, pala biya na mo sa
0: good. Anong lab dun pa manguna, bitaw? Eh, listen,
1: don't get... Dilegay si si DJ Ren at Chineta. Ang guwapong superstar.
0: Ayan. Oy, Morisay.
1: Ay, yung pundok, DJ.
0: Morisay, nabaya ko, ha? Puhay.
1: Galing na hawa ko. Sige, magkag-imang Morisay.
0: Yes. Last na ako karon si Mana, ha? Magbabay d'yo ko ka. Aron, di ba masipangutana sa mga musunod ng mutingog ba?
1: Namiss ko lang ko, try lang ko ba? Ay, why na inisod? Ako rin eh.
0: Oh, kana, imuha niya. Good. Salamat kayo sa imong tambag sa itong letter sender, ha? Ano
1: yan, baka itong awit sa babae ba?
0: Ano saan sa?
1: Equation dito na ako katong
0: sa to? Ah, sugid ni Maria. Sige, pag wala ganyan manawag rin, patugtugo na to, turon ha? Patugtugo na to.
1: Wawa, narabako.
0: Oh, ate, may mo ay na, inagin ang kinabuhi. Sige raw eh. Kaya mas mapay, mas lingaw po hun. Munang atangin ninyo. Salamat ka ayo, Miss M. Eh, okay. Pag wala'y manawag, Miss M, play na to yung song request, okay? Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Ito ko so kinting paminawan, yun na ako ito siya. Ito sige, samdang wala pa'y naminaw. Ako i-play ang iyang song request. Sugid ni Maria. Ay, naadi, ay! Wala! Hindi ko na nakapindot, Dok JJ. Hello, may hapon, Malacanya.
3: Mayong hapon, DDRC.
0: Ayan, kinsa ni?
3: Si Fatima ni from
0: uy, Mako. Ayan, Fatima, mayong hapon. Gaulan din, ha?
3: Ay, wala man gaulan diri, DJ, eh.
0: Sige naman, may kabasa diri sa Cebu, oy.
3: Ay, ayan.
0: Grabe naman, Sandy. Actually, naganang gawas nga ka ng picture nga. Hapit na mo, musbasig, ang kukalyong na nasulod diri sa may kuan, Metro. Metro Cebu. Ay, Metro Cebu. Diri sa syudad kay... Grabe naman yun ni. Anyway, hatagi in tawag tambag niya itong letter sender karon kung ano na kay ikahatag.
3: Ay, naman ko ikahatag gamay kaya na nakuha naman sa katong first caller. Tama ko to yung hangiingon na kuan. Niya na doon lang mag-alagad sa Ginoo tapos na, nakuha naman siya sa tentasyon. Ang ako alam mo advice niya na magpalayo na lang sa sila, silang duha.

0: blame
1: kay taon nga. Yes, yeah. Kung baga dili pa blame ang ilang ipang bati, kay normal lang nga may ma-disappoint.
0: Oo, yun.
1: Kung ikaw ba, may tabo na ni mo ma-Fatima, adunay anak ni mo nga imong gilauman nga makabot kini nga butang, apan wala na tuman tungod kay nakahimo og mga desisyon nga dili angay untang mahitabo. Unsa may buhaton ni Fatima?
0: Ay, ako na lang siyang tambagan po.
1: Imo na lang i-guide, ana.
0: I-guide na lang ako siya.
1: Bakit na namang gida din ha?
0: Oo, okay, kaya na naman natin ha.
1: Alam mo mga ato nang madilit, di man. Diba?
0: Ang tayo mahimo, kung ingon ana ang panghitabo.
1: Tinood, tinood. Salamat kayo, Fatima, sa imong tambag. Ano na kayo shout out niya, Fatima?
0: Shout out ka lang ako sa mga friends. Tatanan lang mga friends.
1: Mm-hmm. Ayan. Tanan ng friends niya.
0: Ang kapuan pala ng DI na nanginaw po ka ron.
1: Salamat ka ayo Fatima all the way from Mako, Davao de Oro. Katropa mo.
2: Exciting.
1: And hello shout out to Sienla. Hello DJ, mayong hapon, still listening from Barangay Montenil, Montilla. Amping DJ, katropa mo, exciting. Mayong hapon, DJ Luwen Arnado, shout out ko sa amua konsihal sila Lorvik Maranga. Maranga og si konsihal Joey Peñas. Love you. Love you na muna ako. Lapon-lapon. Or yell upon. Lami man go DJ. Alang naman po. Ibilingkaran man siya. Ano ba ning istorya niya nga ang lalaki pag vlogan mo to? Grabe naman sad mo. Ay. Tao ha? Open na tong linya. Kung ano na patay caller diha, Doc JJ. Ay, wala. Okay. Agoy, kuratan ako eh.
3: Yes, hello. Isang magandang
4: Okay.
1: Salamat.
4: Patay na.
1: Ayan, go.
4: Para sa kundi JRC, no? Sa ingana mo nga kuwan, sa seminaryo yung manggod, ay napakyas manggod siya, so napa mo siguro posible na di JRC nga mo? Pwede pa man siguro. Kaya na may kasigaran pare diya nga na minyo, diba?
1: Pare, minyo,
4: oh, na ko yun nakuhan ba nga na ipari nga?
1: Di na pari. Di na pari. Nag-servisyo gyapon sa simbahan pero di na sila pari, ha?
4: Pero, taon tamang yun nga kuhan siguro, madawat na magyapon na sa ginikanan ni JRC nga. So, ang taman nga ang bata, huwag mo sala sa ilahang ng tabo.
1: Sige,
4: isa pa. Isa pa. Kuhan mong pod. Nga ka nang natintal na yun siya. So,
1: uy, patintintal lang yun.
4: Tintal yun kayo, kiliburot mang tiyan.
1: Mao. Wa man tayo natutuan lang.
4: Ito ba, di bumbahan? Bumbahan sa bumbas ng sikleta na. Nidako, may yun nga, nagpamatuan ng yun po. Basing, kuha na lang siguro ni Jaisne.

0: Bahay na lang sa anak. Aapo sa mga mo. Kung namahay mo mga gintari po, o gili-gapon, o pakis na mga gapon. Siguro sa imo asamil mo ito, no?
1: Luwel.
0: Magpalayo na lang po siguro, maglayo na lang siguro magpuyo, kaya rin makakuanta yung inahan. Pag-abot mo gapon sa panahon na, madawat na gapon na sa imong inahan, kaya siyempre, apo mo na niya.
1: Naka-mention ka nga, adunay mga pari nga kanang naminyo ha, ang mga Eastern Catholic Churches na sila, nga adunay mga pari nga minyo, o kada na mga wala pag-iordinahan, muna siguro mong pasabot.
0: O gala, yung siguro di dyan, di dyan.
1: Dapat masabtan sa tumatig paminawan nga adunay lahi-lahi ha. So, nagdepende na siya sa dominasyon o simbahan, mga katropa. Na may mga, namalayo pa, bigla lahi man. Pero kung mayong kag Roman Catholic Church, Latin Rite, mga pari kasagaran diligid na minyo, kay magsubay na sila, umusunod sila sa ginatawag niyang celibacy. Oo. Una siya, ha?
0: Gidaya po kayo. Mamo ko ito kung nakuhanan ko. Kaya abin ako ka ng ang pari ba? Na bisag yung asawa, pwede ka po na sila. Dinay na sila.
1: Yes, oo. Muna yun. Upat na kaklase, I think. Ano na tayo ginatawag ng Orthodox Church na tayo sa Protestant Churches. Sama ng Anglican, Lutheran, Methodist, o uban pa nga nagitugutan ang mga pastor o pari nga o pari nga magminyo aglipay na sa ato pod independente kana alalahi na ha basig mo so nga kadami ko pari lagi kaila dito nga nagminyo man lagi to na magito lima ka buok as asawa I mean anak ha tawa ra ba
0: ang sawa to magud nga natintal magud sa tentasyon iya ko to
1: ayan ana kita kanya-kanya man tagi natawag na to mga hagit sa kinabuhi og natungnan man nga wa niya nalabangan.
0: Oo, maala na lang yun. Ang sayang iya na lang di JC, maglayo na lang nagpuyo nga. Kuha na lang yun. Kanang madawat rin po na sa imong inahan. Kung unsa may inahan ninyo ron nga, apo man na sa imong inahan, madawat rin po na pag-abot sa panahon.
1: Yes, corrected by.
0: Eh, ikalipay rin mapunan niya sa inginan. Di JC, kung mataw na yun na, mawana na ilhang kasuko sa iyang anak pag-abot sa panahon ng magawas na gina wala na eh wala na maabot na gina malipay gina kaya wala may apuhan nga wala malipay sa ilang apo
1: true madawat na apuhan may lawas
0: kaya kung shout out pwede mo shout out DJ RC
1: go na shout out na laban na go
0: shout out talaga sa akong mga friends dahil katong ganyan si Tatima Miss Gina yung always po naka-tune in. Then, kayang Kim, nakalimut ng asa dapit na ilang balay.
1: Ibalhinan na ako, eh.
0: Kanada, DJRC.
1: Kanada, ha? Salamat sa imo, ha? All the way from Davao City. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
1: Ayan, ha? Sa mga namina din, ha? Malamang. Sa pamandi ay lain po magtanaw mo nga na ako sa radyo rin nagtingin. Pero kung nagtanaw mo sa live, oh, naminaw naglantaw. Ano? It's 2:33 in the afternoon. As per requested, I'll be playing this song. Singer, I forgot her name, pero ang songwriter ni ini, si Joseph Gara. A song that once competed sa 40th Cebu Pop Finalist. Sugid ni Maria, The Story of Mary.

0: Sugar de Maria by, actually that was song by Joseph Garra, Boholano artist. I just do not know honestly kung saang singer na ni-perform ani during the 40th Cebu Pop finalist. And anyway, we have a caller on the other line. Hello, mayong hapon. Katropa, taga-asa ni?
1: Asa din na ni Crush.
0: Si Chinita man eh, di ba ni si Crush?
1: Ay, naman.
0: Hawa gatuman sa akong mga pangalan. Naghimo pa kong pangalan as a radio DJ. Uspo na dahil ni Kuan. Leonard.
2: Ay,
0: muna mo resign na lang ko eh kay usbon-usbon ninyo akong pangalan.
2: Ay.
1: Mausab?
0: Unsa-unsa?
1: Dili na kanya mausab.
0: Dili mausab kay may mag huwag kaya ragin nyo kung panang pugnan niya, inyong gastuan na akong gastuon nun.
2: Ay!
0: Pero kung nga, o nga, ay na lang, oy. Istorya na lang sa
1: kumutuin. Maling nga, mungod sila ni mo na. Aka kami, pagbinawan pag ni mo.
0: Ano? Saan tama, inayaw ang muna yung realidad sa kinabuhi, Leonard.
1: Kaya kung kung starting Monday, marag tulok adlaw na kung matulog, ani.
0: Ano ang tulok adlaw man?
1: Marag tulok adlaw na kung matulog, ani, everyday.
0: Kay?
1: Pero wala naman ka, masa mo yan.
0: Alam. Ayaw, sa'yo, ikadun na may mga lingaw niya kung mga kauban din, he. Ayaw mo kalimot nga, adun na pa yung matlingaw. Actually, mukitlisyo nung taganin ko nga, si Doc DJ ang muling ko din, he. Ayaw mo kabuot, good, oh. Power, good. Power, ano. Musa mo tawag, musagot si Doc DJ. Ang gamito nga tingog katong binabae, good ba?
2: Ayaw!
0: Wa pa katingog, migahi ng tagpumano. Anyway,
1: ang dami mga makatunan mo kay kanang mga mismong pangasaba ba?
0: Oh, tanawa na ilan ang gyud si pangasaba Doc JJ.
1: Pero bisan ko nang mga saba ka pero do na mi makatunan.
0: Salamat. Pero karon, kinahanglan nato tambagan ni atong letter sender unsa may matambag nimo kay Lowell.
1: Kwan, bro, ako lang matambag nimo. Normal lang nga normal lang sa ginikanan nga mag-expect nga sa pangandos ng anak nga mapakis. Normal lang nga mahiubos pero muna kayo sa Tagalog nga walang magulang na na matitiis ang anak. So, sakso itong gingon ni bro, taga Davao o ni Miss M nga laylo lang una kay sa ngantong-ngantong mama. O sabra ginaimong mga ginikanan kay mahuna-huna nila nga doon na tayo mga pangandoy nga abin na ito kanang ihatagit sa Ginoo sa to pero naagi butang kanang diligid para sa to ah. Pero kana kayo nahitabo man na sa mga wala po na nagpasabot nga kanang gaba na nimo no kana kay gusto ta kang magalangan sa Ginoo pero gitinta lang ka. So bisag na kung man ka sa tinta so wala na nang pasabot nga makasasala na ka kay panong God kanang kita tanan nobody's perfect wala lawas ng perfecto. Kan si Crush lang ang perfecto na
0: mo. Why? Ba? Ay! Kulatan ko. Kaday lang. Oo. Salamat pita ko an Leonard sa imong tambag. Ginaot ko nga naminaw ka karon Lowell ha. Actually, I agree ko dito. At the end of the day, we're still human beings. We're sinners. Pero dilibot pa sabot hanga. Being sinner is an excuse for us to do mistakes and sin also. To be seen again.
1: Ha? Hilak na niya niya.
0: Ha?
1: Starting Monday, maghilak na niya niya.
0: Ayaw sa doon. Maraming ako namatay, ano? Ayaw, oy. Ayaw in tawon. Anyway, tagay, salamat, Leonard. All the way from... Asagi ka, Leonard?
1: Duman Hug Cebu.
0: Saan
1: daw ako ni Kwan, paring boots.
0: Ayan, paring boots. Ayan. Thank you so much, Leonard. Katropa mo.
2: Ay, exciting!
0: Abi. Ano, yung naipit nga manok si Leonard, taga mo siya. Alas 2:42 na. Pipila na lang kami nito. Mahuman na itong programa ang X-Rated. Panahon na siguro nga ako ang mutubag sa mga pangutana. Pero ano ang isa ka last caller? Sige, tumago na ito ni Ditsu Tambag. Hello, maayong hapon. Kinsa ni?
3: Ay! Maganda.
0: Ayan, 3 minutes for you. Ditsu Tambag.
3: Okay. Adi ni mo, para na ako. Ili maganda siya tentasyon. Kanya niya ay pabuk ni mo. Para na ako. Na ay plano ang Ginoo. Para ni mo. Oo. ayaw dito makaingon na tentasyon kay matakot sa manggat ka na to na ay plano ang kay pasan. Ang ako lang talayo lang mo diya sa imong ginikanan kay sa nga to asa raman na bo kung makakitag bata makatao makatao din raman na siya kana lang di dyan nadalian nila kay sana sa imong gikaingon training lang. Pwede pa kung mahabulog grade lang ga?
0: So?
3: Pwede pa kung mahabulog grade.
0: Mag-greet o go pag-greet?
3: Hi Fatima, kumusta naman ka o sa kanang mga namino sa XFM? Mabilisan na lang to ha. Magandang hapon sa lahat at greetings from Dato Kali. From Jensen, katropa mo, exciting.
0: Ayan, thank you so much. Ate may mga chika pa kung taong niya pero wala naman kita yung oras. Anyway, ana siya. Ako na may mutingog kaning bahay na nangiskutanan. Basi pa siya kay Wine, kay Luel. Wala na daw siya tingogi siya ang ginikanan sukat pag-abot nila. Sabi na kay nakamamabdo si Luel o wala na itabo ang iyang pagkapar. Nakagawa si Luel sa seminaryo. Karoon na pangutanan niya, makasasala ba siya? Kaya nakapamabdo siya o nigawa sa seminaryo. Sa tinod na, kung sa seminarista pa ka, nagtuon, o ang tawag ka na nagtuon o nag-andam sa pagkapari, dili sala ang pagminyo. Ang seminarista, wala pa na makasaad sa saad, sa celibacy, o wala pa maordinahan. Kung makadesisyon siya nga dili ipadayon ang pagkapari, kung gusto siyang magminyo, mahimo niya ka na pinaagi sa hustong proseso. Apan sa naitabo ni Muluel, Nadaka man gid sa pag ana nadaka man gid sa imong gibati diha. Dili sala nga naminyo ka. Apan ang sayop lang gyud. Kung naman kay nahimong mali dinhi nga wa natuman. Adi pa ko gusto nga makapakasadaan ka, no? Pero at the end of the day, Mangwil, aduna kay isaad sa imong ginikanan. Aduna sila yung kinatawag ng expectation nga to nimo. Kung naordinahan, nakaisip pari, diha na ka, matawag nga nakasaka. Sabi na sa Roman Catholic Church, no? Wala ga pa, ang magminyo, wala gitugutan sa simbahan. Supak ni sa disiplina sa simbahan, o adunay seryosong kanonikal nga sangputanan. Ang simbahan ay kinahanglan sa mga pari sa Latin Rite nga magpabiling celibate. I-search niyo sa celibate. Dila na kung ano ba yun. Muna, isa lalik pa nga pag-istorya, ang pagbiya sa seminaryo aron magminyo, dili giisip nga sala tungod kay biya siya sa pagka sa seminaryo. Simbahan, nag-ilan sa mga ang usa ka tao, mahimong makaila nga ang ilang bukasyon dili ang pagkapari. Munang, dili ang kaminyoon, importante mao ang ilang desisyon sa pag-ampo. Ba't pasabot na ko diha, yung kung nga imong desisyon, hindi na naman na sa pag-ampo. Kung nakahuman, kung nahitabo niya na imong iampo, niya imong nangayo kagka ng guidance, I would say, it's okay. May dili man kita mo desisyon na ang ginuura ginakaybaw sa moral ethical nga hisgutanan kung kita tao nga maglantaw. Dili ka na sala. Okay. Kibati ka man kagugma. Nag-naordinahan na ka, murag ka na yun ang simbahan ng imong istorya na dili kami yun. Balik ko na to ganiya ha. Natunigon nga base sa inyo nga ano na yung mga pari nga na minyo. Sa Eastern Catholic Churches, aduna yung mga pari nga magminyo. Una sila mga wala pag-iordinahan. Sa Orthodox Church, mga Protestant Churches, mga pastor, i-allow na sila nga magminyo. Alright. Kaning ilang gihimo pangutana ni mo last, okay? O, sa last na tong hisgutan, kaning angay pa ba nga maglain? Alay, angay ba nga maglain ni Sarah sa pagpuyo? Karon di na mahasol. Sa pagkaroon, Aniha, this is for you. Sa pagkakaroon din yung baso limong ginikanan, hatagi sila panahon o oras nga madawat ang tanan o maproseso ang tanan. Kaya tungod, aduna sila expectation nga to nimo. Sakit ang nahitabo tungod kinaglaom sila. Nga aduna sila pangandoy para sa ilang anak. Masabta lang na nimo, kaya ikaw umaabot naman yung ginikanan, makabalo na ka o nganong gibati na nila nga to sa imuha. Wala ka na sila nasuko sa imo tungod kay dili kanila pinangga. Gibati na nila kay pinangga kanila. Sa imo pong asawa karon si Sara, dili na tinggan, di na tumalikayan nga aduna gid ang kalagot. Kaya nga to sa imong ginikanan nga to kang Sara. Walay sala si Sara, di na to gusto pagkasad unang tao. Ngano magibangita tagbikil para pagkasad unang tao? Nahitabo naman ang nahitabo. Ang inyong atagan og panahon karon ang kanang inyong anak. Hatagi og time and space yu ang imong ginikanan. Ayaw pugsa nga madawat nila ang inyong pagpangayog pa sa ilo. Respetoa ang ilang gibati nga sakit sa dughan ug dismaya. Panangga nimo imong ginikanan, tagai silag panahon. Pero ayaw lubye, as tawag ni sa Bisaya lain pang term. Ayaw sila pasagdi nga magpabili ng kalagot diha, ha. Isa pa man ingon ko din eh nga tagai silag panahon, di mo pasagda na ang gini mo. Hatagi silag panahon, pero ayaw kalimot nga moduol nila, sampiton sila. Kay maabot rin yung panahon nga madawat anak kagihapon nila. Balibalihon man nato ning kalibutan, umulan man nato ning kanang chlorine, ginikanan gihapon nimo na. Sa karon, Lowell, ang imong hatagag panahon kanang inyong umaabot nga anak. Hatagi sa og panahon ang imong ginikanan kay aware na wala ta sa ilang posisyon kung unsa may gibati nila kami. Sabta sila sa kutob sa imong makaya kay sa pagka-istorya pangangamurag ka ng kuan lang ang istorya, mabasol ka, apan, dili nimo sala tanan. Dili dakong sala ang nahitapo. Na ha? O kung kulang pa gini ang pagpasabot, open ang ako ang messenger para ni Ana. Tawagi lang ko kito bago na ako. 249, o ganun na pwede hang tao nga Ana mo tambag ninyo, no? Iwal mo sa simbahan, iwal mo ikaw kay nagikam ng igag seminaryo, doo sa mga pare na nagtudlo ni mo, sa mga tao nga mas idaran sa imo, ha?

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Tertarik sana.
1: Exciting.
4: Kadugayan ninyo, Gipon. Moral, alam mo ang nagigsyon.
0: Taklarek sana.
1: Exciting.
5: Santong Blast Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pa. Salamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Max, daghan ang atubangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud eh, kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakos sog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified premium D3 user. Testing ipod niyo.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayo eh, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong
5: 95.9
12: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teko 2.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: XFM.
3: Exciting.
1: XFM.
4: Santo Blast Gold.
5: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Blast Gold, akong gisulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blast Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blast Gold.
4: Santo Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blast

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa

0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Texted by 33 years, taga-Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: pabese sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Bang?

0: kay ikaw ang itawag balagot na dyan kay kundimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pod kabulan wala ka kabayan?
1: X. XFM. FM.
0: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo. Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AEX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulog sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang
ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod dito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis ng mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa
tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa.
Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy back ng kuryente. Dagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa naiinaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.

Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor.

at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw.

0: 2026. State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Pagpak bro, pagpak, pak. Huh? Alas 4:05 mga katropa na human alas 5:31 sa kuang relo dire katropang bricks. Ha?
2: 5:33 no.
1: 5:30 advance na siya. Advance na. 5:30 -2 ka, 5:32. Nauman siya 5:31 yun to be exact, no? Sa to ang reload rin. Ambot sa inyo ang reload niya. Basigla ilahit ang reload. Ano, dilita aning reload sa kuan, pag-asa. Pero ang XFM time is pag-asa time. Mga katropa, no? Ato ang palagpakan kay sa karon nga zona, puro siya ingon og kanang report. And na yung mga plano for the next few years, bisa pa man kini mga katropa og mulagpas na kini nga to sa iyahang nga termino. So, natapos ang zona nga walay mga ini untoward incident, no? Bisan og naabay mga kasika sa gawas mga katropa. Daghan ang umusta diha, no? Kisa na nakinailhan diha katropang BRICS. Siyempre ang Senate President naman yun na diha. Kisa man ang
2: mga sip-sip.
1: Ay, si Kwan ito di ay, si...
2: Si Kwan.
1: Hindi sekretary nito, katong dakong tao nga marag, namuti naman halos sa mga buhok niya. Si Villanueva, kumusta si Villanueva? Linya sa mga minority, majority.
2: Sa Senate.
1: Linya sa majority sa Senate, kumusta ha? Bao, Irwin Tulfo, grabe na ka Bao, grabe naman ka batake.
2: Hanggang ulo
1: pitatanggal ang ulo ni Irwin Tulfo ha. Labon kay grabe nakapanunglon na sa unang panahon ha. So,
2: halos niya paksiun si President Bongbong Marcos kanya to, pero karon litson.
1: Gipaksiun niya pero kay gitagaman siya litson marag-ok ini. Pero naay mga nindot dito.
2: Ikaw naman katropang Alan na pag doon na kay Sal-N na 400 million. Tapos gipangutan na siya sa Osaka Angkor sa Osaka Television ang yaman mo na.
1: Nakuha ko yan sa pagiging media ko.
2: Nag-iipunan ko yan sa ingon pa niya.
1: Sa pagiging media ko. Matagal-tagal din siya nagiging media.
2: Malay na to katropang Alan. Sayang papatrabaho katropang Alan, tag 1 million a month siya.
1: Oh, grabe, no? 1 million a month. Kita gani diri mga tropa nga, nanigungis na tanin. Anyway, pero naghan mga kwan, ha? Positive sa gisulti po ni kining kwan. Gisulti ni PBBM, no? Ang isa dito mga katropa, mas nakatutok ko atong kaya nga affected mangguntaan yung pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. And then, ningon siya nga...
2: Dahil mga punto, diri karon katropang Alan, no? Excuse me, katropang Alan. Diri karon sa kuwang nakuha ng mga records, o tala, no? Una niyang ginasaysay dito kaganina, katropang Alan, is to curtail the flood control anomaly.
1: Ayan.
2: So
1: na-mention niyo
2: din hugot si ko doon niyang no? Hugot ni nga gubat katropang Alan, no? Para sa kuan flood control scandal sa Pilipinas. So kaso alangatos madag kong opisyal magpadayon.
1: Ayan.
2: Bisan pa og sakit ko no sa iyang buot katropang Alan pasakaano kaso ang iyang agaw si agawits niya nga si
1: Martin Romualdez.
2: Former speaker Martin Romualdez.
1: Nato siya gi-mention diha nga walang kuan way pamilyahay ni.
2: Dili ko no siya presidente, alangato siya mga igagaw. Dili ko no siya presidente, alang siya mga igsol, kundili parang presidente siya sa Pilipino.
1: Kay siya presidente sa madlang people sa tibuok Pilipinas.
2: Ya karon gi-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos katropang Alan nga patong-patong kuno magkaso sa ombudsman batok sa igsoa sa iyang agaw.
1: Patong-patong. Narabato ni gawas diha nga gamiton siya state witness.
2: Gamit magani si Bunuan.
1: Si Bunuan magay state witness.
2: Speaker pa dili. Pero galing lang si speaker nag doon na po siya statement kanong siya may iduot nga igo raman sila nga kuan,
1: igo raman tawag may naghimog balaod.
2: Igo raman sila nag facilitate sa unsa may request gikan sa Office of the President.
1: So ang katong ang implementor ana ang executive, no? O ang DPWH kung infra manggaling na.
2: Kasi sila ang nag-draft sa kuan ang plano. DTM o ang Office of the President katropang alan ang nag-draft sa budget. O para sa GAA, no? Tapos sila ang nag-deliberate sa ang Congress. Pag human nila na magbahikam sila, nah, dito naman hinon manglusot katropang alan kining mga insertions good.
1: Diha da ang kwarta.
2: Oh, may mga senador nga moduol, dunay mga congressman nga moduol, mo request nga i-insert ning amo ang kuan diri.
1: Dugay-dugay nga gawa si kuan ha, si PBBM ha, napagyapon diri mga tropa to nakita sa video, no? Yan yung gi-stretch out ang iyahang mga kamot no, sa pagkumusta ko sa usa. Wa ko kakitag niya, agi siya, nga to sa ilahan ni Kuan, ilahan ni Amy Marcos.
2: Wala ba si Amy, wala.
1: Wala, kay ni gawas man to pag humanog sesyon. Nakaitong.
2: Wala sila si Alan Quintano.
1: Almost sa minority, no? Wala.
2: Oh, sila si si Senator Alan Quintano, si Senator Ligarda, Senator Robin Padilla.
1: Atong atangan ni Ugma, kaya na siya sariling suna daw. Si Cayetano, magsuna naman si Cayetano yun. Pinawa! Siya ay tubag, si Parita, suna, ugma. Maroon na po siya militante ani karon kasi na nag-selfie niya. Si ko na. Mga kuan ni, mga
2: alalay.
1: Fans, mga fans na ni, sa gawas.
2: Now, hatagan na ito, kadali katropang alan, no? O pag, kinibang, balik ang katong mga punto nga gi-mention
1: dito
2: ni
1: Pablo kay Romualdez o katong sa uban pa. No? Corruption ta, corruption.
2: Di ay, ang sulti niya, di ay nabalik nga 800 million, nga nabawi ha?
1: Nabawi.
2: Gikan sa napundo nga kwarta para sa flood control. Nabawi ni, 800 million.
1: Asa po nagigan, nagibawi na.
2: Dito sa katong kuan, katong
1: La Bryce, la ni kuan.
2: Katong si Bryce Hernandez, katong si Alcantara.
1: 800 na ito, murag wala pa itong 300.
2: Kasi naghana itong kwarta katong pangalan nga na kuan, na unsa ni. Bantog na nga maglibog sila kung saan nila paghurot dito sa kining
1: casino.
2: Sa casino. Katong pangalan. Whereas kita gani, mag-uulat na mapiting 5.
1: Nagmahay ko, nga nung ilang gibalik to. Nga naundang to ilahang kuan sa casino. Tanawa asa na mawi ang casino karon ng pildi mga pildi si scatter to.
2: Sa mga yano ng mga player.
1: Namawi ang casino sa mga yano ng mga player.
2: Dito sa mga dagko ano sila makuha dito?
1: Wala na.
2: Wala na hubas ng kuan ni pan.
1: Tanawa kita ba di ka mga paldo ng mga vlogger sa kuan lang gibawi na.
2: So ekonomiya diri karon sa ingon pa niya pagkaon kini para sa tabang sa mga middle class. Katropang middle class katropang ala, no? Pinagi sa pagpuubos sa presyo sa mga pagkaon. Moraga. Kaya, kung ikaw pagutan ng katropang ala, kaya ka?
1: Magpuubos
2: ka ni?
1: Ugma na yun?
2: Bisin ugma na yun, pila?
1: Lisod na katropang bricks kay...
2: Hindi bang, pagpuubos sa presyo sa mga pagkaon? Doon na naman ganit siya price cap, di ba? Tapos nawala na price cap, di mahal na po.
1: Gidoble. Gibawi itong alkansi sa mga negosyante.
2: Pero ang pagkaon, number one is rice ba? Para nato mga Pilipino, katong pangalan.
1: Wala niya na mention.
2: Di bali kung di takakaon o mga kiso di bula. Kayo, waman tanana na lang. Ato ane din eh. Hulos naman tag kamunggay o basta doon na lang subak bulat.
1: Kiso, kiso ni bola? Abta na lang doon ka. Disimbre na nga mga kiso.
3: Pinawa!
2: Bakutok na kayo.
1: Amo lang siguro eh. Bowling nang nasa rip na moron. Ha?
2: Murag lima. Kung lang itong kanon sa una katropangalan. Bull kanon. Daga na kayo mabukla na naman.
1: Wala gani. Ha? Magdula na siya yung bowling.
2: Ako abita, magduha na po ito katuig.
1: Nagahe na ito.
2: Ay, nako. Pwede na lang tanaw-tanawon katrupang alan ba, no? Now, diskwento sa buwis, okay man siya katrupang alan. Di ba naingon ba nga dito, matuo ka ni President Bongbong Marcos nga doon natin diskwento sa buwis, kanang tax relief. Kanusa o paunsa, unsao ni sa pagpatuman. Now, gisuportahan ni President Marcos ang inisiyatibo karon sa Kongreso. Kaya doon na mag-inisiyatibo karon ang Kongreso kuno alang sa usa ka tax relief package. Aron makuhaan o ang gibayran nga buwis sa mga mamumuo nga mga Pilipino nga sakop sa middle class. So
1: pasi apil na ta, apil na ta na kay middle class naman ta.
3: Oh, pinuha!
2: Middle class naman ta.
1: May na lang, may na lang.
2: Oh, may na lang, ma-minus-minusan, no? Mas barato nga online fees.
1: Mm-hmm.
2: Now, giyawhag ang mga
1: e-wallet, no?
2: Oh, kato mga...
1: Na-mention niya eh.
2: Kada bitong mag-transfer ka og fund kato pangalan?
1: Oh, bangko ngadto sa e-wallet.
2: Digin magpasaylo ning kining si Mr. GC oy. Digin magpasaylo 15 gyud.
1: Wala 15 yapon. Pero 15? Ang ako na lang i-mention ha, ang bangko diri mga gatropa, BPI, wala na nag-charge.
2: Oh, wala na sila charge.
1: Wala na. Mm-hmm.
2: Oh,
1: so, at least prior to the pronouncement ni PBBM, wala na nag-charge ang BPI. Eh, doon to sa BDO, imuha katropang bridge kay harus na ng bangko na makadeposito.
2: Pura buyag.
1: Nag-transfer na naman. Dolar mo na imong kwarta.
2: GC na lang yun in town.
1: Ang kwarta ni katropang bridge, ibalihin na niya speakers. Balihin para na-deposito speakers. Dili nyo ka na ganing matunaw. Kita pa na yung katropang bridge.
2: Tax relief para sa mga mamuong Pilipino ni onya online fees. Iyang gikuan gi challenge niya karon ng mga bangko nga kung mahimo paubsan giawhag niya nga kining bangko og kana mga e-wallet apps no apps nga paubsan wag tango na gyud ang transfer fees
1: wala na gyud single
2: kay transfer fees sa grabe ka
1: pangalan nag-charge sila og GS sa una.
2: Pero okay naman siguro, bisan og mga 5 pesos, grabe naman po kadako kayo ng 15 pesos ka itong pangalan.
1: 15 pesos, no? Depende pag yun sa bangko na. Karon wala na yun, ha? Kayroon to sa uban.
2: Pag-abot sa imuha dito, pag-send sa imuha, no? Transfer kagikan sa line account. Pag-abot, pag-ikan diri sa example sa kuha, kumplito. Pag-abot sa imuha, deducted na.
1: Deducted na. Nya, tapos, mga yung kagsingil, bawiin ko nung si Kinsip. Kaya, ano ka, 30 na to. Nakaduhaan ko. Pagkansi ka.
2: So, dini karon doon na po siya ginapanaad nga trabaho, edukasyon, alang nga to sa mga kabos. Kini. Moraga, okay na nga mga plano, pero, kaya balo ka katropangalan, grabe ni ka, prostituted na
1: high town kaya ng
2: education.
1: Katong May 1.
2: O, kining trabaho, prostituted na kayo. Mingon sila karon nga, trabaho, kinsa may patrabaho na to. Kining, na may uban good nga, makatrabaho unta ni sila kung sakto og edukasyon. Kung wala man po edukasyon in town. Asa na to patrabaho ni?
1: Asa po na planta.
2: O, sa planta. Doon ba tayo planta? Wala ba tayo mga planta karon?
1: May lang sa Jensen, may hapon din ha, sa mga taga XFM 95.9 sa Jensen na nakahook up na dito.
2: May hapon dito sa taga Jensen karon. Now, tapos doon ay... Kani dili ni basta kay di kalidad kuno nga trabaho. Pangutana dini karon og
1: unsa magbitbit lang kag guna mang hornal.
2: Unsa ba di katubaning ang katubang greeters
1: kasagaran na BPO?
2: Ha?
1: BPO di kasagaran.
2: Ang katubang mga greeters makatrabaho ba ni? Unsa may trabaho mao ba ni number 1 nga mangitag trabaho gid katro pangalan? No?
1: Daghan na katambay karon katong mga driver og traktor kay kanang dagko nga mga unsa tawag na bakho, no? May mga kontrata. Daghan na ka standby karon.
2: Daghan? Tapos, kini, nindot ni katong pangalan. Kining libreng kolehiyo.
1: Sa Pulumulok po da, sa Tupi, o Sarangani Province, naka-hook up na dito, ha? Mayong buntag, mayong hapon din sa inyo. Ano, buntag buntag ni katong
2: may hapon, may hapon. Pulumulok, taga Tupi, mayong hapon da, sa ato mga kasimanwa, no?
1: Ay mong kabala ka, ha? Sa mga taga Sarangani Province.
2: Mix ang mga tao dito, na Cebuano, na Bisaya ba, na
1: Sagol na diha.
2: Ilunggo.
1: Na-mention mo ni PBBM ha, mga tabang diha, no? Abot na baghapod.
2: Na-mention na inyong baha diha sa kwan, sa Sarangani.
1: Special mention, yan yun niya.
2: Linog sa Sarangani, na-mention ha. Murag sikat-sikat mo diyang napita.
1: Basta kayo na-mention mo.
2: Now, libreng kulihiyo, katong pangalan.
1: Kana.
2: Onya,
1: nakaabil anak, katong mga militante lang, puro na eskolar ng bayan.
3: Pinawa!
2: Problema ni pag... na may kuan mga municipality colleges karon colleges no
1: dire sa Davao City natay atong
2: mga state colleges state na dili lamang sa mga state universities katong pangalan
1: akong gibilibad ana katropang BRICS may kalabutan sa kanang sa probinsya ang abti kay mohimo ana kini si Congressman Maricar Zamora duha na ka kuan niya kanang ganing prayer nga makabaton og kanang state colleges sa province
2: kaya ang laa katropang Alan construction doon na construction karon gi-construct na Doon na sila site para asa itukod ang State College.
1: Dali ra mo na magitag lugar god, kay lapad-lapad
2: sa Lac, although dili na sa part, dili ni sa party no ni Congressman Zamora.
1: Oh, sa kuno na kay, sa second district na ata.
2: Oh, second district naman din ni kay Jong Kuani.
1: Kay Jong Sinisa.
2: Oh, Sinisa no. Doon na State College ang Lac. So kana gipanining kamutan na nila not only first district ka Congressman, Congresswoman Zamora, but then ipaningkamutan po ni sa uban po nga mga kung ano, nga mga...
1: Nanay, mga success story, ana. Ako, di ako mabilib kung matutukan yung mayo.
2: Kining health services, gihisgutan po ni Presidente Bongbong Marcos, no?
1: Katong Mait. Actually, sa Mayo Panlawas. Sa private na katropang RIPS. Abrix,
2: Hospital nga... sama sa heart, lungs ko, no, kidney centers, gawa sa Metro Manila... Aron ubos ang labi na kato mga kabus no nga naa sa Lagyo nga madapit dili na kinala mo biyahe pas Manila kay ang tambal ipanghatod na sa lungsod nila.
1: Abi na pug kanang nakadumdum ka na sa saan ning dating gobernador sa Di Oro nga dili na mo moatog ospital kay anhaon na mga doktor nga ihatod na sa inyo ang tugkaran ang mga tambal na tinuod man gyud. Ihato dito katong paracetamol.
2: Tambal sa kalintura.
1: Tambal sa kalintura.
2: Yapay kining kundun sa miyabas, ito po ni.
1: Basta kalibrig tambal.
2: So, iya sab nga gi pasigarbo, kining build better more. Katong pangalan.
1: Ako, okay ko, ana. Kay marun nakita na ako na ang katong mga MRTs. Ang kulang lang dito, kaya wala na-mention sa Mindanao. Ang Mindanao Railway, yun na ito. Mood yun niya akong ipaabot nga ma-mention niya. Wala yun.
2: Wala na-mention, no?
1: Wala na-mention. Nagdugang 12 ka mga MRTs dito sa Luzon, ha? Pero never mentioning
2: sa Mindanao. Actually, mamanigigi plano kani adto sa under man sa plano good ni former President Rodrigo Duterte sa build katong pangalan. Tapos ni appeal ang Mindanao lately na delete ang Mindanao. Mas dako nga priority ang Luzon.
1: Humana ang feasibility study. Acquisition of land na ta.
2: Kay pura buya katong pangalan mas dako pag maadto ka og Pampanga gikan kinibang Pasay. Wala kay mga 5,000 kapin or 6,000, di ka kalahos dito.
1: Ah, grabe na.
2: Kung magkuhan ka, mag-expressway ka. Kaya dito kasi lalo mo agi, huwag ba pagka maabot.
1: Daghan man kayo ka ng mga kuhan dyan, checkpoint. Dato yung mga libre na daw, ha? Pero kato lang mga naay deliveries, no? Kato mga agricultural kuhan na to.
2: Sa mga delivery. Kaya kuhan mo guna kung private private owned private business mo guna sa katropang alat. Privately owned kuhan na siya ba?
1: Katropang Bricks, makajut, no? Kaya na si Prof. Ramon Bilino, ang ato ang banggitan na political analyst sa tuwa sa Dakpen sa Davao. Ato daw nga pakisaira, no? Kung kumusta ang iya mga naobserbahan sa ikalimang State of the Nation Address mga katropa. Nasunong lina karon, Professor Ramon Bilino. Sir, mayong buntag? Ay, buntag naman.
4: Magandang. Yes, magandang hapon. Magandang hapon din sa lahat naman nakikinig.
1: Diriso na po tayo. Ano ba ang rating, kumbaga, at ano yung mga importante at mga laman ng sinasabi po ng ating presidente sa kanya pong panglima na SONA or State of the Nation Address?
4: With regard doon sa laman, natutuwa tayo, no? In fact, napapatayo pa, no? At nakapapalakpak ka, no? Especially yung 350,000, no? Na sino ba naman ayaw, no? Ng 350,000 na tax exemption.
1: Ayan.
4: Plus yung systems loss, di ba? Papalakpak ka talaga, no? So ako naman, no? In terms of, let's say, content, no? Talagang, sabi ko, maganda, no? Maayos, maganda, no? Lahat ng gusto mong marinig, narinig na natin. Oo. And especially yung may tinanong ako, ano yung prediction ko? Ang prediction ko, sabi ko, ilalaglag si Martin Romualdez. Yun yung pinakauna lumabas doon sa kanyang speech. Okay, so sabi ko, right on target, no? Siyempre, sabi nga natin, no, ang gustong taong makita ng tao is yung accountability. After nung maiya naman kayo, siyempre, no, imitanong ng tao, anong susunod dun? Sino ba dapat ang maiya, diba? So, yun yung inaabangan natin, no. In terms of content, sabi ko, maganda. Maganda yung content. Lahat ng gusto nating marinig, marinig natin. Simula sa inflation, di ba? Maganda yung ano, yung mga, ano nyo sa inflation, no? Yung ano, no? Yung pagtanggal ng, ano, ng value added tax, pagtanggal ng system clause, pagtaas ng, ano, pagtaas ng tax exemption, lahat yun, no? Maganda, no? But yung ano, yung mga ganung style kasi, no, sabi ko medyo double-edged sword yan, no, pwedeng mag-backfire, no, kasi nga syempre yung tao, no, nakuha niya yung attention ng tao, natutuwa yung mga tao, no, narinig yung mga tao, eh ang sunod yan, eh, syempre maniniwala din yung tao. So yung tanong natin ngayon, eh kaya bang i-deliver lahat ng mga na-promise, no? Oo, so lalong-lalo na, no? Ang dami niyang na-promise, no? Simula sa environment, education, ang dami sa education, ha? Kaya sabi ko, paano ba yan, no?

0: matagal itong issue eh, yung about sa Ipira.
1: Sa akin kasi, madaling sabihin, no? Kaya nga nagtatayuhan lahat. Eh. Madaling sabihin na huwag lang maningin ng systems laws. Pero yan, kung hindi maningin ng systems laws, eto mga distribution companies, eh sino magbabayad ng systems laws? Alam naman yung distribution company, they will operate on a losing, di ba? Especially marami sa mga electric companies natin are electric cooperatives.
0: Yan.
1: So, paano yun? Babayaran ba ng government? No? Yung gobyerno ba ang sasagot?
0: Subsidized.
1: Doon sa mga, doon sa difference between what has been provided and what has been claimed. Diba? Kasi doon sa systems laws, ito yung deliver ng generator, okay? ito yung na-distribute mo. Pag-distribute mo, kulang na ngayon.
0: Uh-huh.
1: Diba? Babayaran mo yung generation charge, eh sino ngayon magbabayad after mo ma-distribute ng kulang? So, yun yung akin ko lang tanong ko, sige, ganun kadali, no? Ganun kadali lang sabihin na, sige, ipalitan natin yung Ipira, no? Pero yung tanong natin, sino ngayon ang magbe-bear ng burden of paying the system letter?
0: Yun, so mahirap yun kasi nagre-react na ngayon yung mga nasa private na mga distributor company, ha? At saka sasabihin nila, impronto ba yan or by the next 2 years ba yan na bago i-implement? So, hindi naman nakasado na immediate, ano?
1: So, na-mention ng presidente, ang presumption kasi natin, pag na-mention sa zona yan, considered yan na sana, di ba? Dapat priority legislative agenda yan. So, yun ang tingin natin, no? Ipupush ba yan? No? Well, siyempre, alam din natin na malaking dagok yan, no, sa ating energy in. So, yun yung tanong ngayon. Kung ito bang mga distributors na to, i-attract, kaya lang yung gobyerno, no, na, to take distribution, hindi naman talagang mag-operate itong mga distribution companies, no, papalugi, no, na sila magbabayad ng system loss.
0: Yon nga lang ano. Kasama po natin ngayon na Professor Ramon Bilino, si katropang Bricks Flores, katropang Bricks.
2: Professor Ramon Bilino, the third, sir. Good afternoon.
0: The third pala ito. The third si Prof Ramon.
2: Mayong hapon na Professor sir. Dalaga pagutana sir, no. Dili siguro ni missing link but missing in the system siguro. Kilibang usa sa mga punto nga ginapaabot siguro sa maybe majority of Davao City. Okay. Now, kining term bitaw nga silences. Ang silences di karon sa SUNA or State of the Nation address labot sa issues sa Duterte. Ngano kang hilom wala kayo hisgutin ni PBBM? Ang nagpadayon karon nga impeachment trial batok kang VP Sara Duterte o ang issue sa pamilyang Duterte. Unsa may implikasyon ani karon sa imong lantaw, Professor? Mm. Labi na sa nagkaduol nga 2028 presidential elections.
1: Well, don't want to dwell. Masusulog ka. Diba? So, you don't want to stay in the waters. Gusto mo, diba? Gusto mo masaya yung mga ta. Na ano, ayun, habang nagsusona ka, may nagbubo.
0: Diba?
1: So, amin yan, no?
0: Huwag kang magkakamali. Baka masabi mo lang yung mga magic word, baka mag-iba yung tono ng mga kikinig.
1: Sabi nga natin, ito yung medyo problematic, no? How will an unpopular president, kasi mababa nga yung kanyang performance rating, how can an unpopular president criticize a popular vice president? Diba? So, paano may kikitize ang someone na despite the impeachment thesis filed, mas mataas pa rin yung performance rating sa'yo.
0: Yan, nga lang.
1: Paano masasabi ko yan, di ba? Siyempre, ang takot niya lang na yung tao na mismo yung kukontra sa kanya na mali ka dyan, sinungaling ka, di ba? Na mas naniniwala kami sa BP kaysa sa'yo. So, kaya sabi ko, I would not really expect, no, that the president would even mention impeachment, even the word impeach, no, hindi niya i-mention yan.
0: Yo.
1: Kaya true enough, no, hindi niya talaga na-mention.
0: Ang maganda doon, na-mention niya yung bago siya nagtapos, yung tayo mga Pilipino, dapat tayo magkakaisa. Paano kaya?
1: Kasi nga, yun lang, nung tayo pa yung gumagawa

0: ng ating analysis, no, with regard dyan, may tatlong ano tayo, may tatlong aspeto tayo na tinitingnan, no. Yung una, yung sinasabi natin na political, no, and that's dun sa political na yun, number one na listahan natin dyan, si Romualdez. Na-check na yun, okay? Pangalawa, no, is economic, at unang-una sa economic, ito yan, yung problema natin sa inflation, o, na-check na rin, no? At yung pangatlo is on the social. Yung social aspect kasi, na-notice natin na yung Pilipinas talagang polarized, no? Hindi lang sa basta divided. Pag divided, nahati. Pero pag sinabi natin polarized, extreme, di ba? Extreme na yun, no? So, yun, no? Pero napaka-extreme lang naman, no? Napaka-extreme lang naman yung sinabi ng presidente, di ba? Na magkaisa tayo, pero tapos na, no? Pero tanong na, paano tayo magkaisa? Paano yung healing process? Di ba? Ano pa yung ginagawa niya para magkaisa? That is something to be, something to be proven ba by the president. No? Kasi wala pa siyang ginagawa, no? Puro salita. No? But we cannot actually heal wounds, di ba? We cannot heal relationship by just mere words. Diba? Kailangan may ginagawa yung administration. So with that, no, sabi nga natin, maganda nga tayo, maganda nga pakinggan, pero again, no, as to the implementation, malaki po talaga yung questions natin.
1: Oh. Hindi na la banggit yung last zona niya, nung fourth zona, itong situation ng ating West Philippine Sea?
0: Again, as I mentioned, medyo, ano siya, no? Medyo nag-playing safe na yung speech niya. No?
1: Mm-hmm.
0: Ako nasa listahan ko sana yung West Philippine Sea. No? Oh. And in relation din sa Paxilica, yung Paxilica pa na-mention. Ito kasi, no, ang basa ko kasi sa China, usually ang China, reactive sila. Yeah. Yung ginagawa silang kalukuhan dyan sa West Philippine Sea, no, or may movement sa West Philippine Sea, every time na may nakikita silang may movement sa loob ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: And Paxilica is one of those movements. No? Kasi ano ba yung Paxilica? No? Mag-establish po ng AI hub dito sa Pilipinas. Yung AI hub na yan, no? Collaboration of many Western countries, collaboration to, no?
1: Mm.
0: So, many Western countries, at ang kalaban nila is China. Kasi yung China ngayon yung leading sa AI, eh.
1: Correct.
0: Pero gusto nyo lumabol ng West, no? So, magko-collaborate, no? US, at iba pang mga European countries, no? Kasama yata ang Australia dyan. At yung number one, no? Weird, no? Kaya sabi ko nga, hindi ba nag-isipan ng Pangulo, itong hub, no? Ang number one, na pinakauna nilang establish na hub ay nasa Pilipinas. So, siyempre, kung ikaw na nag-a-analyze sa situation, bakit Pilipinas? Di ba? So, kung ikaw din ng China, bakit Pilipinas? So, siyempre, nag-react yung China. Kaya, yun, hindi na rin na-mention ng presidente yun. At ako, isa sa mga na-mention lang about China, binibili tayo na...
1: Ayun, naputol. Pagkitawag ulit na... Okay.
2: Dapat ay yung pangutana katropang Alan. Katropang Professor Bilino.
1: Ayan. Nagkabalik na ba?
2: Oh.
1: Hello, Prof. Naputol tayo.
2: Ilang kay medyo...
1: Okay, kay... Nabilog na sa kinsi-kinsi.
3: Sino ka?
1: Hindi to yung kwan. Apil sa listahan ni
2: Prof. Ramon. Unlimited mag-apoli, pero kinsi-kinsi lang.
1: Nasa lista ni Prof. Ramon.
2: Yes, Professor.
1: Sige.
0: So, yun, no? Medyo naging positive na yung ano, pagka-mention sa China, di ba?
1: Okay.
0: Na, I think na-mention lang yung China nung na-mention yung kung saan tayo bumibili ng ating krudo. Pero, yun na, I think, sabi nga, no, naging safe, no, yung ating president in a speech. No? Ayaw niya ng anything that is controversial. No? Exactly, yung pinakauna. Yung pinakauna, which is yung tungkol kay, ano, tungkol sa yung Romualdez. Pares, very, very safe po yung kanyang speech.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Yan.
2: Now, napakoy isa ka pangutan na katropangalan, no, kang professor. Professor, no, gipasigarbo man gud sa gobyerno karon nga ang Pilipinas formal na nga nakasulod sa upper middle income economy status. Pero ano man nga diha sa mga survey, nagpabilin pa man gihapon ang unang problema sa mga Pilipino nga taas ang presyo sa mga pagkaon. Ngano man ni?
0: Medyo hindi kasi sila connected, no? Middle class, no? Ibig sabihin, gano'n baka, middle class earning, gano'n baka lakas na yun, no? Yung earning ng ating bansa as a whole. Okay? So, ibig sabihin, no? Tumataas yung earning ng bansa, pero hindi sinabi ko saan galing yung earning. Pero tumataas na yung earning ng bansa. No? Medyo delikado yung statement na ito. Kaya nga hindi pa rin tumataas, no? Yung performance rating ng presidente despite that. Kasi yun na, bakit bakit na-consider tayong mataas yung income and yet naghihirap tayo? So that is also the same problem, no? During the time ni President Noynoy Aquino, di ba? Na sinasabi, ang ganda, no? Ang taas ng GDP natin, we are one of the strongest in Asia, if not the whole world, pero bakit naghihirap pa rin yung mga Pilipino? And it seems like walang proper distribution of resources. No? Ibig sabihin, mataas yung income natin, but yung income natin nandun lang sa mga mayayaman at hindi napupunta sa mga mahirap at hindi nararamdaman ng mga mahirap. And that is still a problem.
1: Oo. Ang napapansin ko rin, ano, iwan kong napansin nyo rin yung sinasabi niya patungkol po sa presyo ng ating langis. Meron na pala tayong mga resources from Japan, South Korea. He made also mention Oman at saka yung India and also even China, no? Pero may 2 months tayo na reserve sa ating langis, pero bukas eh ano, tataas yung langis bukas. Ha?
0: Actually kasi ano eh, yun na, ang problema natin, like for example, with regard dito sa unang-unang hindi tayo bumibili ng crude oil, okay? Hindi tayo bumibili ng raw. Okay, kasi wala tayong technology before na mag-process, no? Yung meron pang yata mag-process is Petron. Unfortunately, binenta natin yung Petron. Na-privatize natin yung Petron. So technically, yung government natin, wala talagang, yung masasabi natin na yung 2 months na supply, to 2 months na supply, 100% yan. Nasa private sector yan. Wala yan sa public sector. So, ibig sabihin, kahit na marami tayong supply, we don't have any control over the price. Diba? So, kung sasabihin ng ating mga oil companies, eh, mahal yung bili namin ng crudo eh. So, benta na balugi, mahal eh. So, what can gagawa dyan? So, yun yung problema, diba? Meron tayong, may nakukulang tayo ng supply. However, no, sasabihin nila, mahal yung bili nila, kaya mahal din yung benta. Yeah. May supply tayo, mahal yung, so hindi nasusunod yung low supply and demand.
1: Oo. Mahirap kasi sila yung may-ari ng kanilang mga negosyo at ang dali lang nila makapagbigay ng mga rason, no? Tayo naman isusunod-sunod lang sa kanilang mga gusto. Oo. Anyway, Prof, ito lang yung isa na sa napansin ko. Ano, he also made mention about this nuclear energy. Oo. Makakatulong kaya ito eh, naibinta na nga siguro or ibibinta yung ating nuclear plant. Hindi naman niya na-mention yun.
0: Actually, hindi pa siya nabibenta, no? Ang problema dito is that nung ginawa yan, no? Inutang natin yan, ay hanggang ngayon, binabayaran pa natin. And ang masakit dito is that even if it's not operational, eh, binabayaran natin yan to maintain, no? Para hindi lang yan sumabog or whatever. Diba?
1: Oo.
0: So, yun yung problema dyan, no? Na hindi natin nagagamit pero gumagastos tayo. So it's about time na gamitin na natin. Tama naman yun, no? Pero yung problema natin is on the issue of safety. How can we be assured, no? Especially mga taga-bataan, how can they be assured na hindi kasabog yan o hindi magkakaroon ng leak? Tulad ng nangyari sa Japan, di ba? Yung Japan nga, di ba? Highly technological na sila, nagkaroon pa ng leak. Eh, buti na lang mayaman sila. They can afford not to evacuate people. Diba? Eh tayo, pwede ba natin sabihin na ililipat natin yung mga taga-bataan, no, to a safer area?
1: Oh,
0: like for example, nagkaroon ng matinding lindol o pagsabog ng vulkan, and even a strong typhoon that could affect the operation of the nuclear power plant.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kaya natin yun. O baka matulad tayo sa mga bansa, no, na nagkaroon ng meltdown.
1: Oh.
0: Diba? So yun. Malaking yes, mas mura, pero mas risky.
1: So
0: do we have the capacity, do we have the technology to maintain such nuclear technology?
1: Tama yung observation nyo po, yun din yung nasa isipan ko na ang sarap pakinggan, but the question is, paano natin ito, achievable ba itong lahat, or paano ito gagawin? So yun yung kulang doon eh.
0: Yeah, no, parang ang tingin ko dito is that parang gusto lang nairaos yung corona eh.
1: Uh-huh.
0: Parang, sige, parang masaya tayo lahat. Diba? Ang announcement, no? parang yung ginagawa ko sa klase na, announcement, uh-huh, lahat kayo pumasa. No?
1: Uh-huh.
0: Pero the bad news is, nag-iising ako.
1: Uh-huh.
0: So, panaginip lang pala
1: sinasabi, walang sinasabi na time frame, ano? Yung sa mga magandang mga sinasabi niya po na ito ang ating gagawin. Wala naman siyang sinasabing time frame. Meron lang...
0: Yeah, yung iba may mga time frame. O, yung iba may mga time frame. Like yung mga LRT, yung mga mass transit, may time frame siya. But with most of the mga planner, especially sa batas, o, kasi hindi naman niya talaga makokontrol yan. Walang time frame. Okay? Mm-hmm. Yung ano, yung nuclear power, walang time frame, no? Ang sinasabi niya lang, kumpisa ng pag-aralan ulit. Itong nuclear, no? So, yun nga, mas mura nga ito. Pero, yun nga, ano ba, isusugol ba natin yung cost, no? Sa safety. Mas mura nga, pero hindi tayo sigurado kung safe pa ito para sa atin.
1: Ayun. Mm-hmm. Anyway, Prof. Ramon Delino, in general, from the scale of 1 up to 10, ano ang rate natin dyan kay PBBM sa kanyang fifth zone?
0: Okay, ang hirap eh, no? Kasi ako, sa teacher kasi, no? Pag ang teacher, lalo na pag na nag-check tayo ng mga technical writing ng mga bata, di ba? Para yung mga research paper nila. In terms siguro, no, of the delivery of the message, no? I can probably say 9 over 10.
1: 9 over 10.
0: Maganda, di ba?
1: Ako din eh. Maganda yung pag-deliver.
0: Napapalakpak ako. Mm. But in regards to the content. Yun, no, medyo question tayo doon, no? Yung unang tanong natin, achievable ba? Di ba? Siyempre, ito ba ay totoo or parang isip lang, no? Baka tulad mo sa mga yung mga nagko-court, no? Siyempre, gusto nilang sabihin yung mga gustong marinig, no? Panang kanilang nililigawan, di ba?
1: Opo.
0: So, yung tanong natin ngayon, matutuloy ba itong lahat ng mga sinasabi niya?
1: Abangan. At least meron tayong aabangan eh, yun ang maganda doon.
0: Sa ngayon, sabi ko nga, sa ngayon, medyo nabubuhayan tayo, di ba? Buhay na buhay yung dugo natin, no? Yeah. Pero yun na nga, no? Abangan na. Baka sa susunod na araw, buhay na buhay yung dugo, pero high blood na.
1: Magkalanay ba? Kung sa kuan pa, magkalanay. Anyway, maraming salamat sa iyo sa panahon niyo po dito sa XFM 89.1 na Professor Ramon Delino, sir.
0: Maraming salamat na para God bless and safety sa kayo lahat.
1: Okay, si ako pare-parehat ang feeling sa si Professor Ramon Delino, ang atin pong political analyst sa atin niyo, no? Dinabaw University.
2: So, kaya ba no kakatrupang alan day, no? Mga Pilipino ba? Let's say 100% of the Filipinos, 30% lang ang nagtuo sa mga Pilipino nga matuma ni President Bongbong Marcos ang iyang mga panaad.
1: 30.8%.
2: So, grabing agwat katrupangalan, no? Layo kayo. Makunin mo ang 70% or may ngon na to 69-something percent para nga ma-reach ni mo ang goal para sa kinibang realization sa mga programa.
1: Sa reaction ni Professor Ramon Delino,
2: it means to say, mga tigbit-bit rin is bag dagway ni President Bongbong Marcos katrupangalan gining nagbuto anig 30%.
1: Correct. Mas sa karon, no, 9 ang iyahang rate atong pagkaprepara sa speech at pagka-deliver. Unya, nabuhayan tayo ng loob. Marabag ka na ganing nabuhian tao ka na ganing sana.
2: Sa tinod lang katrupang alan, lima ka sariling kuryente ak tanggalon kuno ang kining system loss.
1: Ay, kanindot anay sa mentawa mo babaga na.
2: Lindot kayo ni. Tapos libreng eskwela, libreng kaon, libre na tang kaon. Dinata man ba lang, di pagi ka nang kuan, libre kining pagkusgon ang pagpaghatag
1: na gusto mo graduate ana. Libre na kaon.
2: Ibril tagabhab. Okay na kayo na. Plus na pagkita yung AX. Na pagkita yung... Masa itong isang...
1: Maip. Sa private na eh. Sa private na. Kanang ma-hospital ka. Ako naka-avail ko ng Maip. Pero dili man siya 100%. Siya nga dila ka mato politiko.
2: Binakukuhan na... So sa ato pagkatrupang alam na instead na Maip, Mait-Mait din eh.
1: Mait-Mait na. Gamay naman tao na yung kwan ano eh. Moro naman ang kanaganing magulang na sa PhilHealth nga moro ni imuhang ma-avail.
2: Pero para sa ato aputanan ka itong pangalan, no? In fairness po sa itong gobyerno ba? Mo na ginaingon lagi nga dilita kanunay magsalig mag-asa sa itong gobyerno. Lihok po diha sa imong kagalingon. Pag maingon takaro hospitalisiso naman tayo isis doon naman po tayo mga tigum-tigum ginagmay dagway, no? Nga pwede magamit para sa kanang hospitalization sa usang katao.
1: Ayun.
2: But, hospital magkatropangalan, talking of hospitalization ba, wa man kita gaampo ana kato pangalan kay kay balo magita nang gasto na
1: gasto ginay di no? Taganahan na eh may na lang tato ganiga di na lang na mo abot sa tuang kinabuhi na
2: ito nang usay kato pangalan magpakuanta kanang mag kuanta kining magpapagaw magpapagaw taga sige hangyo ato sa mga tao nga inumin na ninyo sa mga produkto sa Yes to Health para di ta hospital. Kayo gadi mo manginom hospital gitay abuto na to ani ya mahal ra ba kay kada round sa doktor.
1: Ah, grabe. Kadalaw sa doktor, kaya pong makahikap na ng doktor si Moha, wala na additional na.
2: Doon ay duha diha katanaw nun, katropangalan, pag once na mag-ground ang doktor.
1: Mm.
2: It's either mo sobra imong sakit or maayo ka, kalit. No? Kay makuratan man ka nga, uy, round na po si doktor, 8,000 na po ni.
1: Dali rin kayong 7,500. Ingon pa si Johnny Kyle, patong-patong drama, ingon siya. Si Zyle He, Pilipino daw, nambubudol kaya nanalo si BBM. Ingon siya, Rod Salang, kulang daw siya, di daw nabanggit ang flood control masyado. Harold Salang, tama, hindi nabanggit ng flood control. Si Jovelyn Arnado, bahala kayo, basta ako, BBM the best kasi sa kanya lang natin maranasan na katatanim lang aani agad.
2: Blah, blah, blah, more.
3: Pino!
1: Kita po, do. Dahil bagong
2: meaning sa BBM, di ay blah, blah, blah, more.
1: Blah, blah, blah, more. Onya, ingon si Carlo Toriplanca. Onya, BIR, unsa may masulti ninyo? Sigig bayad ming mga middle class o buwis, tapos ginabulsa o gisod sa malita, aning mga blank nga gabarong. Pero wala ko kaihap sa yahang kuan dito, kanang palakpak.
2: Sa tala nga itong nakuha ka itong pangalan, no? There are 124. More than 124.
1: Ubay.
2: Nga nakapalakpak sa iya ha.
1: Oo.
2: Kaya kung ginaatangan dito katropangalan, kinibitaw nga kuhaan ka na bang makakuha siya o standing ovation. Kining si President
1: Bongbong. Tama di ay pila ka standing ovation.
2: Pero isa raman ito kung nakita katropangalan.
1: Ha?
2: Sending off.
1: Akong nahibalaan dito, katong permanent ovation. Ito nang lakaw na. Ito, no? Sige lang, ato ning paabot ng mga katropa ni. Atangan na to, katong mga mag-simo o ganang-ganing separate zona ugma.
2: Sa mga kuan katropang alan, sa mga followers ni President Bongbong Marcos, ayun niyo isipa ha, nga kining amo ang istorya ni katropang alan na ginabully na mo si President.
1: Wala. Dili,
2: kisa mami mo bully sa President in town. Ato alam ba nga, ang kining mga nag-uol karon ron,
1: at least maligwat-ligwatan gamay ba?
2: Maligwat-ligwatan gamay, dili kay sige na lang tagkag-uolan.
1: Bitaw. Anyway, sige lang, kay taon-taon mga katropa ha, before ito mag-iskirdaan ni karoon katropang Briggs, no? At sa may mga instruction din ha, katropang kuhan diha. Ito ang mabdikon nga si Redford White.
2: Katawa siya. Patay na rin ba ito?
1: Patay na dito? Pinamubuhi pa. O sana siya? Sige. Okay. Anyway, atong taga-nubagtagan yung isa ka, gingo ni Erwin Dasig. Siguraduhin mo lang para hindi naman mapaisip. Budol number 6. Si Carlo yung siya. Si Tori Franca, sama ni mo ka Blank Marcos gapalakpak diya karon. So ko yun siya ngayon. Si Jomar Tanilon, hoy, tumingin ka sa kamera. Ingon niya, bito, no? Kay concentrated kay siya nga to sa kuhan. Katuganing iyang gibasa, no? O sige, tawag ka na katropang Briggs. Kay waram na siya ka na ganing, dili makita niyo sa tubangan, pero makita niyo sa, kung ikaw sasayang ang tubangan, di niyo makita. Pero kung ikaw magtanaw, nasayang, makita niyo din ang mga litra, nagdagandaga, nagyapo na. High-tech man na. Wala no? Siya ka ng silhouette lang siya. Ngayon ikaw lang makakita. No? Nga ang teleprompter. Teleprompter dapat ang kuana na ang tawag no.
2: Mm.
1: Kanang di ni mo makita ang nasa teleprompter gi ko ni. High tech ni jud karon no.
2: Teleprompter.
1: Oh, dili ni mo makita ang iyang teleprompter. Oh, kay kita manggod magtanaw ta diri. Kita mo dahil ang
2: TV, atuang, TV, oh. Magina siya katong pangalan, no?
1: Kailan ka na siyang citrus siya o si tawag ka na yun. Kaya sa tubangan, sa kamera, di man siya makita. Namura siya, nag-istorya lang ba?
2: Pero, wala gina nga, kuhan, gilikayan po sa kamera, dagway katong pangalan nga di makita ang iyahang teleprompter. Nagina, oy! Nagina, left and right na siya katong pangalan.
1: Kay wala kayo'y focus.
2: Oh, ang linya na magdagan, now. Magdagan na pirmi. Katong pangalan.
1: Pero,
2: pero na nag-ingon din ba nga si Juselo, si Jusel Kalinog, The best.
1: Pero akong Daigon ang kiningiyahang kameraman.
2: Mayo, mayo. Mayo yung director.
1: Hapsay kayo. Dili parehas kandigong ba? Makita itong iyahang ilong.
3: Pinoan!
1: Pangatay ang ilong. Pinaan naman sa ubos.
2: Lagi?
1: Naas tubangan. Balahibo sa ilong.
2: Makita ang pagkatrupangalan. Grabe na po. Pero... I don't know if ang iyang director karon katong pangalan na ang ihabang niludhan sa kasal nga bana ni unsa ni? Bana ni katong artista ba nga nasa katong si
1: kuantong artista to katuyahang gi ludhan. Director ba to?
2: Director si Soriano.
1: Soriano
2: Milito.
1: Basin kay Mayo ako I appreciate no sa dili sakit sa mata. Tanawon ang kining ilang kuan. Galing lang, kulang siya o kanang focus. Every time nga magsulti siya, dapat i-focus ng mga tao galing katugan ng mga kritiko. Kaya sa una, panahon
2: isa lang mong good, ang video katupang Alan ba, mag-run, no? Dapat doon ay, kung ano tanin, no? Kanang bahin-bahin, no?
1: Para makita. Bahin-bahin.
2: Para ani, duha ka frame mong tanin dapat. Tao o siya. Para makita na ito kung sa'y reaction.
1: Nakita
2: sa mga tao, no? Kaya ang tao, pag i-focus nila mga tao, makita nga na yung nagkatawa dito. Ingon si kuano, Ran Ayagina. Ilan ba dito tumawa? Parang dami.
1: Anyway, motor ingon ni Professor Ramon Bilino nga masaya tayo ngayon kasi ating mga napapakinggan. So, antay natin nga matuman ba ni tanan.
2: Basi nung nakatawa sila ka itong pangalan kaya nalipay pareha na ito. Ikaw daw, makadungog kami nga daghan kay mga pagkaon ang iyang ipangapod-apod, libre nga eskwela, tapos sa kining
1: katong pabahay niya.
2: Pabahay, no? Niya, tapos gukdon pag niya ultimo iyang agaw, gukdon niya iyang ipapriso.
1: Ipapriso, ha?
2: Kisa may di malipay anak itong pangalan, magkatawa kita eh.
1: Mao na yung gingo na itong ipapriso na ito, ha? Niya, tapos imo itong state witness, ha?
2: Kana lang. Kung imo ang state witness, tapos ang maligayang araw.
1: Mga katropa!
2: Ano ba tayo oras? 2026.
4: State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: Salamat kayo mga katropa ha, sa itong mga kukabildo na mo din. Salamat po sa inyo hapon ng mga gihapabot po ng reaction. No? Salamat kayo. Katropang Bricks, salamat kayo. Except 95.9 sa Jensen. Salamat kayo. No?
2: Salamat
1: mga taga Sarangani Province, Pulumulok, magandang gabi po sa inyo at marami pong salamat sa inyo pong taga pakikinig dito sa atin sa ika-lima na State of the Nation Address. Katropang Bricks.
2: Sa ngala na lamang sa kinatibukang persa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, kini si Katropang Bricks Flores sa magbiling kinig sa kamayong gabi. Talago ng Diyos Davao. God bless Philippines!
1: Sa kanonsap sa tuang puwersa sa XFM 89.1 sa tuadring SM si Jasper Magonsya at ang mga crew nga nagahatag mga katropang pagtagal sa tuang kukabildo sa gawas katropang June Marata, Jovette Espanyol and Marvin Ibano. And siyempre ang tuang sparring partner sa Master Control Joffrey Parinio. Ginagyo na to Redford White ha. Joffrey Parinio na mga katropa. Ako yung katropa Katropang Alan Abais, magaingon, kaming duha day, kaming duha. Mag-practice na kitang duha ni Mayingon, Katropang Bris, kamaturan ng sandigan. Kami magaingon, kamatuoran
2: ang sandigan.
1: Ayan. Ikaw rin ko.
3: Kaklarik sana.
5: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa Klarek sana
1: exciting
2: in Davao City. XFM 89.1 XFM 89.1.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Oras, hatod kaninyo sa Zamfound Gold Herbal Tea.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un

0: Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jansan.
0: Vision Next, play ang kaibitibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Kipasulayan ko niya og painom

0: Sunfall Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Clarex!
3: Exciting!
0: Sister Pain!
4: Si Michelle.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain, Symptoms Present, Sergeant Doctor, Bibili sa mga butika, Southern Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay, pinatikim sa akin ang office mate.

0: Disdis Buhangin. Kaklarek sana.
1: Exciting.
2: Live talk with the Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na po?

0: FM.
1: Exciting!
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuho dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos dayko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: X FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.
2: Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
2: Exciting!

0: FM. Exciting!
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Ah, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nanuman?
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blasco.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni hining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Blas
5: Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Ah, isot pa tayo si papa.
9: Isot pa yun in town.
8: Dagawa, papa eh.
9: Ah, ma, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
10: It's exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
11: XFM.
10: Exciting!

0: XFM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus. Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong ibanatan na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Kalahian?
7: Oo.
8: Kalahan ba sa supper o dinner?
6: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
8: Oo.
6: Pero kanang supper,
8: sige, unsa man na?
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
8: Exciting!
9: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM.
8: Exciting!

0: uban pang mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Opo, TSL Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Klarik sana.
5: Exciting!
0: Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Mga katropa.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may hungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
6: Express
5: Balita.
6: Express,
5: Balita.
6: Express,
5: Balita.
7: Andito

0: lalaki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagdipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagdipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Santo Plus Gold.
7: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat plus kong amiga na nagpasulay na ako pa inom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig akong kwansa ng kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
8: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sungod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adun-

0: Sir.
1: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naloyahan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspad kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble. Kalipay.
5: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
6: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
5: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap. XFM.
11: Taklarik sana!
12: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
13: Southern Gold Coffee.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Anna?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Ni ta nakasweldo, pero wa naman ko'y kwarta ani oy.
1: Baklarek sana?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako

0: Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty Center.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Ataka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, kakuhaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: X FM.
7: Taklarik sana.
8: Exciting!
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba?
11: Yes, opisina.
10: Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: hospital o sakit, dili pariya sa ubang brand, kailangan pa ka mahinom o kaduha or katulog.
1: Sistopain, kaugalang pain, fast and safe. Sistopain, if symptoms persist, consult a doctor. Ibilis sa mga bukika. Cellphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold, Coffee

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba?
2: Mm-hmm.
1: Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
3: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
4: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
4: Exciting!

0: alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ang Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: XFM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Dili ba kompleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Tilapia mo diha!
8: Uy! Miss!
7: Kuya! Tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya! Tilapia! Para makauli na ko!
9: Kuya!
7: Halika! Tilapan mo ko ni Moya!
8: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
7: Bastos juga!
10: It's a ting!
2: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
10: Exciting.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po, mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga

0: Bagong produkto natin na ipinupost natin dyan ha, sa atin pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santone Vitamin C. Tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Secret of Health, Health Info.
0: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit, ha? Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
8: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, eh hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamalan na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Di ba, may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Di ba? So itong fibromyalgia, mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado, pati mood, nagkakaroon ng mood issues, ano, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema. Kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan. For some reason, hindi natin alam. Ano? At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder or TMJ, di ba? Ito yung TMJ, dito yan sa panga natin. Parang sumasakit dyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto dyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
0: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag at tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na paranakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit. Meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
8: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
0: Nandun pa rin.
8: So, ano yan yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
4: The Secret of Health.
0: And sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
8: Yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord process of processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay magti-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes, ano, meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, di ba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, eh nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Eh kahit na hindi ka naman nasaktan physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba noon? Pag masama ang loob mo, sa sakit ng katawan mo.
0: Meron, Dok. Oo, meron.
8: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
0: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong pong lugar or pumunta kayo, ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers.
8: Oo.
0: Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But oo, actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
8: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, eh, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So, yun yung tinatawag na chronic condition.
0: Yes, mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
10: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Santon Plus.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sunfull Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago.
3: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs or mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga, ano? So sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-consulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check up, mga kaibigan, makapagpa-konsulta, dahil napakahalaga po, tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Mm-hmm. Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo, mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan, at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
7: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Kaya nga ang the best way Meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta lalo na sa Yes to Health Clinic sa ating mga wellness center para magabayan po kayo, kasi ang papel ng isang naturopath ay parang ano yun, parang mapa yan.
4: Mm-hmm.
7: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing, dahil alam nyo marami pong mga pwedeng gawin, depende rin yan sa kondisyon, kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
4: Mm-hmm.
7: No, minsan kailangan mong most of the time talaga personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. Mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment ano rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking ano, tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan. Nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
4: Mm-hmm.
7: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, eh, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
4: Ayun. Kaya sa mga kabayan po natin, ano, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. Ano? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
7: Mm.
4: Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
7: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
4: Yun nga.
7: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung, ano, yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Marami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. Mm-hmm. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
4: Ayan. So, puntahan po mga kabayan ha. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pag tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Good morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
8: Domingo Aquino.
0: Taga saan po?
8: Taga Cugyo, Antipolo.
0: Sir, user kayo ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C?
8: Opo.
0: Sir, before kayo nag-take ng Santol Plus Gold, Premium D3 at Santol Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
8: Dati ako po, ano, lagi akong hinihingal Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, wala ba daw nakita sa akin sakit.
0: So ibig sabihin sir, hinihingal kayo pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
8: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala man po sa akin nakita.
0: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
8: hingal pa rin siya. Opo.
0: Kahit negative sa mga test.
8: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santong Plus saka Prinuditre saka yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
0: So ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
8: Opo.
0: Nawala ang paghingal?
8: Opo.
0: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
8: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
8: saka yung vitamin,
0: yun, sinabay mo na
8: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
0: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
8: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 sa akin vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung pagka?
8: Yes po.
0: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron ding paghapo, no, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
8: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 sa akin ay yung vitamin C, saka po yung Santong Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din, sir?
8: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
8: Taga Cubio, Antipolo.
0: Thank you, sir.
4: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kapareha sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
7: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag nyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
4: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Magsamantalang kapalang bukas po ulit, magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon Noah ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
2: Mag-Vision X Plus ka!
1: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag-Sanfon Plus
3: Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapag galing ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Southern Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
3: Southern Plus Herbal Oil.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sanfon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Mahilig ko sa sports, maong term kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Sanfon Plus Gold.
8: Ako si Carding taga Cebu. Naa koy diabetes, taas kaayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sanfon Plus Gold tulo ka capsules sa kad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Sanfon Plus Gold kinaayo ko.
3: Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Sanfon Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Sanfon Plus Herbal Soap. Bili na! Sanfon Plus Herbal Soap.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
11: Di lali magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pagtumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Sanfon Vitamin C.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting.
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaon sa para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka turbo.
10: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na yung ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Vision Next, daghan ang natabangan.
17: Dunay mituruk sa akong kalimutaw, sir. Kuti nga unod, nga amin akong mawala ato. Tingala ko, sir, kay nag-anam mo siya kada ko. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagmahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayon ako karon. Trina ni sa Sibalo Pantukan.
16: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa. Mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Gising.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
2: Mac Turbo.
0: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
0: Mas lalakas ka pa.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sansol Plus.
2: Herbal oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha matindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.

0: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng illegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 38009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM. Exciting.
11: It's always your better choice in Jensen.
9: XFM General Santos City.
10: XFM.
12: Exciting.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Surya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Wala na kapital, ma'am. Kaya puro na sa utang.

0: Good morning, class. Ang subject naton karon, araling panlipunan. Istorya naton ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas?
1: Ang wala na kapital, ma'am, kay

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: Palitas Sabuntag. Express Palitas Sabuntag. Sa ulohang tuding sa itong mga balita, una sa top story.
1: Headlines.
0: Senator Amy Marcos, gitawag nga pagpangilan ang gikaingong pagkanambigit sa kaso ni Romualdez.
1: Headlines.
0: Samta sa balita, lokal lalaking ang ginisulay o kawat o motorsiklo ginakop sa Tupi South, Cotabato.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, CSWDO Davao, kipaniguro nga patas ang hinabang alang sa nilibo ka mga nabahaan sa syudad.
1: Headlines.
0: Samta sa balita national, mga mamamahayag o akademiko, mibabag sa anti-disinformation law.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang national o international, oil tanker nga misulay sa Strait of Hormuz, himusikat tungod sa naval mines sa Iran.
1: Headlines.
0: Samta sa sports news, mga opisyal sa PNVF nang resign na bagong eleksyon ipahigayon.
1: Headlines.
0: O sa balita showbiz, hali ni RC Muñoz sa trabaho na abot sa BTS concert.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang ekstraordinaryo, lalaking nga nagsulob og Spider-Man costume. Viral humanahimong tinuod gabayani sa pagtabang sa naka-wheelchair.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod.

0: verità. Express, Palita Sabuntan. Express, Palita Sabuntan.
1: Sok sa dyan, maayong buntag na usab kaninyon tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Martes, Pesa 28 na sa bulan sa Hulyo, tig 2026. Kining kalagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario. Ato nato kaninyo abang mga nindot ka balita o gal labas ka balita ning adlawa.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna niya ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Oka Vision X Plus.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Abang rasapit ka produkto mga katropa, proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasunag na kapamatood bunso sa pagilahot at hinahulatin nyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 7 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Di na natunugayon pa mga katropa. Anian na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
1: Ang atong top story mga katropa, hatod ganato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag ang pamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
1: Isaway ni Senador Amy Marcos ang ikalima nga State of the Nation Address Concern na sayang igsuon ka si President Ferdinand Marcos Jr. Partikular ang iyang pamahayag nga andam na ang ombudsman nga mupasakaw kaso batok sa ilang igagaw nga si kanhing House Speaker Martin Romualdez. Sa usa ka pamahayag ibasura sa senadora ang gisulti sa presidente nga walay laing kundili usa ka scam. I-question usab niya kung anong ang mga opisyal nga kritikal sa administrasyon nagatubang sa paspas nga legal nga aksyon samtang ang mga proseso batok sa mga kalyado ni inihinay nga nagdihok. Dugang pa sa igsoon sa presidente nga dili lang si Romualdez ang angay madubag kay dili kay wala man siya nag-inusara. Sa pikasbahin na nawagan usab ang presidente atol sa iyang sona sa kongreso nga usbundayon ang Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA. Aron hingpit ka mga wagtang ang system loss charge nga gipasa sa mga konsumidor isip kabahin silang binulan nga bayaran sa kuryente kun diin misulay o sumala pa dili angay ipasang adto sa mga konsumidor tungod kay wala sila responsibilidad sa pagkawala sa kuryente samtang gisaad usab niini nga makabenepisyo ang mga Pilipino gikan sa umaabot nga Pax Silica Industrial Hub sa New Clark City Tarlac nga ginaumang mahimong sentro sa nasod alang sa manufacturing og logistics sa artificial intelligence.
2: XFM. Top Stories.
0: XFM. Weather Update.
1: Alas sa to weather update mga katropa, ano na 9 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Kinihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanina kanunay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM. Weather Update.
1: Alakat sa itong parahon mga katropa, as of 2 a.m. karong adlaw, walay na monitor nga low pressure area kon LPA nga posibleng mahimong tropical cyclone na panadunay southwest monsoon nga makapekto sa western section sa Luzon. Subay sa forecast weather conditions sa DOST Pag-asa, ang area sa Ilocos Region, Zambales ug Bataan makasinati cloudy skies ug katagatagapag-ulan ug pagpanalugdukilat. Samtang sa eastern na Visayas, Caraga ug Davao Region, adunay naghihapoy managumon nga kawarangan ug katagatag nga pag-ulan idumanan sa pagpanaglugdog kilat. kada tungod sa Eastern East, samtang sa area sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro ug Oriental Mindoro, adunay madag-umo na kawanangan ug isolated rain showers ug thunderstorms ang masinatian tungod sa southwest monsoon. Samtang sa laing bahin sa nasod, adunay gihapoy madag-umo ni kawanangan inumanan sa isolated rain showers ug thunderstorms. Posible makasinati og flash floods o landslide tungod sa lakat sa panahon. Ang temperatura mga katropa ana sa 25.8 degrees Celsius hangtod 32.2 degrees Celsius, samtang light to moderate lang ang gikuskon sa hangin. Ang adlaw mga katropa misidla kaninang alas 5:38 sa buntag og mosalop unyang alas 6:27 sa hapon.
0: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ano na 11 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang lokal. Hatol ka dato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa batang buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apan at tambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na mga katropa.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Balhog sa selda ang usa ka lalaki nga naaksyonan nga misulay og kawat sa motorsiklo sa barangay Bulol Mala, Tupi South, Cotabato ni nakalabayng alas 11 sa gabi. Giilang dinapan nga si alias Archie, 20 anyos, nga residente sa barangay Bunao, Tupi South, Cotabato. Samtang ang tag-iya sa motor mao si JR o alias JR, 36 anyos, kay lumulupyo sa barangay Bulol Mala sa Dasampit nga probinsya. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nakaparada lamang ang itom nga badge motor sa biktima at tubangan sa ilang balay sa dihang nakuha o naaktuhan ang suspect kang gituklod palayo o gisulayan nga paandaron ang makina. Miandar lang matod pa ang makina apan wala midagan. Duha ka residente ang nakabantay nga nawala ang motorsiklo. Gipangita nila kini sa palibot o gisundan ang tingog sa makina hangtod nga ilang naaktuhan o naabtan ang suspect. Dali nga nakatawag og kapulisan ang sa insidente. Dayon gitugyan sa Tupi Municipal Police Station. Diin siya gipaubos sa medical nga examinasyon o nagibutang sa kustudiya sa kapulisan. Sa kasamtangan, ginaandam ang kaso batok sa suspect tungon sa paglapas sa Republic Act No. 10883 ko ang New Anti-Carnapping Law of 2016. Padayon na kapulisan sa pagpahinomdom sa publiko nga siguraduhong luwas o sigurado ang pagpark sa ilang mga sakyanan.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Samtang kapin 500,000 pesos nga salapi sa magtiayon natangag sa holdappers sa Coronadal City. Ano na dugang detalye sa katropang Chris Legazpi, Express Balita mo.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Gipalaw man sa Coronadal City Police Station ang investigasyon bahin sa papangawat nga nahitabo ninyo aging alas 11:10 ang takna sa gabi sa Barangay Santo Niño, Coronadal City. Sumala sa mga taho na kadawat og tawag ang kapulisan bahin sa insidente, hinungdan nga daling girespondihan aron susihon ang maong taho. Nasuta sa pasiyon ng investigasyon nga samtang pulos sakay sa tricycle ang mga biktima nga silang alias Kevin, 38 anyos og alias Camille, 35 anyos, parehong residente sa nasampit nga lugar. Kalit silang giduol sa duha, kawala mailing lalaki gikan sa darplin sa dalan. Usa sa mga sospek ang mihulga kanila gamit ang armas sa wala matino nga kalibre o pugsanong gikuha ang bag ni alias Camille nga dunay sulod nga 585,000. Human sa insidente, daling misibat ang mga sospek padulong sa wala matinong direksyon. Samtang, positibong nailan ni alias Kevin ang usa sa mga sospek nga gilang si alias Ron. Gilusad dayon sa mga otoridad ang hot pursuit operation aron pangitaon o masikop ang mga sospek. Giandam na usab sa Coronadal City Police Station ang mga gikinahanging dokumento aron mapasakaan og tukmang kaso ang mga gitumbok ng mga suspects sa Office of the City Prosecutor. Ang mga otoridad nagpadayon sa investigasyon aron mahibawan ang pagkatawo sa laing suspect og mabawi ang kinawat nga kantidad. Paniguruha nga kanunay ang himsog og ligon ang imong immune system pagtumar kanunay og Santone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa laing detalye pa sa itong mga balitang lokal, ano na 15 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Rank 9 nga regional most wanted person arestado sa General Santos City. Ano ni dugang detalye sa katropang Lovely Tokero? I-express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
4: Hemas Rihas sa prisuhan ang dinakpang lalaki nga nalista isip rank 9 regional level most wanted person o rank 1 city level most wanted person sa General Santos City atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Barangay Kalumpang General Santos City ning nakalaybayng adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Danny, 46 anyos nga residente sa maong barangay. Gipangunahan ang operasyon sa hiniusang pwersa sa Police Station 10 sa General Santos City Police Office o sa General Santos City Highway Patrol Group. Nag-atubang ang akusado o mga kaso nga rape, bisexual assault, statutory rape o acts of lasciviousness subay sa Republic Act Number 7610 o ang Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasamtangan siyang anaa sa kustudiya sa Police Station 10 samtang nag-agi sa tukmang proseso sa balaod. Mga katropa, panalipdi ang imong lawas matagadlaw pinaagi sa Santon Vitamin C. Kini usa ka food supplement nga adunay vitamin C ug makatabang sa pagsuporta sa imong immune system. Tumarna sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa laing detalye pa sa itong mga balitang lokal, nagpakita o bayanihan ang mga personahe sa Department of Public Works and Highways, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard o mga opisyal sa Barangay Labangal alang sa dinalian ng paghuman sa isang sandbagging activity sa Macar Bridge 1 sa General Santos City. Ipunting sa maong kalihukan ang tuong bahin sa upstream retrievement. Sa tulay diin napakusgan ang pagbutang og sandbags aron na mapaligon ang dike o balikayan ang dugang pagkadaot sa lugar. Nadaot ang maong bahin sa infrastruktura human kini maanod sa kusog nga bulong sa tubig baha nga resulta sa kusog nga ulan. Naghulga sa mga komunidad o panginabuhian sa mga residente nga napuyo doon sa suba. Among emergency response kabahin sa pagpatuman sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga siguraduhong mapanaliptan ang mga komunidad o infrastruktura batok sa epekto sa baha. Samtang panayinusab ang 24/7 monitoring o restoration activities sa DPWH Region 12 Quick Response Team. Aron matubagdayon ang mga kadaot o balikayan ang mas dakong epekto sa panayon nga pag-ulan o hulga sa baha sa nagkadaiyang lugar.
0: Balitang lugar, balitang sa lokal.
1: Luga pa sa itong mga balitang lokal. Dili na kinahanglan mo adto pa sa layo nga dapit ang mga residente aron makadawat og libreng tupi. Tungod kay ang programang biyaheng barangay, anaa na mismo nga nagpaduol sa mga kabataang serbisyo sa diha sa tagsa-tagsa ka mga komunidad. Pinaagi sa mga inisyatibo ni Congresswoman Sherlyn Badasugrales, di pa rin kamutan nga maabot o mahatag ang tanang tabang nga may malasakit sa matag suok sa distrito. Nagpadayag usabod ako nga pagpasalamat si Congresswoman Sherlyn Badasugrales sa init kapagdawat sa mga residente o pagsalig niini nga ipadayon ang pagpaduol sa mga pampublikong serbisyo aron ang tanan makapahimulos.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ano na 19 minutos sa nakalabay sa atong alas 6 sa buntag alang sa atong health news mga katropa. Kahibaw ba mo nga ang Pilipinas padayon nga nagatubang sa hulga sa problema sa alta presyon? Uy, usabay posibleng mamahimo aron nga balikayan ang maong sakit og solusyon. Ano ba katropa? Adunay dugang pamahayag og detalye si Station Manager Ruel Dumantay. I-express balita mo.
0: Express balita. Express balita.
5: Nagpabilid sa usa ka paunang hulga sa panglawas sa mga Pilipino ang problema sa alta presyon o high blood pressure. Subalas sa datos sa mga eksperto sa panglawas, minilyon ka mga Pilipino ang nag-antos di ining maong kondisyon. Diin kadaghanan, wala nakabatikod nga taas na day ang ilang presyon tungod kay wala kinigipakitang klarong sintomas sa sinugdanan. Kung mapabayan ang alta presyon, pwedeng magbunga o mas grabe pa ang mga komplikasyon sama sa stroke, sakit sa kasing-kasing o pagkaguba sa kidneys. Hinungdan nga gipahimangduan ang tanan nga kanunay i-monitor ang ilang blood pressure. Aron malikayan ang paglala sa maong hulga, labing gikinahangla ng saktong pagkatiman sa lawas, pinaagi sa paglikay sa sobrang asin, pag-ehersisyo o pagbatunog saktong pamaagi sa kinabuhi. Gihangyo sa mga doktor ang katawan nga dili baliwalaon ang gagmay mga timailhan sama sa pagpanakit sa ulo o sa tangkugo. O imbis nga magpalabi sa stress, siguruhon nga sakto ang pahuway o nutrisyon matag-adlaw aron mapalayo sa peligro nga dala sa alta presyon. Aron matulid o matabangan ang imong panglawas sa matag-adlaw, sumpayi ang imong maayong pamaagi sa kinabuhi sa pag-inom og Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold adunay mangosteen, garlic, ampalaya, malunggay o spirulina nga nanalipod sa imong kasing-kasing o nagatabang sa pagmentinar sa maong sirkulasyon sa dugo. Ayaw na hulata nga mutaas pa ang imong presyon pag Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFMU.

0: 32 minutos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tong sports news. Atod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol nato, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhon.
1: Palitan sports. Palitan sa sports.
0: Nang resign ang mga tanang opisyal sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Nahitabo kini human ang panagtigom nga sa mga pamunuan sa sports sa Paranaque aron mahatagan og solusyon ang gubot sa ilang grupo. Subalan ni POC President Bambol Tolentino, magpili na usab og 13 ka mga bag-ong opisyal sa Agosto 10. Apil na ang bagong grupo sa mga magrepresentante gikan sa mga atleta, UAAP, NCAA o mga POC. O ang POC mismo aron nga matulid o matawangan ang mga national team. Nahimo paagi kini human na gipuho o gipahunong sa FIVB. Ang PNVF tungod sa mga lalis o problema sa ilang pamunuan. Tungod ini ang POC una nga nagdala sa mga kalihukan sa volleyball sa Naso.

0: babae. Eh, lalaki good ko. Pero, sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sunstone Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sunstone Plus Gold! Sunstone Plus Gold! Ang tinutuloy.

0: mga free radicals ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer. Dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natumangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:51 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Pakita na yung chip kayo, nagamugot ang laong.
1: Wala eh. Kasi mugot good.
0: Alam mo, tutok eh. Hina ba kayo ka-chip?
2: Nag-share, pata na yung sanay mo din.
0: So, I'm taking me random, I'm taking you.
2: Salamat, chip.
0: Alas 6.53 sa itong oras, mga katropa. Welcome sa itong programang Telumero ng Kinembol sa Ay. Siyempre, makauban niya karumuntaga, katropang Ruel Dumantay.
1: O, katropang Chris Ligaspi. Good morning, good morning, good morning, may buntag.
0: May buntag sa itong mga katawahan, nagpaminaw. Kumusta ang inyong pagpaminaw kagapon ng dawas sa zona?
2: Agay. Daghan kay reaction katropang Ruel.
0: Luoy kayo to social media kagapon. Nungutana raman mo yun sa mentawon mo.
2: Dapat, dili na mo mag-react good.
0: Okay naman mag-react.
2: Kanang dili lang sila magpalabi ba kay nagtrabaho na baby dari.
0: Ali, naganahan ko noon sa ilang mga reaction kagapon. Oh, tanang magunta kagapon sa tuwang page zone sa may komento ninyo bago hay lamang ng humay nga suna.
2: Oo.
0: Mga comment rin ni Agi ang hangin. Okay. Nabudol. Burit is the key.
2: Grabe.
0: Aw, suna di ay. Sarmentao na eh. Suna di ay to. Bot-bot, bangag, pakulong, pakulong daw niya si Romualdez, basin burit.
3: Atay.
2: Di pakulong si Romualdez.
0: Another di side. Walay klaro. Tayo na yun, pabor, perfect, 100%.
2: Ah.
0: Pagkabugo, Jod, Waipulos. Saan ba rin tao yung mga comment? Wala di positibo di. Saan nagkabugo akong nabasahan
2: na rin? Uy, respeto kay Residente na to na. No? Gani, saman mo?
0: Mabawra kayo, murarag, nagtudlo. Nothing ko, nag-just out, mag-ML na lang ko.
3: Atay.
0: Sabtawan. Waipulos, Waiklaro, wak me naminaw. Samantawan mo.
2: Ay, nagun mo.
0: Dili na katuha ng ginasulti kay Pulo Saad. O niya, baka kundi ka ng iyang mga ingon. Nga bak investigahan si Romualdez ang bot lang sa wate pag syuroy.
3: Atay.
0: Suko.
2: Suko na mo. Ay, naman kasuko, Dagod.
0: Ato nang tiwasan niya. O bago ninyo mga komento kay topic tanaw niya. Ato nga isa-isahon mga katropa kung unsa man ang mga gipang istorya sa ato ang presidente kagapong adlaw.
2: Correct.
0: Yeah? Okay, naabtan ba yung kong mga lasite dari sa stasyon ay?
3: Atay.
2: Na nagkuhan ka overtime.
0: Eh, itong gihan ay mga kaginaan na rin nga natay kuminto karon sa suna sa Pangulo. Ang pinakaganahan ako nito, tangkaa, di na daw niya ibrigahon ang mga karing distribution utility, tanggalon ko rin ang system loss.
2: Uy, timely kayo eh. Mayon sa nagbaita, Boris, to ah.
0: Ang problema na mga katropa, kung tanggalon ni Bob system loss, kinsay mo tapal ni anak na maging system loss. So, siyempre, ang distribution.
2: Oh, saka, gabong presyon.
0: Dili na. Maling kabot sila nga wala o ng system loss.
2: Mo, na dapat. Ikampanya ba, no? Nga tabangan na ito mga katawahan.
0: Kaya nga tamad nga kooperatiba, sama ni ining...
3: Atay.
0: Huwag na ilaing una-unaon, imbis ka Tagalog, solusyon nga maayo ay baligya lulong kaptangan.
2: Uy, katupang Luwel, ako'y nasagap kagahapon nga balita ba?
0: Saan na po na, saan
2: nga
0: na
2: po. Ang gipahigayon daw ang agma, illegal daw ko, no?
0: Ano, bahala na sila diha, magtinubagay.
2: Okay, ana na itong uban nga wala man na ito matapos, kaya wala man ito other matters nga naisgutan. Gidiritso na mag-kanang adjourn. Ya, wala may iskutan, daghang kay mga butang, wala may iskutan. Mo ito'y istorya niya gahapon, nasa akong informant.
0: Dili kaya nga resolution pag yun daw kayo, wa man daw na-explain sa katawahan.
2: Nga wala, atong resolution daw katropang Ruel, kabalo ka? Dinali-dali daw to, a night before the agma lang di-aprobahan. Mana ihatag sa kuwa ang, kanang, saan yung tawag na? Ibong sa gigili.
3: Atay.
0: pero, naanuman na.
2: Alang, basi dahil mo contest ba? Pero,
0: kamudihan nga naghilom-hilom. Nga nagmahay-mahay ka ron sa social media, hiamdagin ninyo ng kabuang ko, atin mukagma, wagin mo ang tao na ningog.
3: Atay.
2: Oh, mo na ito'y chance.
0: Nakaroon magmahay-mahay mo nga, sabanto, luto man to, sabanto. Wala gano'n yung gitabangan to mga pro-CDA na lang dito sa tubangan, gano'n nga nanindog po bumunta.
3: Atay.
0: Dili nga, ang rapol-rapo po ninyong gihulat, nakaroon magmahay-mahay mo social media na buang. What is done is done. Human na. Move on na mo.
3: Atay.
0: pero hakit ako sa kutik ko to kasi magbago yung utok kay wala ako naman ng system loss.
2: Oh, wasid di ay. Oh, wasid.
0: Di magbago mong utok ko kay samot ang problema among kooperatiba kay asa man mo ipasa ng system loss. Malugi mig samot. Oh, tapos sa bagay tinuon.
3: Okay.
0: Kung magtinaman. Malugi gid sa samot. Ara ra man. Kay sus taon ay. Alas 58 na, sige na. Bago ta mag-sigigyaw yun, Dre, adaya sa ang atong word for the day.
2: Bullseye! Ang atong word for the day, takdo kayo sa imong ingon kung magtinamad. Ingon sa pulong, sa Proverbs 6:6-8, nag-ingon, go to the ant, thou sluggard, consider her ways, and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Sa Bisaya, katrupa, ang alamig kong amigas, kung ikaw nga tapulan, adto sa hulmigas, ikaw nga tapulan. Timani ang iyang mga pamaagi, o maalam ka, o nga bisan walay gabayan, tagdumala, o upunuan, nagatagna sa iya nga pagkaon sa tinginit o ga nagatigom sa iyang pagkaon sa tingani. Kanibahin ni sa tapulan mga katrupa nga usa ka binuhat kompleto man untag itagaag tiil kamot senses kaalam kahibaw pero sa okay matulog ramas kwarto maghigda raman maghulat lang nga adunay grasya kay nagampo na lagi siya. Mo na giingon ni Katropang Ruel nga kinahanglan kung mag-ampo ka na agyoy lihok. O giingon sa pulong kinahanglan kitang makugihon. Tulog ka butang gusto na kong iskutan. Una ang tinuod nga pagtuo may kaubang lihok o dili magsalig. Dili igo nga mangandoy ra ang matag-usa o mag-ampo unya walay kaubang paningkamot. Ganon, sumala sa Proverbs 13:4 ang tapulan sigira og pangandoy apan walay maani. Ang Espiritu sa Dios nagahatag ka na tuog kusog o kaisog aramulihok ang pagkamadasigon o pagkahimong responsable sa atong mga adlaw-adlaw ng obligasyon kay usara-usab kapurma sa pagsimba o pagtahod sa Ginoo. Gibaghatagan kag kinabuhi, girenew na imuhang ang imuhang matag-adlaw katong kaghapon nga problema iya nang gipakalimot di nimo kay hatagan na po kag bag-ong paglaom pero lagi kay tamad man ta wa na tuhuna-huna ang kapakanan sa atong kaugmaon ang uban nga nagsalig kanato kita pod igura pod nagsalig so unsaon man pagtabang sa Ginoo kung ikaw mismo dili mulihok sa iyang mga gisugo di nimo. Ikaduha, ang pagbaton og inisyatibo pinaagi sa ehemplo sa amigas. Ang Proverbs 6 to 7 gitudluan kita sa Dios nga magtan-aw sa alamigas nga walay naga-drive, nagabantay o nga nagabando kaniya apan nahibal-an niya kun unsa ka ang angay buhaton. Tanawar ko ng amigas unsa ka dakos ulo ana ay kumpara sa imong ulo nga puno og utok, puno og kapasidad para mo buhat sa mga

0: katropa, panahon na para ato ang dasigon atong kaugalingon nga mahimo kitang mga kugihan isip mga ehemplo dinis kalibutan. Unsaon man pagsulti sa imong kauban nga naa Ginoo sa iya kung ikaw perting tamara, perti nimo nga nagsaligra ka sa kanang umaabot nga grasya pero wa nimo gipaningkamutan. So kinahanglan mga katropa, mahimo kitang ehemplo og mahimo kitang makabaton og inisyatibo. Ikatulo, ang pagpasipala sa adlaw og panahon magdala og kakabos katropa. Gipahimangnuan kita sa Proverbs 24:33-34 nga ang mga gagmay nga mga paragon sa paglangay-langay, procrastination og sige og unya-unya na lang kay hinay-hinay nga nagdala sa tawo sa kakabos mga katropa. Ang adlaw og oras nga gihatag sa Dios kay usa ka panalangin og stewardship kun pagdumala atong giusika ng panahon mga katropa sayop na atong ginasayang ang mga opportunity nga ginataga gitagana sa Dios para sa atong pamilya og sa kaugalingon. Gusto sa Ginoo mamahimo kitang dato adunahan kay wa may anak sa Dios nga mamahimong kabos kung siya ni salig sa Ginoo og naghatag sa iyang kaugalingon sa paglalang sa Ginoo siyang kinabuhi. Apan kung siya dili mulihok mahimo gid siyang kabos mga katropa. Kaya ang kalibutan, kinahanglan man tang motrabaho kay naa pa man ka sa physical life. Wa pa man ka dito sa kanang imong lawas nga gi-transform sa Ginoo. Muna katropa samtang napatay kinabuhi, ayaw kawalas paglaom, dangop sa Ginoo og buhat sa imong kayang buhaton. Ingon pa nila, God buhata ang tanang posible kay ang Ginoo ang bahala sa tanang imposible.
1: Yun, di ba? Ah, narana.
0: Dili na tawag. Dili na gyud ta magtinamad. Mga kooperatiba, dili ta mag tinaman. Mura magdagsabot.
1: Eh kung magtinamad mo, wa gyud pantuan
0: ni. Wala oy. Bullseye. Asang mas dakog utok, alamigas ikaw.
1: Ang alamigas.
0: Ano yung alamigas na ikaw?
1: Alamigas. Kayo, wala sa ligi buhat.
0: Ingon pa to si katropang Ruel Bulici dito sa barangay Fatima. Ingon siya nga, na may utok pero baho. Na daw utok pero baho kay nagkuhan na ba ka ng dugay nga na stagnant, wala na magamit.
2: Atay.
0: Kay sige nagkatog.
1: Baho dahil na utok ka rin.
0: Magbaho, madaot daw, kaya di na magamit.
1: Ay, managumong gapo na itong kabuntagon mga katropa.
0: Ay, totaling sick.
1: Kumusta ang itong mga katawahan, Dres Jensang? 26 ka barangay ni Neto Siyad. Good morning na kaninyong tanan, ha?
3: Good morning!
0: O, siyempre, mga katropa sa Maki Maerya, maitong kiamba o maasim, maing buntag.
1: O, good morning po sa mga taga-Malungon, Alabel, Malapatan, and Glen.
0: Ayong kalimot sa mga katropa sa Tupi o Pulumulok South, Kutabato, good morning.
3: Good morning!
1: Sa mga nasa social media karon, at ang ninyo ang itong topic karon kay Nindot ni. Oh, pwede ka mong komento kung unsa bagyod na. Inuod ba gining ipangyaw-yaw sa itong presidente?
0: Anak lang, kamoy mo gage diha. Kami, igo rami maghatag sa inyong balita, ha?
1: Ato nang usaw-usahon nun niya kay Maton Pai. Padayo na ginaw kaso ang iyong gagaw. Wala ko nung pamilya. Hindi ko nun daw siya presidente ng kanyang pamilya.
0: Hala.
1: Hindi siya presidente ng kanyang kaibigan. Mga kaibigan.
0: Hala.
1: Presidente po siya ng Pilipino.
0: Bagay, kung matinood, galing na. Dira ako mo musaka akong bilib.
1: Ilaglag na lang yun niya. Huwag ako po si Mua Martin Romualdez. Ilaglag na lang po doy. Huwag sa imuang nabalaan. Wala na ni. Laglag ka na, inata. Tuo ka na.
0: Wala yung parintihan ay
1: Dri. So, tanawag ka na si Amy. O gigso, nag-away naman ka ni. Mudapit na ka dito kang Amy.
0: Na.
1: Bakbaka na ninyong sakto.
2: Atay.
0: Yeah,
1: sulsuliro ang mga katrupang ruin. Ah, naman ha.
0: Unsa ka ni katinuod, no? Mahitabo galing, no?
1: Ah?
0: Sadya kayo kung mahitabo ni.
1: Gumbot pas lukot.
0: Pero ano ba? Puhatag ka og statement ngay ngana. Dapat barugan ni mo. Kaya nga naman, gitanaw ka sa kadaghanan.
1: Hapyaw. Wala, gapon, hapyaw, gapon.
0: Hapyaw, ha?
1: Hapyaw.
0: Lukewarm?
1: Lukewarm. Pero sige lang, di ba ta eksperto nga mo tanaw ni Ana. Pero kalugulay yung naman ito ni opinion.
0: Hmm.
1: Pero adunay panglantaw si... Profesor Mayong
0: Aguha.
1: Aguha later.
0: Ah, sige. Ibalik
1: siya sa alang dali. O batawagan okay. Ko na ito si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles. O niya, ape, di ba?
0: Oh, na-statement. Guwapo kung na-statement ko.
1: Oh, kung sabay nahitabo, kini-attend, masya kagapong at lawa, wapa siya gipalayas dito.
0: Basig ba dito sa likuranan ba? Dari ang mga say yes, dari ang mga say no. Atong sayro niya.
1: Ah.

0: trabaho na, mao na relax mo diha. Ayun mo kawag, ayun mo hawa, mga pangit ba yan?
1: Atay.
0: Ari na, ito na nga ito, na ito mga balita, kaling at bahangin, ito kaniyo Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kao ba na itong Santo Vitamin C?
2: Bullseye!
0: Una sa itong mga balita!
2: Bullseye!
0: PNP nagkaplano nga magsugyot ang social media ban sa mga menor de edad. O Australia style kung nuning katropang Krista.
2: Ah.
0: O rin karoon ang ginatunan sa Philippine National Police sa pagrekomendar o ban sa social media para sa mga menor de edad sa nasod. Tumog niini nga mapugngan ang online radicalization o sa mga pagpamusil sa tulunghaan sa mga sanitabo sa Tacloban City diin tuloyin tawo na nang matay. Subala kay PNP Chief General Jose Medencio Artates, nakita nila ang maayong ehemplo sa Australia nga nagdiri sa social media nga nag-edad 16 paubos. Ipagay na mong panugyot sa kakingong activity sa 44th Asiana Pool Conference sa Pasay City.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sakto ba yung kaha nga social media lang dubak? Dili kaha nga atong empower ang tanang aspeto nga makatabang sa pagpromotar sa moralidad sa atong mga kabataonan.
0: Ay, nagtatawa na sila ito na. Kay, daman sila ano,
3: bagay, no? Sabagay. Sabagay.
0: Oh, epektibo man kani sa Australia.
3: Okay, okay.
0: O, di apply na to. Kay, wa man tayo utok ato ang kaugaling yung mangitag pamaagi. So, mag-ano na lang ta. Mangupya na lang ta.
3: Abi mo na akong maayog yung sarkasam na ito mo, ha?
0: Ay, mangupya na. Mga balaod na ito, tanawa ka sa mga kasi. US man at tanan. Mangupya naman, tawa man tayo kaugaling.
3: Yeah, wala gi-improve yun na to.
0: Wala, ay. So, mangupya man ang gani, copy-paste pag yun.
3: Ay, pero na gi-improve, oy. Gikopya gyapon ang pagpangurakot.
0: Wala man kayo ng urakot sa iyo.
3: Sa Spain nga, kuan nga panahon, murag diha man lang nakuha na. Kanang kinaiya sa kanang mangurakot.
0: Kawatan na yung mga Spaniard, di man.
3: Ay, mama, nag-itudlos to ha, kanang suguon nga ita nga, anak, palitin
0: doon. Ay, man to, grad, nagkakawatan sa buwangga.
3: Watcha, makano nila nitong tao? Mob, di ba nagikan ng ilahang language?
0: Sorry, sorry, sorry, ha, sorry, sorry. Wala tayo nag-anog lugar lang dali, pero...
1: Atay.
3: Nalay, kwan.
0: Pagtaraw na, may kitugong Espanyol.
1: Atay.
3: Di, kwan na to ka ng similira.
0: Coincidence na siguro.
3: Murag disim disim.
0: Sabi, ipapangawat na dito sa bongga.
3: Pero sa isa, sa isa lang ka establishmento o kung saan ba na siya
0: nga kan?
3: Dagan, dagan. Ay, sa mga police report ay nanota.
1: Atay.
0: Police report.
3: Amping-amping yun mo diyan, taga sa bongga.
0: Di niya, na may rason ng kawat.
3: Kung saan daw?
0: Gikawat ng... Ayun na yun, bigay. Mahala
3: oh, kayo tano, nanawagan sa mga Kristiyano nga pangunahan ang pagbag-os na son.
2: Bullseye!
3: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa mga Kristiyano nga pangunahan ang pagbag-o sa nasod. Pinaagi sa matuod nga paghinulsol sa prayer for the nation nga gitambungan sa 300 ka mga magtutuo. Gipahayag niya nga dili nga iasa sa politika ang kinabuhi sa nasod. Gipamatnguna ni Cayetano nga kinahanglan magsukad ang kausaban sa kasing-kasing sa matag individual o sa simbahan sa wala pa ang nakatakdang sona.
2: Ani,
3: pwede ni Prisuna din yung statement.
0: Prisuna niya, ano, katong, before ng Suna.
3: Mag-ampot, sa
0: prayer for the nation.
3: Lagi-lagi. Sakto mo na, pero kung imong implement sa prayer lang, mo gihapon sa word of the day, inahanglan na agibuhat-buhaton.
0: Sige, nakakampo. Ngayon, buha kay buhaton. Wala, oy.
3: Di hajig ko believe mo katropang Ruel. Nga, may yung kagdi ka, pwede magsigampo lang. Na hajig kay buhaton.
0: Tama man! Diba, tanawa na ko na. Kung gitugutan ng tanga mag-ampo tanya na mag-abot sa tuwang kwarta, di ta mag-problema, di ta mag-problema sa mga utang, tananta ng ampo o mga narbaho.
3: Na, dagang kayong naluwas. Pero kinanglan, faith maguna siya kay ang mga butang huwag naman nakitaan, kinanglan yung tuhuan.
0: Giya man good na. Ang ato pag-ampo, mga ito ka ng guidance nga ito sa labaw mga
3: kagigaw. O niya, implement mo yung pag-ampo.
0: Oo, sa ato mga angay pag-abuhaton. Di ba? Kinamang yun na ba? Dili nga, tungod sa pag-ampo, di na noon tamang lihok, nabuang.
1: Atay.
3: Nasayang ang gihat ng kusog sa Ginoo sa imo, gi-garnish ka niya, gipanig-gipa, sidlakan ka sa adlaw, naki-vitamin D3 nakuha, naka-nahimo kang kusgan niya, nagnatugra ka.
0: Diba?
3: Nagtabisay rin mong laway.
0: Sa Biblia, diba? Lihok tao kay...
3: Tabangan ka.
0: Oh, te.
2: Bullseye!
0: Na.
2: Bullseye!
0: No, ano ka muna?
1: Atay.
0: Ate na, ikatuloy. imo na.
3: Imo na ikatulo kay ikaduha na.
0: Tama na. Ayan. Bingo Soto ni Barog. Ang Barog ay nakaturbo. Nga din mo dagan sa mismo 2028 pinili ay.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sige lang siya mo dagan lagi.
0: Ayan ay yung pungsa ng mga tao lagi nga.
3: Saan po na yung angkol? Ay nga para gan.
0: Huwag muna kay napakaaga pa. Ipatunayan mo muna na talagang napaganda mo ang Pasig. Ala lang na. Okay, ayan nagsunod diya sa Itbulaga kay malahi ang imuhang panglantaw.
3: Lagi. Kadim, pagmanin siya, usan niya sa mga youngest nga mga politician.
0: Yeah, correct.
3: And atong ginadahom nga mamahimo silang ehemplo sa bag-ong mga henerasyon nga mga leader sa atong nasod.
0: Unta, di lang ka matakdan.
3: Dili ka ma-pulyot ha, dili ka ma-expose sa mga dili maayong ehemplo.
0: Alright, wala pa tayo ng humana. May barot si Pasig City Mayor Rico Soto nga wala siya'y planong mudagan sa bisan unsang posisyon sa 2028. Ipahayag kini sa alkalde bisan pa man sa iyang pagka-appear sa nga nakuna sa Pulse Asia Senatorial Survey. Naka-statistically tie si Soto kang Senator Robin Padilla sa mong survey nga gipahayagayon Hunyo 28 hangtod Hulyo 6. Ipasabot ni Soto nga mag-focus niya sa pagpadayon sa maong
3: Pagdumala
0: sa Pasig.
2: Bagay
3: lang. Sakto na yung mga biko. Ayaw lang yung paluto ng sakto sa mga naas palibot ni mo kay grabe yung impluensya ma-pulyot yun ang ibuhang pagtuo.
0: Pag speaking ng luto, mag-una-una gugusimana santa kay biko. Di ba ko nakasagaran, di ba?
3: Gani, bikso to, maguna na siya.
0: Biko. Ano yung pang... Ay, di na po si Mara Santa. Pati kalakalan, di ba?
3: Oo, pilit-pilit gila.
0: Pabutang dito sa pansyon.
3: Katisting ka ng nagkaong-kaog biko tapos nakagunit kag kandila. Gunit kag kandila at the same time nagunit kag biko. Ang pilit ang imong kandila sa kamot.
0: Itong bata, may... Kami magkaon na ng mga nasa sementeryo. Limpyo ba na?
3: Limpyo bitaw.
0: Ako bang ginabutang ang pista?
3: Dami na ka ng bago pang butang.
0: Tinit-tinit pa.
3: Hindi ba na? Asa, gikaon na ni mama pang. Nahurot na.
0: Pagbalik pagkaugma sa mga ano, ulan, wala ba? Gikaon
3: na. Gikaon na.
0: Gikaon, tinood yun dahil nga ginakaon. Wala, ay, na inangaon. Ay.
1: Atay.
0: Isa ko sa mga salarin at doon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Labing pa ka ng mga pansyon nga ka ng...
3: mga adunahan ng pansyon. Di ba nakasegregate man na sila?
0: Hindi man. Sa kyan ba? Wala mag-uwi private.
3: Wala. Oh, tama no.
0: Gawas lang ka itong mga dagkong mga apelido.
3: Oh, dahil mga balay na yung mga yuta sarili.
0: Mga mundragon. Oh. Sila yung kaugalingon nila. Mga mundragon sa mga kyan ba? Sila halang kaugalingon. Ano yung mga falgi? Pero ang falgi nga uban na mag-iapon din.
3: Mga membro sa alto sa siyudad.
0: Di kay kanama kong sementeryo donated by the falgi family.
3: Pero napot sila yung sarili nila.
0: Dito lang, katulang pinaka nanay tatay nila, naa dito sa tennis court. Tennis court banda. Pero katong mga ano na nanay dress winterio. Ayan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, imuha na.
2: Bullseye! Bullseye!
3: VP Sara Duterte may barog nga dili gayod mag-resign sa posisyon. Mm-hmm. May barog si Vice Presidente Sara Duterte nga dili gayod siya mag-resign tungod sa usalang kapagluib sa 32.2 million ka mga Pilipinong nibutar kaniya. Ipayag kini sa Vice Presidente taliwala sa gituwang niyang impeachment trial labot sa pasangil sa pagpag-abuso sa confidential funds. Ginugang ni Duterte nga kung gusto ni Pangulong Marcos Jr. na pahawa siya, mahimo nining buhaton ang tanan aron tanggalon siya. Iyang gibutyag ang tanang akusasyon o gipadayag nga pulos politikal lamang ang impeachment.
2: Bullseye!
0: That's the side of Inday Sara Duterte.
3: Oh yeah, ang side.
0: Side po sa mga nag-complain, na nagido kay Sala Inday.
3: Di lang daw ka mag-deny.
2: Bullseye! Bullseye!
3: O, bangutan na lang si Jerville sa dugang pangkasayuran.
0: Okay.
3: Congressman Jerville Luister.
0: Suko ko sila kung inaang fishing. Hindi, baka kon si Jerville.
3: Baka kon siya.
0: O, di ba, before pa sa impeachment, yan na siya nga, and this is gonna be just a mini trial. Kung naana siya sa impeachment court, we stand that we did not did a mini trial.

0: akong yung kang dako yun.
1: Wag gid sa pasensya na mo kanang namakak nga mawala na mo diri makita na mo ang inyong pagpamakak. Makantahan gid mo namo.
0: Na may video gud na oi, di man ninyo oh, na social media na.
1: Check ra gud na ninyo gud, kamo na lay balag check kay. Basig mami ni trial.
0: Ako ay imra, ako na day, ako.
1: Imra, imra.
0: Grupo sa mga radio isa bagay na protesta bago sa Zona 2026. Tagusa ng liyo protesta mga grupo gikan sa Southern Tagalog sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Pipila ka oras bago ang ikinabang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ubo sa temang Zona ng Paninigil. Ipanawagan sa nagkalain-laing sektor ang pagpatubag sa korupsyon, pagpataas sa presyo sa pagtaas sa presyo sa panaliton o problema sa pagbaha. Gibungkag usab sa mga realista ang usa ka FEG isip simbolo sa protesta. Ikumpirma sa NCRPO nga malinawon o gapsay ang paglihok sa maong rally.
2: Bullseye!
0: Importante lang diya.
1: Mahimulas lang hapsay. Mapadayag inyong gibati. Wala may kasamok kibuhat. Wala mo nakadestroy o kinabuhi sa uban.
0: Yan.
1: Yeah. Purely expression sa inyong mga gibati.
0: Yan. Yeah. Okay, sanay pa na itong mga balita.
2: Bullseye!
1: Libreng gupit ka serbisyo sa biyahing barangay gihatod ni Congresswoman Sherlyn Banyas Ugrale sa mga community.
2: Bullseye!
1: Di na kinahanglan mo anto pa sa laing dapit ang mga residente aron makadawat o libreng gupit. Tungod kay ang programang biyahing barangay na mismo ang nagpaduol sa mga batakang serbisyo diha sa tagsatag sa komunidad. Pinaagi sa maong inisyatibo ni Congresswoman Sherlyn Banyas Ugrale giparing kamutan nga maabot maabot og mahatag ang tabang nga may malasakit sa matag suok sa distrito. Nagpadayag usab og dako nga pagpasalamat si Congresswoman Sherlyn Banyas Ugrale sa init nga pagdawat sa mga residente og gipasalig dinhi nga ipadayon ang pagpaduol sa maong mga pampublikong serbisyo aron na tanan makapahimulos.
0: Alas 7.18, ang atong oras mga katropa sa atong pagbalik, atong giskutan ang sauna sa atong pagulo. Relax lang kamo diya. Ini nga bangin atong kaniyo sa Santo na Plus Coffee Mix ang kape. Nagikinang na nato karo mga taknaa kay tugnaw-tugnaw ang panahon. Dami kay magpainit katropang Chris.
1: Painita na.
0: Aron taon-taon mo timpla tag Santo Plus Coffee Mix. Ang kamo diya, timpla pod mo kay para pagpaminaw ninyo unya sa suna. Nindot ang atong pagpaminaw. Balik kita ha. Kini kabahin, ito kayo sa Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa paborito niya mga butika. Dagantag stock karon sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
2: Mag-Vision X Plus ka!
1: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Southern Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
2: Southern Plus Herbal Oil.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Sanson Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sanson Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Mahilig ko sa sports, maong interme kong nagapag-condition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Tagamati.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express Rewind. Express Rewind.
2: Start your day with the news. Keep it going with the hits.
3: XFM General Santos City.
4: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting!
5: XFM
6: 95.9
7: Bullseye. Oras na to, alas 7:26 na. In the morning.
6: Bullseye.
7: Oy, sa ato mga katropa niya. Ang nagarin nindot niya comment karon ng hatag tag Gcash.
8: Nindutan ninyo mga katropa para makuha ninyo ang panghatag ni katropang Ruel.
7: Basta nindot ninyong comment diha. Oh. Kung hatag Gcash nga gigan kang katropang Chris.
6: Bullseye! Bullseye!
8: Pasabol man da yun.
7: Alam na siya.
8: Ang problema, kayo ako Gcash.
7: Di Maya.
8: Wala po kay Maya.
7: A good time.
8: Wala. Ano ako'y good time? Ano ako'y good time?
7: Uy, unod.
9: Okay.
8: Na may onon. Pero dili daghan.
7: Okay. Manara. Ano ba? Ay, magsulting away onon.
8: Dili man ko mamaka kay... Listen po ang pagpamaka kay usama ka na kong sala. O ang bayan sa sala, kamatayon.
7: Na. Di ba? Ako ang BPI na ay onod.
8: Na?
7: 30. sige, ato nang isgutan mga katropa kini nga bahay natong kaninyo ha sa Santon Plus Gold. Ikinhanglan na to kapakuskun yun ang atong panglawas. Labi ka ni ini mga katropa.
8: Mm.
7: Lain ang dagang sa panahon.
8: Mm.
7: Medyo tugnaw-tugnaw. Yapakabot ang punto. Muigang mga katropa. Kung hina ka o resistensya, sigurado yun ko magkaubo si Pon na ka mga kaigalaan o magkahilanat pag yun ka.
6: Mm. Bullseye! Bullseye!
7: Panapakuskan ang atong kalawasan. Siyempre, proper diet yun mga katropa. Balansing yun nga diet. Importante kay kana. Exercise, yan sabayan nato sa pagtumar. Og Santong Plus Gold nga mapalit sa paborito nato mga butika, always available sa tanang branches diha sa may Rodion Pharmacy.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ari na! Iskutan na nato ni! Unsabay na hitabo kagapong adlaw mga kaigalaan! Kahayag ba ni mga katropa? Kung aduna magiya, makuha na to sa ikinabang zona sa to ang presidente.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ang pinaka-highlight katong iskutan karon, katong malalambigit sa flag control o pagtantang sa system loss.
8: Kato.
7: Kamang mutuo ba kamang matuman o mapriso yun ang nalambigit sa flag control o matantang ang system loss sa kuryente?
8: Kamo, dipindi na sa inyo kung sa inyong panlantaw bahin anak.
7: Kahapon sa hapon mga katropa, sa baguhay lamang nga State of the Nation address sa atong presidente, Zona 2026.
8: Mm.
7: Gipakita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kumbaga usa ka ligon nga baruganan pinaagi sa pag-atubang sa mga pinakadako o pinaka-sensitibo nga isyo sa atuang nasod.
8: Mm-hmm.
7: O sa pinaka
8: ikakuratan
7: na ko dito mga katropa o pinaka-dakong pahayag
8: mm.
7: sa atong Pangulo, which is iyag yung giuna ang pagpahibalo sa umaabot nga pagpasaka o patong-patong nga kaso sa ombudsman bato sa yung igagaw nga si kani House Speaker Martin Romualdez!
8: Mura magbaksin.
7: May kalabutan ka na eh. Sa anomalia?
8: Na.
7: Sa Flight Control Project.
6: Good morning!
8: Pareho atong ingon niyang mahiya naman kayo.
7: Oo, 2020...
8: Five to?
7: Five.
8: Oh.
7: Mahiya naman kayo.
8: Karol Martin Romualdez na yun. Mahiya naman kayo, Martin Romualdez. Mao na ito.
7: Usa kalakang kini, nga kumbaga nagpamatuod, nga ang serbisyo publiko labaw pa kuno sa pamilya o politikanhong alyansa.
8: Mm.
7: Kauban din eh. Siyempre, atong i-appel, ang direktang pakigbato kuno sa korupsyon.
8: Mm-hmm.
7: Ipangayo sa Di Marcos, ang pagtantang sa system loss charge. Di paya mga konsumante, palakpak!
8: Yay!
7: Tantangon ang system loss charge.
8: Okay.
7: Ug ang VAT ni ini nga dukay na nga nagapabukat sabay dunon sa kuryente sa mga konsumador ug dugang pa sa mga programa alang sa libreng buwis ug baratong bugas.
8: Ay, yapil pag yung baratong bugas nindot na kahit yung mga saad ganang baratong bugas dugay naman nagisulti wa may tuman-tuman.
7: Na nakatuman daw na may nakapalit og tag 20 pesos tag 3 ka kilo rapon.
8: Ya dili maundang-undang dai mo ni programa nga nindot kayo nga tay padayon pero kay maundang-undang man. So
7: mahutan man supply oy.
8: Adi ay. Ah, sige ah. Ah mahutan man dai. Basta kay butang lang yung ayuda.
7: Wala dai bayad. Ayuda.
8: Ah wala ginoo na shortage
7: mga NFA na. Mga NFA nga supply. Oh. Ali man ka ato pila ka box-box dana.
8: Gani gani. Sige lang salamat ang Japan ikaw na may baratong bugas.
7: Oh, nakatila man ka ayuda.
8: Nakatila ko in sa dai. Mo dili ta pwedeng makakdribad.
7: Kayuda.
8: Ah. Pero lang katong ingon nga baratong bugas, wala lang gyud say long term nga epekto ba kay. Sa man patay-patay ra man pod ang pagpabarato.
7: Ay man kang 20 pesos yang kumprada daan 38 na.
8: Kitsay, kitsay mo tapal atong
7: gobyerno. So,
8: gobyerno gani.
7: Ikan sa tong tax.
8: Oh. Wala na ay kuan ba kumbaga pildi na tandaan.
7: Gani. Okay, padayon.
8: Kare, apan ang matuod nga sukdanan sa usa ka malampuson nga zona, wala sa gitason sa palpak. Okay, palpak dai, sorry. Sama na ba na ko ba. Wala sa gitason sa pakpak og standing ovation nga gihatag sa mga magbabalaod kun dili anaa sa aksyon nga musunod human mapatong ang mikropono.
7: Mm-hmm.
8: Ang tinuod nga panimalo sa katawhan batok sa korupsyon, magdepende kun masilutan o mapriso bagyod ang mga sad-an sa kaso ni Romualdez o sa DPWH.
1: Bullseye! Bullseye!
8: O kung mahimo bang balaod ang pagtangtang sa system loss, waday, wala pa na yung balaod na ni Part.
7: Yaw-yaw pa man lang to. Sa mga kayo.
8: Dugay pa man na mahimong balaod.
7: Amindahan pa man ang ipiralo. Sa mga kayo na
8: mag- layo na yun.
7: Gibuot to niya araw maglihok ang House of Representatives.
8: Ay, dapat. Dapat taas ang initiative sa ato mga congressman.
7: Oh, dapat karon. Mamugin na sila break karon kay siyempre wala pa man. Ugma!
8: Mm.
7: Trabaho adayon ninyo ang pag paso sa ipiralo.
8: Mm. Ipiralo, systems loss ba na diha? Panahon na, aron nga ang mga gipahibalo nga reforma dili lang magpabilin nga istorya sa podium. Kundi mamahimong tinuod ug mulahutay nga katarungan nga makapahimo sa matag pamilyang Pilipino nga mas hamugaway ug gigarantiyahan ang maayong pagdumala.
1: Bullseye!
7: At least, dahil na ko ng Pangulo.
8: Gani man.
7: Ang pinakanon ako dito, katong prinsipyo nga labaw pa sa pamilya, katropang Chris.
8: Uy, buka to!
7: Buka to!
8: Kaya kantos kasing kasing, pero wala ko kabalo kung tinuod.
7: Ayaw kong... nag-react lang.
8: Ay, okay. Okay. Tinuod!
7: Iyag-ingon!
8: Okay.
7: Dito sa satakaroon sa gipakita niya.
8: Okay, okay, okay.
7: Gipakita ni Presidente Marcos mga katropa ang iyang baruganan na ang presidency, para sa tanang Pilipino o dili,
8: okay.
7: Para sa pamilya,
8: okay.
7: Dili para sa higala,
8: okay.
7: Pinaag kilagani sa pagpatugyan sa kaso batok sa yang igagaw nga si kaning Speaker Martin Romualdez.
8: And that's a good sign.
7: That's a good sign!
8: Kay dugay naman ito'y panawagan.
7: Oh.
8: Nga, mahal na Pangulo, gibinuangan radyo ka sa mga igagaw. Karon, nahitabo na, nahigmata na ang Pangulo, and we hope for the best.
7: Nang, tama na!
8: Nga, talang mahal na Pangulo, dili ni mo dugayon. Ang pag-imbestigar ani kay kabalo magyudmi nga kining tanan sumpay ni siya sa pinakadako nga kontrobersiya gitubang sa tuong nasod ang flood control scandal.
7: Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez kung panahon na po siguro
8: agoy
7: na iwagwag na gandin mo ang kamatuuran sama sa una ni mong gipagawas.
8: Ay oo, tama.
7: Ng video statement.
8: Oo, unya na napalong magkalito kay dili ni pwedeng akura na ay mabit-bit yun ane.
7: Oo, siyempre napalong man to kay wala man dahil na pa sa kanong kaso kay murabag na deal man to.
8: Ah, okay. Mo lagi na. Mo nagingo na mo nga kung mo istorya na ganit isa nga murag action kabalaka na i-action na po ng pikas Tapos wala ako ng istorya dayon.
7: Basta basta suguon ang nakaroon ng ombudsman.
8: Ah, okay.
7: It's a statement of the president nga ikaw ombudsman, maglihok ka mo ng ombudsman Buying, ipadapre na imuhang pagkabro dito kang Martin Romualdez.
8: Mm. Basta ako na, ako'y mga nasagap nga balita pagka gabi ira po ni Katropang Ruel. Nga kuno daw na ining dawat og parking fee nga 500 million. Nga na ka na ko nga parking fee. Di na ako pwede buhian ang pangalan.
7: Dili to kay BP Sara. Daman siya parking...
8: Ah, wala si BP Sara. Layo ka si BP Sara.
7: Reserve parking area.
8: Na ako isulti siya mo updateo niya nga musiga imong mata.
7: Ha?
8: Nga na ay behind the scene person.
7: Dinan.
8: Lahi to, lahi po kay Dan. Tinuod to nga siya kuno sumala pa ang nagapugong sa ato ang mga AX maip diri.
7: Si Dinan, diyan eh.
8: Dinan. Lahi po to nga issue. Kanang-kanang 500 million ng parking pay, lahi na nga tao.
7: Bujide.
8: Istorya dili.
7: Sandro.
8: O niya na, excited ko.
7: Regional?
8: Dili, national.
7: National?
8: Basta out of nowhere.
7: Will Gachalian, Will Gachalian.
8: Dili.
7: Dili, senador. Tao na yung tao.
8: Tao na siya.
7: Tao, senador.
8: Senador.
7: Senador?
8: Oh.
7: Hala, rapitol po.
8: Dili po.
7: Ping Lacson?
8: Member siya.
7: Tito Soto.
8: Member po siya. Na ay tao nga behind. Nga bugat-bugat po siya. Nga nung dili siya may sigutan, nga nung katong iyang kaso na limtan,
7: Jesus Cudero.
8: Dili po. Kasangkapan sila. Bugat kayo nga informasyon kagahapon lang ako na dawat pero dili pa na ako makonfirm kung sa katinood. Kaya kung ano marag istorya, marag kung ano agad ka ng chismis pa lang ni. Pero sa umaabot nga panahon sa pagbuto aning balita ang mga katropa, una mo nakadungog dali sa mua. Dili mo lagi.
7: Ano iba?
8: Dili po.
7: Ihurot na ako tan lito la. Ala ka naman lito la pa. Pero imposible na.
8: Basta lagi, makaigong ko, awin ako good Samaritan ni. Pero bilay hindi ni.
7: Ba Makino?
8: Dili.
7: Kiko Pangilinan?
8: Dili po.
7: Risa Ontiveros?
8: Ah, tama na kaya po. Ipatak niya mo yung putanan.
7: Babae.
8: Lalaki.
7: Lalaki.
8: Oh.
7: Ikaw, Chip. So, Chip.
8: Dili. Dili. Lagi dili.
7: Alaga naman po, Rudante Marcolita.
8: Dili po.
7: Robin Padilla, dili po. Pindipilaban mo na.
8: Tama na.
7: Urot naman ako, senador. Huwag mo kay Giancon. Ang pagpamakak, usaka na kong sala.
8: Oh, sir. Wala pa ko na makak. Basta, o dyan, off the record na ako isulat sa'yo. Mga kaya dili pa na ito makumpirma.
7: Gatsal yan.
8: Dili lagi.
7: Giskot na ako ganina, chip. Chiputugan.
8: Sige na naman ito na ta. Ang kining panghitabo ang Katropang Ruel. Hapit na mapasaka ang patong-patong nga kaso batok kang Romualdez. Mm-hmm. O nagadahog ta. Nga mahitabo yun nga mapasaka ang kaso. Kaya lagi, bahin sa anomalia aning flood control projects. O usa kini kalaka nga dugay na natong gipaabot kita nga membro sa publiko.
7: At least dito nagawas ka tropang Chris nga murag. Siyempre, tinugod sigurong may kaso si Martin kay nga naman. Naguulgod siya.
8: Oh,
7: sa posible nga pagkapriso sa iyang igagaw.
8: Na, di ba?
7: Apan, ana siya, kinahanglan kini buhaton alang sa katarungan o sa adnasod.
8: Ma, bugat po itong...
7: Kurang yun siguro sala ang presidente.
8: Kani?
7: Kara nakapalibot yun siguro siya, ha?
8: Posible yun na. Kaya simple sa kadako sa iyang ginumalahan, mabalaan bagay naman tanan na.
7: Di ba?
8: Na, naitagsatag sa kautok ang mga matag departamento, matag karang imong gisaligan. Unya na, mubuot yun na siya ang kagaling. Kaya pupabor para sa sarili. Kaya nangandoy po siya. Nga po, basig siya, eh, matagaan po tiyansa. Niyo sa uman niya pag hitabo siyang pangandoy kundi sa mangandam nga naa sa kwarta, di ba?
7: Tama. Bagay. So kung yan ang mahitabo, ang Katropang Chris, din yun lang puro kontratista, tangkas ka opisyal sa DPWH, sa
8: so,
7: pagbabalaon.
8: Oo.
7: Ang pwedeng mapriso ni ini.
8: Dapat lang. Kaya nga naman nag-expect ang katawahan nga na ay mastermind behind nining flood control scandal.
7: Pero sa iyang ginunong dagang nagsaludo. Daghang nagsaludo ng netizen.
8: Mm.
7: Diba kay? Wala ko nagipili ang pangulo sa investigasyon.
8: Pero first time nagibuhian sa pangulo Katropang.
7: Oo. Oh. Pero naiapan.
8: Nga naman.
7: Naman ang netizen. Siguraduhan nga mapriso. Ganun, hindi lang nipa-show.
9: Atay.
8: O na lang, mo po na challenge sa atong mahal nga Pangulo. Tutukan. Tutukan nga niya. Kaya nga naman, imo man ang gibuhian ng statement. And kung mapakyas ka din,
7: wala, ay.
8: Ang tanaw sa imo sa tao, hugaw pa kastrapo. Mo lagi na.
7: 2026 sona is pwede niyang ma-reverse sama sa gisulti ni political analyst na mayong
8: Aguha.
7: Pwede niyang ma-reverse ang kahintang sa iyong pagka-negative sa survey.
8: Correct.
7: So, mauni ang karon ang chance sa Pangulo. Aron mahimong musaka o positibo ang survey niya.
8: Musirit pataas.
7: Oo. Oh.
8: Kaya nga naman, makabaton man karon og kumpiyansa ang katawhan nga dili day ang Pangulo ang mastermind
7: ani. Og dili siya ilaglag ni Speaker Romualdez.
8: Pero
7: kung ilaglag siya ni Speaker Romualdez, aperteng buaka
8: niya. Ano yun nalang example? Ang kanang iro ba nga imong tamakan ang tiil?
7: Mamaak man
8: na. Mamaak siya.
7: Isa pag unsa na ka.
8: Iro ganito lang. Ito yung kanang pagsabot sa kung sa'y tamag mali. Kanibag na ay... Diba kung uy, dali lang. Duha man talag plano na yun. Ako naman isa. Di ba mo balos pero si Martin Romualdez kada lang unsay buhaton sa Pangulo.
7: Pero at least giboy ani ha. Og naatay atangan.
8: Kana mo ni nindot ako interesting kay ni. Pertigyo na akong lively ha pagka dungog na ko aning-aning nga statement sa Pangulo ay dapat atangan sa matag katawhang Pilipino ang kaugmaon nga ibalik sa ato Pangulo ang pagsalig sa katawhan diya sa iyang paggamana.
7: Nga ni buhay ko sa istorya nga iyan ang gibanduan ha. Nga kumbaga iuli, ibalik sa panudlanan, sa nasod. Ang tanang pundo o gabtangan nga babawi gikan sa mga korup na opisyal aron magamit sa publiko. Which is good.
8: Tinuod na.
7: Di ba?
8: Dakong tabang gina. Kung nga na manggaling ako, nahinay nagka-build up akong pagsalig ani. Unta din lang ma-failure. Unta din lang unsa na ka na madismaya kay kung dili buhaton aw. Kung unsa ka ubos sa unaw niya, imo na pong gibabalik. Tapos imong gipakyas. Tiurok na po na.
7: Pero ang pinakaganahan nako ang system loss.
8: Oh, timely po kayo.
7: Diba? Lalimang ka ang system loss mga katrupa nga ginapatong sa to sa distribution utility. Ang ERC muset pala na kutog 8.25 something. Ang system loss sa Socoteco karoon na sa mga 14%.
8: Agoy. Anyang sobra to ana. Sa itong 8 sobra sa 8.
7: Ang 8.25% maunay ginapatong sa itong bill. Maunay mo ato sa itong bill. Ang 6 ato something ang Socoteco mismo ang gatapal ni Anto.
8: Okay.
7: O gikan gapon to sa operational expenses.
8: No, double jeopardy na.
7: Double jeopardy. So, ang kita may tagiyo sa Socoteco to. So, ikaw gapon ta. Diba? O karon tanggalon nimo na. For example lang, system loss sa Socoteco to 14%. Asa kwa ang karon sa Socoteco to?
8: Siyempre, kung ingon ang gobyerno, nabay subsidy, ihatag ang niyaan.
7: Mo gani ang wala gani gihiskutan sa Pangulo.
8: So wala
7: basta
8: pa.
7: Nag-iskut lang siya, nga tangtango ng system loss, pero wa takabalo kung asa kwa aon. Kung ipatong nimo sa distribution utility, siyempre, dapat tugutan po ninyo ang distribution utility nga pasakaan ang ilang DSM charges.
8: Ara kung wala pa na
7: yung, asa ba rin,
8: wala pa rin detalye kung unsaon ni pagpayahamtang, so layo pas tinuod eh. Kay ana mawala mo yung detalye. Sabihin na sila kay ako pa nang buhaton.
7: Kay kung ipatong ni muna sa distribution utility mga katropa, posible nga musaka gyapon ang gatong rate.
8: Nga balik sa to
7: diba?
8: Back to you.
7: So which is which? Naama na wala, ginapatong magina sa konsumante. Pero nagsulti ka dito, Mr. President, nga para magaan at hindi dapat ginapatong yung system laws sa mga konsumante ng kuryente. Standing ovation po na yung mga bugo. So, kinsay mo tapal ka rin sa system laws?
8: Ang ginasulti sa akong pagkasabot ha, ang konteksto sa iyang speech, murag ginasulti niya nga ang gobyerno mo tapal. Kaya nga naman, para mapagaan, alam na ba rin mapagaan nga ikay mo gasto?
7: Wala ginsulti.
8: Ana lang, wala pa si gisulte.
7: So mag-depende niya sa balaod.
8: Ana lang.
7: Kung budgetan ba na?
8: Oo. Oh, kung nabay amendments ba yun, ana?
7: Pila ka distribution utility at pila mga kooperatiba sa Pilipinas?
8: Pertingda ko ah, pertingdaghana.
7: Diba? Makaya nila ni?
8: Kani, marag dool-dool gini sa... kanang pasalig ba?
7: Pero kung iyanin mahitabo, for example, may stricto po ng ERC karon, dili mo pwedeng mapusaka o DSM charge. Itanggal ang ganing system laws, dili po niyo bawi yun magyapon sa, kung stricto ang ERC ha. So okay tayo ha.
8: Okay.
7: Pero karon magproblema, ang distribution ng utility, asa nila kwaon?
8: Sila na po'y ma...
7: Watay problema sa mga distribution utility
8: kung?
7: Nga kugihan mo trabaho.
8: Okay.
7: Pero kung pareho sa ubang kooperatiba, sa manining atong sukote-kotong, nagipasagdan sa pila kakatuigan, nga nagatako ang system loss, buak ya punta.
8: Ano lang, kakugi gina'y susi, no?
7: Kugi na! Ma-challenge dapat ang distribution utility. Oy, kadali lang, pababaan yun nato na yung system loss. Kaya hampak man sa ito, ha? Utsaon na ito ni pag-inansya karon. For example, karon, sa kote ko ito, mag-GBA na. Example, iyon na ito, Madayon. Ignite power na. Mindanao Electric, utsa na ito? Corporation na ang dadon. So, wala ako ng system loss. Karon, mag-upgrade ang Ignite. Dali ka sila, after 2 years, mo request sa ERC, pataasan ninyo ang distribution
8: charge.
7: Kaya di na namo kaya.
8: Unless manirado mi. Maray nga na ilang storya.
7: Diba? So mga nibukat karon, which is which, ang system loss ba abagahon sa gobyerno o dili?
8: Wala.
7: Mo isa sa pakultana.
8: Wala pa
7: na. Pero kita nga mga konsumante, lipay kay tayo. Kaya syempre, ay, masalamat, mawala na yun ang system loss nga gipatungan pagbat.
8: Ang missing link dito kay wala gitagaag instruction kung unsaon, kay kung wala pay unsaon murag layo ra sa istorya nga matuman kanang saad, kay kanang gisaad nga wala gani instruction sa pagpaimplementa. Oy, nganong unahon man namo ni wala bagay kanaghatag instruction. Dapat na nay sumpay nga o basig pagkahuman gani og space niya nagpagawas din siya og kamanduan sa iyang buhatan nga ipahamtang ang pagpatanggal sa ato ang systems loss.
7: Ang kuyaw dari mga katropa, ang kinakakuyawan dari, ang mga existing electric cooperative.
8: Naka na lang.
7: E nga naman, nagkasanig ba lang sila sa bayad sa kurente gikan sa mga membro? Wala tayong problema sa mga private distribution company. Like Davao Light, like
8: Meralco.
7: More Power,
8: Meralco.
7: What type problema? Kaya naa sila yung kapasidad. Naa sila yung kwarta, kasi syempre negosyo mo na ila ha. Profit magina sila. Ang kooperatiba mangod ng profit. So unsay nahitabo sa tanang electric cooperative sa tibuok Pilipinas? Sila yung muabaga, mga membro. So, ako ang basa dari yung katrupang place, murabag ka ng dahil lang, iduot tato sa kooperatiba para masurinder ang mga kooperatiba para masulod ang mga oligarkos kurinte.
8: Hello, yeah.
7: Nuggets na niyo? Nakuha niyo mong punto?
8: Sabot ako.
7: This is very dangerous. Standing ovation lagi mo niya. Kaya ka mo na sa Manila. Okay man mo. Okay, private naman mong daan niya. Kaning nag-mintinar, dinig bang na kooperatiba, magkunsa?
8: Dapat nato siya ikuan. Sumpay lagi o ganang...
7: Gobyerno ba ang utapay?
8: Ana lang. Anang statement siya bang? Sige, ang gobyerno na po ang bahala sa lahat ng problema dyan sa systems loss charge. Naman ko yung
7: kaya naman ko yung electric distribution paghapon existing nga under gapon sa electric cooperative. Under sa niya. Kung saan tuon niya itong mga under sa niya?
8: Ana lang. Assignment po yan. Yung karagdagang detalye, assignment na lang po kasi diba? Masyado na mahaba.
7: So, gihangyo po karon ang sariling kuryente act. Gihangyo ang kongreso nga paspasan kini sa pagpasa. O balaod doon, aron nga mahimong barato o sayon ang pagpakabit o solar panels o battery storage sa Panimalay. Paspasin ninyo na! Kaya aron barato! Kaya mahal kayong solar!
9: Atay!
8: Bitaw, tinood lang, kami ni Katropang Royal, usa mismo ang kandidato nga mapataod mig solar ba, pero hindi mo kaya ba? Kung naay magpautang nga mapataod ya, oy, kinsa man to?
7: Karang ayaw, rapod ng dagko kong porsyento. Karang mga...
8: Mga 7% lang.
7: Ang bulan? Ayaw, uy, dako kayo na.
8: 3%.
7: Oh, din, dako kong hapong kayo na. Bangko unta, kay mas gamay.
9: Atay.
8: Ihatag na lang ah.
7: 1.8 raman ko ng bangko, 1.6.
8: Ah, sa bagay no.
7: Ang kating mga pautang na kooperatiba, ana sa mga 2 to 3%. Dako rin gapon, i-times 12 din mo na, pinantuhi ka na.
8: Oh, dako eh.
7: Oh, yun ta lang, 2% na lang, times 12.
8: Dako siya.
7: 24% daya, daan. Unlike kung SSS ka.
8: Pero anum man, per anum. Ha? 3% per anum na.
7: Oh, yeah, hay kayo eh.
8: Monthly maguno sa ang interest.
7: Paap tayong kayo eh.
8: Ah. Oh.
7: Kung per anum. Diba? Pero di ba kaya na per anum kisa may magpautang sa imo 3% per anum.
8: Ano lang. Imong papa eh. Maana ba?
7: No, kamo ganito. Kamo. Ang GSIS na naman ko yung Tropang Grace. Pwede na makautang ang mga GSIS members para mutukod o ginahang solar panel. Diba? Ang SSS, nag-anunsyo ang ilang presidente, pero itong nanawag ko kang Sir Nasyon, na siya wala pa may guidance, sir. Pwede panapin sa lahat ito, sir, kaya magkabuan kung tubag na.
8: Gani, wala po ba sila nadawat ng guidelines?
7: Wala pa sila nadawat ng guidelines. Siguro ang ganun siya.
8: Mahotcake per 20 empleyado na part?
7: Ano, oy, kaya ang information, oy. O, wala kay guidelines ang ihatag. Yung imong presidente nito nag-anunsyo.
8: Basig ko alam po ito. Iha ka ng pang-hype po itong iha para di maulahis GSIS. Para ingon nga murag, oy, nakakoop up sila o. Statement sa presidente. Pero wapay guidelines. Muna, bantayan.
7: Diba nga? Ang isa dali, abuhion tong nuclear energy, which is okay man tani ini mga katropa. Basta ipalayo lang sa household. Kay delikado ba yan ang nuclear?
8: Gani. Magkas failure na.
7: Pero lagi, karon kay high-tech naman gidron, gigamit naman gidron sa Japan, halos sa nuclear magin sila dito katropa. Okay man siya. Pero lagi, maniguro tanga ka ng layo sa mga balay, dili, di ba ang nuclear radiation niya?
8: Correct.
7: Di ba? Mahimo palang tang mutant o niya tungod sa nuklear.
9: Okay.
8: Pero kumusta ho na tupod ang reaksyon sa katawhan ba? At sa mga netizens, bahin sa kuryente. Kaya nasinggit malagi mga tao sa social media nga dugay na unta nga ng system loss nga digikan sa among konsumo. Maayong nga gihatagan na gyud og pagtagad mo na ilang ginasulti.
7: Lagi, pero naan bang ko'y gray area?
8: Lagi, wala eh. Unsa, ang detalye sa unsaon pag-implement, wala pa. So, no.
7: For example, sa kooperatiba, mutabang ka ang NIA.
8: Oh, layo pa na, wala pa gina.
7: Oh, ano ba? Ang NIA mutabang ka nga pakusgon ang kooperatiba. Kaya ato makita ang NIA karon, murag sila man mismo ang gapush nga mamahimong mag-private. Mahimong privado ang kooperatiba.
8: Agay.
7: Makita ninyo na. Di ba, ang NIA is there to help the electric cooperative.
8: Mm-hmm.
7: But what happened here in Socoteco to... The NIA approved this resolution already.
9: Okay.
7: That they will go into conditional joint venture agreement.
8: Iba naman kasi yung kaso ng Socoteco to Jinsan. O ng Socoteco to dito sa Region 12.
7: Pareho rin ako eh.
8: Kasi, hindi na ako magdami pa ng magsalita.
9: Okay.
8: Baka...
7: Diba, kung yan na nga ito ang ahensya sa gobyerno, nga... Dili mo tabang sa mga kooperatiba, tanang electric kooperatiba nga hurot mo, nasunod mo niya sa Kutiko 2-1, pagbantay mo niya.
9: Okay.
8: Tinoon.
7: Teka, asa rin mo siya? Walay gibuyan gani ang atong gobyerno si Presidente Marcos asa kwaon ang system loss ka existing nga naa sa mga distribution utility. Siyempre, kung ako private, di ko mag-goal. Kaya patong ko lang na. Mahangyo ko sa ERC karon.
8: Pero kung ingon siya nga, hanapan natin ang paraan para mawala yung systems loss na yan.
7: Ang problema, kung pagitaan mo niyo na para mawala ang system loss na yan, for example, system loss, ang gobyerno ang bubayan, kasi magsalig mo ng distribution utility niya.
8: Magsige na pagpadako sila ang systems loss.
7: Pundo ang gobyerno. Sige, sagdaan niyo ng system loss niya. Pangawat pa mong kurinti niya. Diba?
8: Dapat. Gikonsidera nga magtinabang ang gobyerno o ang kooperatiba.
7: Actually, challenge na ni mga katropa. Kung unsaon ni sa ito ang mga magbabalaod, buhatan yun yung eksaktong balaod guidelines para sa electric ARC. Buhatan yun yung eksaktong guidelines. Kaya base o diyan, masaag po ni mga katropa. Wala, sarado talang mga electric kooperatiba ni. Sige. Umanaman tas kurinte, paspasan na to ni ang...
8: Bugas day.
7: Bugas. Paas lang sa ito siguro dali. Hawa mag-iling tao ni mga kagilaan. Pipila naman na nakabinipisyo ni ini. Tax exemption. Kanilipay ito dali. Kahit katong nag-income mag 350,000 kada tuig, accepted na mo sa tax.
8: Dili, paninglon?
7: Wala mo yung tax.
8: Uy.
7: Wala mo yung tax. For example, nagsweldo ka o pinaba ng 350 chip.
8: per ano?
7: Divide ni mog 12. 29,000.
8: Less than 30,000 imong monthly.
7: Ah. Iyon tanan 30,000 monthly.
8: Ah.
7: Imong sweldo paubos.
8: Mm.
7: Exempted ka stocks.
8: Exempted ta ande.
7: Ah.
8: Tuman siya.
7: Exempted stocks. O, takabot to 30.
8: Matuman lagi ni pang tanan.
7: Wala mo ito mag-exempt ano stocks.
9: Okay.
7: Nga, tangtangon ko ng online piece, nasugdan ako ng kinay, wala ay, ang Gcash, lagi ako, 10 pesos ay.
9: Okay.
7: Ang BPI.
8: Wala na.
7: Wala na, wala na charge sa BPI. Kung transfer ka any bank, BPI online ang imong gamiton,
8: tingala wala na charge. Kaning good time po, nawala na po.
7: Under, mag-iabog ko sa BPI ang good time.
8: Day?
7: Isa ra magud tagi ana kung way maguna.
8: Mula na ikot po ang good time.
7: Daga na sila mga bangko kung way maguna ang good time. BPI, share dia nya napatong isa katong vibe. BPI gapon o kaning bangko. BPI gapon. So wala na sila charge patong mga katropa kung mo transfer ka into another bank. I don't know sa ubang nga mga banking companies. Ay wala pa man ko akong video na sarado man.
9: Okay.
7: Kamo ko tay unod wa tag lihok sarado nila. So kini mag open kag bangko nga way unod nya di mo lihok pa sarada.
8: Naman sila maintaining balance.
7: Ano sige, naman ni BPI, naman ni BDO. Naman may charge ang BDO to other bank. Wala na pod. Di ang BDO wala na pod.
8: Wala na.
7: So, unsa pa ba?
8: Abasig, danon bangko wala na gyud tinuod. Western, Union
7: Bank.
8: Murag wala na po siguro, kaya murag tie-up mas gobyerno na.
7: Wala bang, nako Union Bank, pero sa pag-ibig mong ito, magkaunod naman ito, pag-unod tas pag-ibig.
9: Okay.
7: Pati ang ako ang RCBC, Discartec, SSS, mong ito, magkaunod naman ito kung na.
8: May loan.
9: Okay.
7: And anyway, mauna ang mga gisgutan mga katropa niya. Lipay ang mga katiguangan. Akong papa, maka-avail pag iniini. Kay adunay 10% pagtaas sa pension. Pension. O 80,000 ka mga magtutudlo ang bahamtangan o promosyon. So kaning 10% pagtaas sa pension sa mga senior citizen, so good itong Hunyo, ana, na di ay nasaka. Huwag kayo saba-saba pa, ha?
9: Okay.
8: Declare po pa.
7: Yeah, iya pong giskutan. Iyang gibida!
8: Ah.
7: Iyan ay gibida din ini nga nindot ko do ang pag-response sa Middle East crisis.
8: Okay.
7: Gi-appreciate ko nung Pilipinas silang pag-response. Ha? Kisa nag-appreciate? Nakasala yung planet?
9: Okay.
8: Gi-appreciate siguro nila. Wala lang siya kasulting nila.
7: Okay.
8: Basta gi-appreciate.
7: So, mo na mga unod. Sa zona mga katropa. Ay, patayin tayo pa. Kaya pa siya ipanulti. Uban na po. Nahuman naman natin yung ano. Martin Rualdez. Okay na na. Sa patotong diskutan. System loss.
8: Oo.
7: Okay na na. Korente. Korente. Bat. System loss. Bat yan na. Tagalon.
8: Bugas, 20.
7: Bugas, 20. Oh. Sige, pwede rin nga po na ipanayan na naugba, katurbang Chris, kaya wala man kaya na ito na tackle, kaya 7.59 na. Middle East, panayan ta na, ugma. Sige, okay. Pagitaan ta na mga pamaagi. Basta, ang human na lang yun na ito is ang Martin Rualdez, kagiingon niya, o si System Loss. Okay? Atagin nyo na, atagin na yun niya. Mga alas 8 siguro, 30. Ito makauban, pagbalik si Professor Mayong. Aguha. Siyempre, ato pa rin kamutan nga makontak si Congresswoman Sherlyn Banyas ng Brothers. Makontanon mo na ito. Guwapa siya kipalayas.
9: Okay.
8: So, yung sa iyang panlantaw sa nahimong suna sa mahal ng Pangulo.
7: Kana. Mas lalasot na. Mabalik kita mga kaigilan. Ato sa panlutsan ng The Secret of Health. Ato makaubad mismo. Atong President CEO, Dr. Remel Lito Oye.